0: So, padungagan pa yun. Ang mga trabahante sa Robinson, inig-break nila kay ilahang break time kay timpaniod to, tuanas dapin-dapin sa Robinson na nga on. Kanyang namaligya niya. Ang samunan siya, milyonaryo nga. Pariha, raman po natin na mga pobre.
1: Kanang namaligya og pastel. Dili lang nato himo og pastilan, ha? Pastel. Pastel. Kanang namaligya, dahil pastel, mga wala pa na, di pa na, kita yung kay diha. Naaba ka na sila diha? Mudaghan ka na sila?
0: Mudaghan sila. Unya, mabuhi lang pamilya ba sa tinarong ng mga pamaagi? Kanang, tanaw ni mo, kanang sa mga tricycle, mga bao-bao, nanubra na magani ang bao-bao mo lang nasumbong na po ni Mayor Samico kaning mga tagiyang bao-bao Mayor daghan naman kayong illegal Mayor niya si Mayor Samico kay maluoy man po na siya sa kanang nagbayad franchise nagbayad lisensya di mapugos po doon Mayor o dakop hindi dakop pag yun yung mga tarungan po doon walay franchise maluoy po si Mayor Samico
1: pangatarungan raba kay mo ingon good nga Mayor, bisag 10 pesos, muhatod me.
0: Balaod, manggod nagingon. Nga, katong lang pwede mamasayro, katong doon ay franchise. Kay simbako, huwag ma-discuss siya. Unsaom na nanimo.
1: Kuhaan na ito ni example ba? Huwag niya sinso ang syudad, mga higala. Managhan ka ng kulurom?
0: Di niya managhan ng kulurom.
1: Nga, managhan. Oy, kay, di man kita. Wala man kita ni gusto nila. Di ha, muna, mugamay, gud na.
0: Ining-ining, sugod na po na nang, kaysa no? Sus, nadungagano mga isano, mahimo naman kanintulo ng isano. Isao na lang.
1: Inigsakay ni mo, ingon na lang ka, Gaisano San Pedro.
0: Gaisano Tiguma. Gaisano katong bago.
1: Pero, na-plebisito naman ka na.
0: O, tanaw ni mo, no? Kana sila mga klasihas negosyante, ito mahadlok budaghan na, gano man. Inigdaghan na pagsugod plus building, daghan na makatrabaho. Dili kay taga-pagadian ra na, taga-laing mga musipyo na nganhin na mga dispagadian. Sumangil lang yun yung taga-pagadian sila. O niya, inigsugod pag yun sa negosyo, kanang maninda na, nang inahanglan niya pong trabahante. Ang ubang ka nanginikana nalipay pagtukod sa Robinson, ilang mga anak nga toas lagyo nga lugar, ipaundang lang trabaho dito, ipabalhin rin sa pagadian.
1: Ipapauli, ikasabay. Ikasabay na, pauli rin.
0: Kada simana, magkita naman sila silang anak. Umingawan silang anak. Wala na sila sa Robinson. Mamonitor pa nila.
1: Dalirking oras o panahon, mga igala. Kamsa na ito sa oras. Hamtadog mas, samantag na o sa mga istasyon. Kini niyo igala sa kanginan.
0: Kini sa ipar magits pa kanoy.
1: Sabs Rex Rabotin, naging salamat sa pagpaminaw. Adlaw, ganatong tanan.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio. Radio. Radio. Radio.
5: You need a gentleman?

0: Banting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating. I wanna be your toy.

0: at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Gipahigayon sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office kon ZSPPO ni adtong Lunes, Agosto 24. Ang turnover is ceremony alang sa pagpulis sa Acting Chief of Police sa Malabi Municipal Police Station. Gipulihan ni Police Major Anselmo Villanueva si Police Major Aiko Tisuro isip bagong Acting Chief of Police. Gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Bonifacio Arenas Jr. ang seremonya. Gihatagan usab og recognition si Police Major Tisuro tungod sa iyang dedikasyon og maayong serbisyo. Ngayon na bati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Unyo Tlirazan. Maghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

Alas 9:02 sa buntag, mga kabagding. Welcome sa itong programang Tunog Pinoy, dinhilawang sa kinakusgang Sibiyahan sa DXBZ Radio Wagting 756. And of course, ako gihapon ang inyong Ate Chang, ang makiguban kaninyo sa so, alas 9 buntag, hantod alas 10. Live day po ta nga makita karona sa official Facebook page sa entertainment program ning atong Sibiyahan. I-search lang ninyo ang BBC's Entertainment. Dinhata na ka-live karon. And you can comment sa inyohang mga patunog Pinoy, inyohang mga song request. Pwede ba ka, isingit po ninyo inyohang mga pawagting aron mahatagan nato na og pagtagad. And atong paningkamutan nga ma-play ang mga music nga inyohang

0: Yan, din sa itong programang Tunog Binoy. Ito ang mapatugtog sa kahanginan ang mga musikang Pinoy. Ang artist po mga Pinoy. Pwede rin hapon, ito ang ma-play ang mga music na gi-cover sa Pinoy. Ang original artist is mga foreigner pero gi-kuan nag-cover ang Pinoy. So, pwede rin hapon, ito ang ma-play. Mga kabagting, alas 9:04 sa buntag, stay tuned. And sa nungutan na din sa ako ang cellphone number. Sige, para mag-text-text. Pero dili ko mo reply, ha? 0909-1020005. Contact numbers itong pagpanaguban, 0909-1020005.
1: Radyo Pagpating!

Yan, alas 9 sa buntag, mga kabagding, dinhi sa itong pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Ayan, kumusta man mong tanan karon? It's a holiday. How would you spend your holiday, mga kabagding? Ang uban na...

dagko kayong balod, so be careful. Okay, dagko gani kayong balod, ayan lang po dog kaligo. Pwede raman po dog kwan, ligog tabay. Pwede raman ligog tabay. Tabay, bitaw mo ginainindot nga ligoan ang tabay. Ayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Don't forget to like, share, and follow mga kabagting. Ayan, thank you so much. And of course, itong mga listeners karon sa DXBZ Radio Bagting 756. Dinha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio. Ayan, good morning kaninyong tanan. Na hinaot nga good ang iyong morning. Ayan na, ito siyang lantawan. Be contact number sa itong pagpanaguban ha, 0909-102-0005. Basag dahil lang nang murag nitabon sa ako ang mata ng mga buhok din ha kay. Oh, klaro kayo ang kwan.

0: kuan gamay sa lunpas. Ito ang godangolo. Ayan. Good morning kaninyong tanan. Thank you so much. Ayan. Sa mga nag-share, dagan kayong salamat. Good morning ni Aljo na Mukatkat. Good morning Ate Cheng. Patunog Pinoy ko ni Lang Nestor Candia. Aiza Maghanoy, MG Carpio, Enting Carpio, Katarina Aldrin, and Brian Undong. Lonely Girl, Annette Rehidor, ang nagpatunog Pinoy, si Aljo na Mukatkat. Ayan. Good morning Aljo. Thank you for watching. And good morning usab ni Joanne Saranilio Vega. Thank you for watching. Di lagi to na ako makalimtan. Ako atong i-play karon. Ate Chang, patunog Pinoy sad ko dinhi sa may Purok Mangga Pantad San Pablo. Good morning sa mga taga San Pablo. And of course, kun asa maabot ning ato ang sibihan. Good morning kaninyong tanan. And don't forget to send your messages at ang contact number 0909-102-0005. Ayan. And I nag-text rin, good morning from 371. Hello, Ate Cheng, good morning. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy lang ko sa akong mga friends. Si Rodel Maghinay, Pipid Arcanio, Dato Ismael, Dato Hopper, Jane Fonda, Benji Libres, Aljuna Mulkatkat, Lovely Joy, Inting Carpio, Oga Nestor Candia pa play Oga Song Ate Cheng sa mata makikita by Ruel Cortez or Baby I Love You by J Brothers. Please pa play Ate Cheng. MJ Carpio ni sa Cotabato. Ayan. Thank you so much MJ Carpio. And good morning usab ni JD Baldonado. Glantaw sab sa tong Facebook Live karon. Ate Cheng, request kog song Huling Sayaw by Kamikaze. Sige, so layan nato naroon nag-play Sir Baldonado ha. Sir, stay tuned lang gihapon din ha kay napay unang kanta nga ato ang i-play karon. Anyway, ang ato ang programa hato disabday ka nato sa Jomai Ventures Corporation nga nanimutang sa may poblasyon Dumingag sa Buanga del Sur at ubangan sa may night market stage at bang ni siya sa atiatihan sa una o dool sa ilahang Malazarte. Jomai Ventures Corporation, Inas Dumingag sa mga mupalit o mga feeds, mga ganap itong pagkaon sa mga manok, pagkaon sa mga hayop, ato na mo sa Jomai Ventures Corporation. Na sila yung mga gibaligya. Sila usab di ay ang distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvest Feeds. Dealer usab sila sa Bimig, Ultrapak, Pilmico, Pigrulac Uno, Bukas, Veterinary Products o klase-klase nga mga lawog sa manok, pangsabong. Doon na po sila accessories sa manok. Mahatag resell sila og wholesale price sa gusto nga mag-dealer. Libre po dang ilahang technician. Ayan, makita ninyo na din ha sa mga taga-Dumingag. Mga taga-Dumingag sa Buanga del Sur, Jomai Ventures Corporation. At bang na siya sa night market nga stage, pangita diha ang Jomai Ventures Corporation. Alas 9:15 sa buntag, mga kabagting ninyo sa itong pagpanag-uban. Alright, stay tuned una. Magpa-music sa tanga to ang first music this morning. Nga to ang i-play kini kay pahinungod ni siya sa iyahang kining amigo. Iyang higalang baguhay lang ni Panaw. Osaka Police Major. Mo ang pahinungod kay mama ni ang request kani adtong niya pa din sa kalibutan. Alright, here's your song request, Joanne Vega.
1: Radio Bagbag.

0: talas 9:20 uno sa buntag dinis itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ayan, good morning ni Scarlett Mangilin Lira, naglando sa Facebook Live. And of course, si Aiza Maghanoy. Request kong song, Ate Chang. Sana'y magbalik. Patunog Pinoy po ko, Ate Chang, sa akong family, Maghanoy family. Ayan, good morning, usab. Sa mga naglantaw paghihapon karon sa itong Facebook Live, daghan kayo nga salamat. Ayan. Happy belated happy birthday di ay ni Angel Shane Nabwa. Angel Shane Onyot Nabwa. Ako ang pag-umangkon. Comment ang iyahang buwan. Ako ang yan, commercial break sa ito mga kabagting.
1: Uliat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O nga nung nagkapi magkaan ang tamis, mula Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: Radyo Bagbag.
0: Alas 9:25 sa atong pagpanag-uban mga kabagting sa atong programang Isip sa gitna Tunog Pinoy, dinilaman sa kinakusgang sibihan sa DXVZ Radio Bagting 756. Good morning ni Ann Pasignasigna. At itsang patunog Pinoy lang ko sa akong bana si Roel Pasignasigna. Diha sa Taguig City. Request lang ko at itsang o sabi mo ako lamang. Patunog Pinoy po na ko akong anak at itsang si Razel Ann Pasignasigna. Ayan. Asa man imo location ron, Ma'am Ann, pasigna-signa. Thank you for watching sa ito ang programang Tunog Pinoy sa BBC's Entertainment. And ang itong programa usab di ay ang hatulog usab kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Ang itabak mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Doon na pa sila yung mga branches na nagkadayang lungsod. Pangitaalang na ninyong AB Gadgets. Mauna na ang ilahang mga branches, mga kabagting. Alas 9:20 design sa buntag. Ito siyang i-play ang song nga gi-request ni Aiza Maghanoy. Stage na una, mga kabagting. Sanay Magbalik by Renz Virano.
8: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: horas, a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Huwag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Radio Bagbag.
8: Alright, alas 9:33 sa buntag. Dinisa tong pagpanag-uban, mga kabagtingan. You're still there, watching with me, listening with me. Naragyapon mo din ha, naglantaw, naminaw sa tong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ayaw ka magkalimot, labi na sa mga taga-Dumingag, Zamboanga del Sur. Karong umaabot, August 28 ang grand opening sa Jumay Ventures Corporation nasa lungsod sa Dumingag. Ana gininhimutang at bang sa night market stage. Doon na sila ay mga baligya nga mga feeds, mga pagkaon sa inyong mga hayupan. Sila usabang distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvesta Feeds. Dealer sab sila sa mga Bimig, Ultra Pack, Pilmico, Pigrilac Uno, mga bugas, veterinary products, klase-klasing mga lawog sa manok, pangsabong, accessories sa manok, pangpari o guban pa. Sila usab ang wholesale kung maghatag usab sila o wholesale price sa gusto nga mag-dealer. Libre usab ang ilahang technician. Jumay Ventures Corporation, makaplagan din ha sa Poblacion, Dumingag, Zamboanga del Sur at bang sa night market stage. Sayon ra kaayo pag pangita, mga kabagting. Hala, sige, mato magdumingag, mga naminaw ron din sa kabukiran. Ay, labi na akong amahan kay namuhi din na haog mga hayupan. Hala, sige, ato na, palit na og mga pagkaon si mga hayupan dito sa Jumay Ventures Corporation. Alas 9:35, saning hatagan og pagtagad ang nag-text din hi karon. From 243, good morning Ate Chang, greet lang ko ni Aljun, Maika, Manilin, Annette, Joy, Sano, Mercy, Christina, Madam Glory, og labi na ni MJ Carpio. Love, ingat ka dyan, it's me Nestor. Uy, nana po ni mga lovers in the air, diredi ay, naguli na Diamond Nestor. Request kong song, ate, og iniibig ko'y nakatali na from Nestor Candia sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Good morning, Imuria Nestor. Long time no see, but now see now. Basta naman ka, Nestor. I miss you so much in the air. Anyway, good morning ni Raybel Abordo. Lantaw po sa itong Facebook Live karon si Sam Remitar. Nag-request po siya. Ate Chayng, patunog Pinoy ko sa Rimitar family from Bonifacio, Misamis Occidental. Good morning mga taga Misamis Occidental. Kung asa madungog ni atong programa karon. Good morning usab ni Ree March. Hello, Ate Chayng, good morning. Patunog Pinoy lang ko sa Tanang Naminaw sa inyong programa karon. Diri sa San Jose, Dina Zamboanga del Sur. Oy, good morning mga taga Dina Zamboanga del Sur. Ano ba pang DJ kayo? Ito ay ang inyohang mga song request ha, na uban ma-play na ko na foy uban dili. Pasensya na gid kaayo kay ang atang time is mubo ra gyud kay tama ra tag alas 10. So, pasensya na gid kaayo. Ate Chayng, papagting apatunog Pinoy lang ko sa tanan akong friends. Request ko og song Libo-libong Buwan para sa ako ang amigong tunay nga si Ayman. Moni ka to ilahang friend di ay. Salamat sa pag-play Ate Chayng. Oh, na-play naman din nina ko ganiha karon pa na ko nabasan. Anyway, mga kabagting, live lang gihapon ta karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Don't forget to like, share and follow sa ato ang page aron daghan ang makakita. Daghan ang magpatunog Pinoy. Lingaw-lingaw lang guni siya sa ginabuhi ning ganing mga orasa kay kuan man ni kanang sana ting si kay ting trabaho na mo ning mga orasa. Ting trabaho na. Anyway, 9:37 na sa buntag. Stay tuned una mga kabagting. Ato sa ning i-play ning nag-request ni og song si Ann Pasigna-Signa all the way from Asamanto Dapita ang iyahang kuan oi. Oh, sabi mo ako lamang para sa imuha ni ma'am.
7: Radyo Bagbag.

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
2: Radyo Bagbag. Ayan, 9:43 in the morning, mga kabagting. I hope you enjoy your holiday today. selected lang provinces ang appeal sa holiday today. Ayan, nag-requan diri si Joan Vega. Sana all daw holiday. Ate Cheng, pa-tunog Pinoy lang ko. O request ko, Masaya by River Maya. Masaya lagi kita. Na lahi gyud nga live daw kuno ang iyang nakitaan. Karon pa na ko giplay ang imo ang Masaya

0: Alas 9.47 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-uban. And another song na akong play. This is requested by Nestor Candia of Mahayag, Zamboanga del Sur. Inibig ko'y nakatali na by Victor Wood.
1: Sa isang halik mo lang

Radio Bonbon. Ayan, alas 9:51 sa buntag, and you're still there, mga kabagting, watching and listening sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chen. Are you enjoying? Enjoy pa magpaminaw sa ito ang mga music. Uban na ito, request to good sa ito ang mga listeners, sa ito ang texters, sa ito ang viewers, and ang uban po. Kuha na po itong uban. Sabi na ka itong first song sa intro song. Intro song. Ayan. Mim, sa pikas gudi ay ko ni Sol. Wala lagi na pikas room lagi ka ni Sol. Oh, mauna. Sa ilalim ng lahat. Baka sa laing planeta ning Sol, mauna. Anyways, ay nag-request og Forever by Papa J. Unya ako ang gi-search man god. I-download ay pa di ay siya. Wala man rin sa akong playlist. So, ugma po hon, Sir Raybel Abordo. Nagkuhan man god siya. Nag-comment siya sa ako ang shared post. Ugma po hon, same time, alas 9 hantod alas 10. Dinhi sa ito ang programang Tunog Pinoy. Ninhiling yapon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Nigabot og alas 9 at ang inalang ninyo din sa BBC's Entertainment. Aron mahatagan at nagpagtagad ang inyuhang mga patunog Pinoy sa inyuhang mga love-love din ha. Barrios ni Nestor Candy og MJ. Nanakoy lovers in the air. Nakatali na daw ilang gugma. Anyway, mga kabagting, sa dilipata mo extra, sa dilipata manamilit, especially sa mga taga-Dumingag, kay hapit naman ko ng grand opening ani sa Jumai Ventures Corporation. Karong August 28, halasgi, palit na mo dito o mga lawog sa inyong mga hayupan. Sila ang distributor sad sila sa mga kaning mga feeds. Niya, sila pod ang authorized dealer. Kung mag-dealer pod ka, hatag sila wholesale price. Niya, kung mag-dealer ka, hatagan ka nila wholesale price. Oo, dayon. Doon na po sila free technician. Mga barato ra kay na ilang balikya din ang mga lawog sa inyong mga hayupan. Makaplagan lamang ka na siya at bang sa night market stage din ha sa Dumingag. Sige, atuan na ninyo kay basta opening gani. Madaghan ng kaon. Palit po mo or maikog po sa mo. Anyway, sa kining nangitag mga cellphone, anhapod sa AB Gadgets, pagadian. AB Gadgets, dun na yung mga branches din na sa probinsya. Din sa probinsya, sa Buanga del Sur, din na sa Dumingag, na po din na. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Oo, na ilahan tagline. Anyway, dagan kayong salamat sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Hantod na lamang, ugma po, magkita-kita lang yapunta. And of course, sa mga nakatune in sa DXBZ Radio Bagting 756. Of course, sa AM radio sa ato ang stasyonan. AM na ang Radio Bagting. And of course, sa mga wala pa naka-download sa Radio Bagting mobile application, pag-download na mo kung dili mo gusto na ikanas as long as na may wifi, na may internet connection, data connection, and everything. Download na mo Radio Bagting mobile application kay bisan asa mo muadto as long as na may connection, madungog ninyo ang mga programa sa Radio Bagting and Bell FM nga tinaw pas mineral water. Walay ka na asa. Ito lang mo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daglit Balita.
2: Kabag di Kibalkana, niya na ang BBC Daglit Balita alas 10. Daling idala sa pinakadoon ng balitang balanan ang back rider nga nagpagidaron ng 18 anyos. Human nga nakabaton o gasamad sa kalawasan, imigan sa panagbangga, tali sa single motor o multicam. Ingon nga dalikinin nga girespondihan sa mga otoridad ang panagbangga sa barangay Balangasan, Pagadian. Ang biktima, dali usab kagidala nga ito sa Hamilyaring Hospital alang sa dinalian nga pagtambal. Sa investigasyon, giingong ang Honda Beat nga may gisakyan sa biktima. Nakabangga nini ang Suzuki Multicab samtang naglata sa magsamang direksyon sa nasangpit nga lugar na hitabuan. BBC Daklit Balita, alas 10, bagting

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdik kabalkada ani ang BBC Daglit Balita alas 11. Nakadawat og tag 10 kilos nga bugas ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa Isabela de Basilan gikan sa Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Project sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipangapurapod sa lokal nga pagamhanan sa Isabela sa nagkalain-laing barangay ang tag 10 kilos nga bugas. Human gipaubos sa nasudnong kagamhanan ang pundo nga nagkantidad og 23 million pesos ilalom sa Local Government Support Fund Financial Assistance. Tumong sa inisyatiba nga siguraduhong direktang madawat sa mga kwalipikadong benepisyaryo.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila Pila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig na pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Your vision is our passion.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
5: Living Testimonies.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for

0: oras, a las 11:30.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw na una. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
2: Let's get ridiculous!
1: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
3: Ay, hudya ka sa kahanginan na usap kauban ninyo's Lady Antonia. Magsaba-saba. Sa inyo, mga takna, mga suwindig paminang, kumusta manintahan mo diha?
4: Makaloka.
3: Yeah, shout out ya kaninyong tanan sa tuang mga... kamulo na og paminaw ni atong programa. Shout out ya kaninyong tanan mga kaubana nato, mga itsuraan natong tigpaminaw. Para malipay po ng tigpaminaw mga kodyaka. Shout out ya kaninyong tanan. Ubanin ko ninyo ha. Dali naman ni atong programa. Oy, pinaragoy paglingaw-lingaw mga kodyaka. Oy, kay... grabe na ang mga balita karon. Kapoy nakaayaw naunaon mga kaudyaka. Ay, kaunyon po tanga. Ay, naun siya naman eh. Wala naman ikin na maon ang tanan. Pero ang saon taman, maniguro kita kay... Wa man talain choice. Di man ta pwede mo antog laing nasod. Maglisod, magay taglukat o valid ID, na passport, nakaha. Lisod kay tagkuha o barangay certification sa barangay. Apil si Dola na. Ang ambisyon na noon tamo gawas ang passport na po. Ay, shout out po sa tuang gusto mo pasibya sa ilang mga hinigugma. Ila ba kang ipaudyaka o ila ba kang ikaulaw? Depende na ninyo mga kaudyaka. Kaya na may mo shout out sa ilang mga hinigugma mga kaudyaka nga murag ikaulaw gyapon nila ba. Ilang i-shout out pero taphaw ra kay di mila panganlan. Di nila pa panganlan mga kaudyaka muna siya nga tinaphaw ra gyud intawon. Tinaphaw nga pagpa-shout out. Bitaw sa tuang mga nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta na ang inyong paggamit mga kaudyaka? Pwede ka ninyo i-share ang inyong mga nindot ng mga kasinatian. Naman tayo FB page ang Nature's Gift Marketing Corporation. Onya, naapod tayo kuan mga kaudyaka, numero. Ako nang ihatag ang hotline onya mga kaudyaka para magkapakuntana mo. Available ba sa inyong mga lugar ang atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Pwede ba ninyo ma-avail ang inyohang gusto nga i-avail diya sa inyong lugar? Okay, para po da. Makabalo mo mga kaudyaka nga anytime, anywhere di ay, pwede ragi di ay. Basta kay nalay parmasya, gawas kung sa hardware ka mo palit, di kikatagaan ha. Aga, shout out! Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajugtay, paudyaka. Naman tayo numero, ha? I-text lang ninyo, mga kaudyaka, ang... I-text lang ninyo, mga kaudyaka, ang Sir 997-765-9923. Mao na tong numero, ha? Basing gusto ninyo ipaudyaka inyong mama nga di nyo panganlan. Basing ipakatawa mo sa kalibutang alien ba? Kaya nga nung di nyo, wa mo yung ngalan sa mamagpapa. Pwede po ninyo ipadangat inyong joke time mga kaudyaka ha? Ang inyong joke time mga kaudyaka nga makahatag o problema usahay. Pero mas dagan ang lingaw. Sige lang, kay respetaran man na nato inyong mga joke, mga kaudyaka. Nguban, maulaw na maghatag og joke eh. Ato kunong hilakan, di kuno katauan. Kuya, huwag kayong joke karun, kay hilakan naman. Aga, syempre po, shout out po sa mga nagbiyahe. Pag-amping, intawon mo diya, mga kaudyaka. Kay grabe, naging intawon eh. Grabe, naging kay kaligyas ang panahon. Ambot, aning among lugar, oy nga, sa unahan. Kusog kayong ulan sa unahan, mala. Ulaw kay bang, ang imunang iputos, imong kaugalingon. Unya, tanahon ka lang paghunong sa ulan dito sa unahan, way ulan. Nagkapisik-pisik na imuhang t-shirt. Unya, pagabot dito sa imuhang giatuan, Oh, grabe kayo. Perting abuga pa. Ah, makagikang imbornala nagkuhan. Lusot-lusot. Bitaw. Oh, mangita kong sunata nga nindot mga kaudyaka para malingaw po rin tao ninyohang mga takna karon. Oh, sa mga... Oh, sa tuwang mga ayha pag yun din tao nakakita sa itong FB Live, paliog lang ko mga kodyaka, ha? Yeah, pwede ninyo i-share sa inyong mga FB friends diha para may taon maka may ganyo po nga maminaw sa tuwang programa. Oh, ba? Kaya dagan ba yung mga kuan, mga nanay tatay, gusto mo silip sa tuwa ba? Kaya ano kung layo ra kong dagway sa kong tingog? O layo ra kong tingog sa kong dagway? Ba? Napag inana, expectation versus reality. Ba? Ay, sa mga nagamit na itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, sama sa Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, ingon man ang atuang Nature's Gift Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Nerveflex Capsule, yung mga ito, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pwede kanyo kontako ng Sir 917-177-4360 para kuan yun mga kaudyaka. O siya tawag ana para makauna-una mo nga ay napaday paglaom ni ato ang ipang bate. Pangutana lang mo mga kaudyaka para pangutana lang mo sa tuhang hotline para matubag ang inyong mga pangutana o mga pamaol. Ngita sa tag sunata mga kaudyaka, ubani ko ninyo.

0: Sige, ikimbot mo, bebe. Pero ang mga senior, mga kaudyaka, islo mo kay Musaya. Mabitaw ng naay Nature's Gift Verticure Capsule, mga kaigalaan. Natay itawag Verticure Capsule. Nature's Gift Verticure Capsule. Sa mga dunay vertigo. Oh, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-anto sa vertigo.
1: Nakakalo.
0: Unsa pa inyuhang kuan mga kaudyaka, kanabitaw nga paminaw sa inyong panlawas. Unya, ang imong po, ang imong kabalak-an mga kaudyaka ba? Oh, ang imong kabalak-an ba nga?
2: Naunsao na lang ako kung duty o maoy. O, pugson ko niya kung kalipong-lipong.
0: Di biya lalim. Ah. Onya, kuan mga kaudyaka. Oh, kanang Nature's Gift Verticure Capsule. Makatabang nis pagpakunod sa sintomas vertigo. Di gyud lalim mga kaudyaka. Oh, kung naa kay vertigo. Oh, wala benay pili sa oras kung kailan yan umatake. Kung kailan yan gumano nang ganon. Oh, sa mga gakatingala sa ilang kakabatian mga kaudyaka. Wala bitaw. Ang gilaha kay tumutomo ra ba kay mahadlok magpa-doktor. Onya mamina pag sa mga silingan nga otro pong tumutomo ra. Na. Pa-check up gid mo. Odi gina to walang bahala mga kaudyaka nga tuang nga tuang kuan mga kaudyaka nga tuang panlawas. Oh, kailangan nato ni ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Bisita ang ilang FB page ha. Nature's Gift Marketing Corporation mga kaigalaan. Og shoutout po sa mga nagamit aning Nature's Gift Verticure Capsule. Kasagaran ani kanig yung mga nanay, mga tatay, mga kaudyaka. Okay. Wa oh, imbes unta kuan na stable na yung mga anak, mga kaudyaka. Ang yang anak na ni mga pamilya. Oh, ang yang mga anak nakahuman nagpagtuon. Nay mga panahon mga kaudyaka nga digid malikayan kita mga ginikanan. Oh, kung pwede nga di na nato. Kung ano na nga itong mga anak, kaya nalas lay-lay-lay kinabuhi, pero kita mo problema, beta. Bisa ni Daran na ta, mutunol kaya punta. Unya, pero abi ninyo, kani mga idaran, mga kaudyaka, hindi na kayo mo magpalabi. Ang inyong irigalo sa inyong mga anak, inyong maing panlawas. Maugin na siya, mga kaudyaka, ang pinakanindot. Nga itong buhaton, mga kaudyaka. Kanang mga idaran diha. Pwede na mo magsumba-sumba. Pasingot-singot. Badyoke baka kasi muhang balay. Onya may unay ka. Hoy, Antonia, music lover po ba ya ko tonya? Ay mau ba, lolo? Music lover de ka? Music lover po ba ya ko? Pero makagubag adlaw akong tingog, sugot ra ka. Sugot ra man ka agmurag makagubag adlaw akong tingog.
2: Ay na lang lo, maminaw ra tang music lo.
0: Muna'y problema diya mga kaudyaka ba? Shout out diya kaninyo, labi na tong mga first time sa tuwang programa. Jovan Capitli diya sa may Alyusan Cotabato. Ang Nature's Gift Verticure Capsule, 18 pesos per capsule, pangwas, mga vertigo, lipong-lipong, kung sa pangkadahili ninyo ng mga balances panglawas. Mangita, tagsunata nga pangsayaw, mga kaudyaka. Pero moapir tagsayaw, kay katulgon man ta. Uyabi ninyo, ha? Ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, sa mga nag-comment di, ha? Sa Nangutana, Dias Urquita City. Natay Midlife Pharmacy, Dias Urquita, ingon man CP Pharma. Kung naa mo dyan si Menes, Misamis Occidental, natay Evercare Pharmacy. Unya Uptown Pharmacies, Aluran, Misamis Occidental. Sa Nangutana po dyan sa may kuan, Dias El Salvador, napuntay Reigns Pharmacy o Dailan Pharmacy, ha? Pangitalang ninyo mga kaudyaka itong mga parmasya. Unya, napuntay kitawag Nature's Gift, Nerflex Capsules, yung mga kaugatan dira. Kumusta man yung ugat mga kaudyaka? Okay ba ang agos ng blood circulation diha? Baka kumusta? Mga ugat ni mo diha, nagkuha na ba? Nagsanga-sanga na ba? Nag-ayo? Nag-gawas na? Hadlok po ng ugat ka ng sobra kadakong ugat mo na kitawag barikos. ayaw ginmog ato dito sa poultryan na unya manggawas ang mga manok eh. Apilon ginagtuhik na imong bagtak ba. Malag ulod. Antonia, shout out ya kanimo. Oh, shout out ya kanimo Antonia. Oh, abi nimo Tonya. Oh, palihog kog ingon imong mga listener. Ayaw biya mo kalimot nga kining atong pagpaningkamot sa trabaho para ni sa atong mga utang. Ay, na may kirimain ka, balome! Kirimain pag itanihin mo, ha? Oh, kirimain. Oh, muna'y giingon mga kaudyaka. Oh, ina na imong taran mga gipangutangan nga ikwinta na tanan para mausarag hinoktok ba? Ana inyong buhaton mga kaudyaka, pag Netflix capsule mo eh, kipang pangwanas mga, o oh, kanabitaw mga binod o gamot tudlo. O, oh. Usay magun mga kaudyaka, gamay nga pa minod.
2: Adi ko mo, Jyoti, absent ko kay murag na minod man.
0: Usay may na minod ni mo, ngarong absinan magyan. Oh my gani, kay na ay gitawag na Nature's Gift Nerflex Capsule kay waka kabalo nagmalfunction ay mugat diha mga kaudyaka. Ipagamit ni labi na gyud sa mga taong tapulan o sa mga taong kugihan. Duha ra may kapaingnan ana. Tanaw sa tag joke mga kaudyaka kay nabusog makog hangin dere.

Antonia, pagpasound og makakiay-kiay ta. Oh, para panintong akong lawas. Mag-jogging de ka diyaw niya, mag-exercise ka para panintong ng lawas ni mo. Anong iagi mag-inimog akong sunata? Ay, sorry, sorry. Joke time! Gika ni Inday Pilar, deras may Davao de Oro. Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga sukong tigpaminaw, inaning pangitabo.

Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Si Juan nga grabe itawon kakugihan. Pee na intawon ka uli. Tungod sa iyang pag-overtime kay para gyud intawon. Madugang pa siyang sweldo. Ingaw ni taon suwan. Hala oy! Hala, naunsa. Hala oy, basin bayag ko ano oy kanang. Din ako makasakay ane. Duka naman kaayo ni oy. Saon ko mani oy, hala. Asa namang multi-cab diri ba jeep pa kag unsay masakyan? Kagataw-taw na yung milabay. Oh, niya mihunong dito sa wa pa naabot siya. Na yung milabay yung sakyanan. Pero wa agad in town sa kipansin. Lilahos so to yung sakyanan yung gipara. O niya na yung isa kasakyanan mga kaudyaka. Nga usa kasalakyan. Oh, multi-cab. Nga wa pa naabot sa iyahang tungkaran. Pero kay mahadlok na suwan mga kaudyaka nga di na siya kasakay kay ngit-ngit na. Miad to siya dito sa multi-cab nga perting puno ah. Bahala na niyo ay. Bahala na niyo. Diri na lang kung magsakay ay. Nalisod na kayo may sakay karon. Butang dagan-dagan siya pabalik sa iyang giagian mga kaudyaka kung asan to ang multi-cab nga punog tawo.

0: Tingala suwan nga ang tanang tao mitanaw niya. Lain ang pananaw niya. Unya kay hapit naman sa maabot sa iyang destinasyon. Brad. Pakihatag ko sa kong bayad daan, Brad be. Brad. Opo. Hello, Brad. Itanaw ra siya sa laki. Samtang gadaga ng multika. Laoy, kuyaw. Kuyaw, maning pamilya. Di man taga. Unsa baka ni, pamilya baka ning naadiri dapit skilled. Unya ka na, warag mag-uyab. Ah, basi nga naman hindi ko nilaga tanaw. Sige, mag-ulag tanaw. Ay, miss. Ay, ikaw na lang, miss be. Pakitunol sa ako ang bayad, miss be. Mohonong naman ko dia sa unahan, miss. Wag ya po matingog ang babae. Hala, kuya, man yung mga pasahiro nga di man masugo. Pagkataw-tawad mga kaudyaka,
1: aloha.
0: Ang usakal nanay mo ni kuhit kang Juan. Nay, unsa man na ikaw mamatunol mas layo pa makasako, nay, sa driver. Hoy, ngano naabot man ka dire? Ha? Unsa'y naabot ko dire? Dong, ayaw na pagtunol og plite. Ha, ngano man lula? Pakyaw man eh. Mga lego man me. Unsa mo sabay ka? Hapakyaw na ni Diay! Wama mo magsaba? Wama mo ka mangutana kalit na magkagsakay. Mubalik ras Lady Antonia mga kaudyaka. Basta kay pag-iay mo diya. Uy kay kapoy po kaayo. Pwede naman lang ikanta na ako inyong mga sayaw. Pero lain man po kaayo paminawon mga kaudyaka. Bate man. Sa may tukar na to, be? Kaya pong makaindak, makapamatas inyo mga kadyaka. Kaya dagan kaya reklamo nga ni mo pa'y aning programa, katulo ra kumuhatag hatag og sunata. Katulo or opatra. Oy, shoutout di ay, nakapalit ni og Productos Nature's Gift Marketing Corporation. Lami, kaya mong tulog, Lady Antonia. Tagpila de Antonia ang imong giingon ganina nga Nature's Gift Nerveflex capsule. Nerveflex capsule kanang para sa inyong ugat. Tagkuan siya mga kaudyaka, 18 pesos per capsule. Unindot kay ni para sa inyo labi na to mga trabahante. O to mga kugihan kay mga kaudyaka. Mubalik na po Lady Antonia, kiay na.

Pack bomb bomb na pack bomb bomb. Always aminos lang kasi family. Shout out yakan imo Joshua. Ayong man ni Baba Darag, Papa Jojo Linuyan, gimingaw na ko sila, bisag isa pa kaadla kung lalayo na ila. Asa man day kami, kat. Ako'y Linuyan, bakit ka nandiyan? Napitag maanad ta mga kaudyaka, bang, mura na itong permi makita sa itong pamilya. Lagi mga kamingaw, mga kaudyaka, pero makuan-kuan naman na nato, masulbat-sulbat naman na. Ang importante po mga kaudyaka, ha, nga natin gitawag Nature's Gift Memo Smart Sira para sa inyong mga anak. Kung inyong mga anak, ikinanglan ang ang sustansya sa ilang panlawas, labi na yun sa ilang pangutok. Okay, abante na raba itong edad. Oh, kita mga ginikana, napatay 40 na yung edad, unya napakay kinder. Nagkaabante itong edad, nagkabate po na itong nawong kay tungod sa stress. Oh, tungod sa stress atong mga anak, regaluhi mga kaudyaka, paliti o gitawag na Nature's Gift Memo Smart Syrup.

0: mapalit sa mga butika, ganasin yung mga doon. Lapo tayo gitawag na Nature's Gift Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Napiki atong uras, liwat ani akong nawong, ngayon, naunsa naman eh. Og malapod pohon ha. Aga syempre kining oras kining ang programa gyatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan. Rock Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit kogon na yun. Delphine Hitiso. Daturil, Davao City, 66.
7: Sed Kugon! Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. Radio Magbating.

0: Radyo Magbangking.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radyo Magbangking.

0: Berlin. Balitang, balitang.
1: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita Alauna. Gipahigayon sa SM City Zamboanga kagahapon ang bloodletting activity aron makatabang sa pagdugang o blood supply sa syudad taliwala sa pagtaas sa dengue cases. Uban sa kalihukan ng Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter, Philippine Air Force, Zamboanga City Police Office o City Health Office, samtang misal motosab ang mga uniform personnel, empleyado, tenants o mga residente nga voluntaryo nga midunar o dugo isip tabang sa mga pasyente nga nanginahanglan niini. Inyo nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Nagang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
0: BBC Daklit, Daklit Balita, Balita.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kayo, sir, kanang magsabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ni Sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
3: Oo,
2: maligya ko diha.
3: Ano ang maligya naman ay?
2: Mais.
3: Yung kung bawon mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung isbunya sa yung bat na mawala yung mga kapi sa panawas ni sa tong doktor.
2: Katungwa pa maka sulay ani sulay mo di ba mawala yung mga kapoy ako bitong bata nga na ako nanguma hindi po di ang inom mo gamit niya kanang gikas sa trabaho padong sa trabaho mo inom si ani siya makawa medyo ni kakapoy ma mo gina na pilit pero minako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom
3: Kleda
2: 24.
1: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Why pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Kamubalak na yun ko. Sa pagkamatngon kong buot ni ining kalibutan, nabutaan ako sa kahayag tungod sa bakak na pagtulunan. Ingon sa naglakaw ako sa usa ka dalan, naglakaw nga way tumong ug kapaingnan. Inubanan sa paglaom nga ngit-ngit pa sa alkitran, tungod kay nagpahiuyon lamang ako ni ining kalibutan. Kalibutan nga nagsabak sa daghang mga sala tungod sa pagpanamastamas ug daotang mga tinguha. Unsaon ko man kaha sa pagkalingkawas ning baba sa kalaglagan nga may kamatayon nga mapintas. Kurang bisti sa pagpakasa, wa ko panahukas. Hukasun ta kini samtang may panahon pa kay ang pagmahay wa rabay paghupas. Ang pagmahay kasagaran mahitabo lahina. Ang kalipay ra yung nahuna sa kadaghanan ning kalibutana. Pan naglarawan sa kasakit sa ulahing mga adlaw nga gitagana. Wa nay paghinulsol nga pagadunggon pa. Siya adunay malumong kasing-kasing nga hupong sa gugmang way paglubad. Gayod, makamaong mupakyas sa iyang mga saad. Ang saad ka nato nga kinabuhing way katapusan. Ingon nga ganti sa atong pagpaningkamot sa pagtuman. Sa iyang kabubuton, dinining kalibutang madanihon, mupahulay kita uban kaniya sa kinabuhing diin kita magmalipay. Hangtod sa kahangturan, wa nay kasakit o kagulanan, ni problema o kasubanan kay ang luha sa atong mga pag-antos iyang gipahiram. Kusa muduol kita kaniya nga way pagduha-duha og kakulangon. Nang atong kasing-kasing makapahuway sa mga sa nga naghasol. Muduol kita uban sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Kay hilak man kini nga nagkahulugan sa mga luha sa pagkinulso. Alang to kaninyong tanan, mga pinalangan tigpaminaw.

0: Anak alang kaninyong tanan. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. No, nindot ba ni atong Wonder Herbal Oil? Ay. Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Ang ako ika istorya sa Wonder Oil, nga epektibo kayo siya sa imong kion sa imong lawas nga kung katong dayay nagkalibang ako, ikalima kong magbalik sa CR, akong giimnan, sus pag inom na ko ana, hangtod pagkaugma nga, wana mo balik ang akong kalibanga, naulian gi ko.
2: Marang ipatak sa imong baba.
1: Oh, adi, giinom yun.
2: Inom, giputang nimo sa ininitubig o oh, kung sigyon sa.
1: Tunga sa baso akong gi sagulan o Wonder Oil, tulok ka patak sa Wonder Oil, ana ulian, oy. Oh, yeah. So, pas, muna nga pasalamat gi ko ana nga produkto sa kan RSB trading kay perti kay tiktibo.
2: Nagkakay salamat tay. Tagasa ka din eh.
1: Taga Kurok Nuybi Dulugon.
0: Ngunan na kay tiktibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vita. Kalimot ka ito ng buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na uguban pa. Gamit na sa produkto ng Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy ba na. O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa de los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibo ko, unsa may akong i-vitamins ani nga. Kamulo naman siya pangulag. Garo na buros na gyud siya, sir. Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir, unyo karon mura, maggaluya ang akong baboy. Boto nga, kung ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw, sir, kusog, nakaimanutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpaminaw Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris, magamit ang Wonder Banaba Plus. Proven and tested ni paminawa o testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kuan mga lingi, pagpanihi ba itong unang wapakit ani, hindi ko panihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigig panihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige na kong kapanihi ana.
5: Mm-hmm. Then, karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi, kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
4: Daghan na.
5: Di na ka mabilar?
4: Dili na. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagkukuha ng mubangon, ma'am.
5: So, dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
4: Oo, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
5: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasulti sa itong mga naminaw karon?
4: Tanang nga naminaw karon, so gamit mo ang Wonder Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
5: Okay.
4: Patanang-tanang naminaw din sa barangay Bunbunon siya itong Negros Oriental. Gamit mo, anak.
0: Ang nana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya Carls, pag-aray ko ni Roldan nga taga Banyadiro, Usami City. Greet na ko ang mga Vicente family din sa Medina, Misamis Oriental. Barangay Maanas, naulian gyud ko sa imong mga product. Salamat, ha. Greet ko lang si Igso Buboy Tuniakaw. Villis Family, Herman Family, Kiboy Family. Thanks from Iping, Stone, Sabunawan, Weber, Baungon, Kuya Cards. Greet ko sa akong banana, Kuya, og ni Tatay, nga sigig paminaw sa imong programa, Kuya Cards. Salamat, ha. Greet ko ni Jennifer Jaime, taga Tayaga, Claver, Kuya. Greet na kong Lolo Frasing, og Lola Bibing, naminaw ni Mukusog, Kadri Sityo, Apo Saliling, Liliungan, Carmen, North Cotabato. From Apo Dudong, Bobby, pag-aray ko akong Papa Digoy, og Mamacita Castro, sa Liliungan, Carmen, og sa mga Castro Family. Niya sab sa Maliko Pangantukan Bugidnon sa mga Medalia family niya na pag-aray si Linlin Castro Santiago Rismlang North Cotabato. Salamat Kuya Carls. Pakigreet ko Villacampo family si Rudy Francing why absent maminaw. Daghang salamat si Ritzel ni Iligan City. Itong atong mga kaigsuunan ya, kung gusto mo ganap itong inyong anak bangun na tao, taman 1 year old, dilit daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong na tao, taman 1 year old. Pangalan og address.
6: Inayos sa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambuanga del Sol.
0: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
6: Sa pagkatawan ni akong bata nga wa kaning 1 year og 4 ka bulan karon, daga na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Kay kwati kun kaing gamayan kanang iguno makalakaw og dali-dali. Kadihang permiti ko maminos sa inyong programa ni Kuya Kaj na encourage kayo ko sa Vitron drops.
0: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
6: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulos siya kabulan. Vitron drops, tapa na. Mauto nga, abdi kayang bata. Dayon, kung ano ang mga masalingan nga, nindakaw na kung ang bata, dayon na unuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulog, mukhaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Manana kanindot ang produkto nga Vitron drops. Ang Vitron syrup dayon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase, di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron syrup.
7: Ako na si Junior Aslag, din sa Tumpagon.
0: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron syrup?
7: Ay, kaluig sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog o kapong pagkaon. Kaya akong bata gani nga niwang, karon sampok na.
0: Mm-hmm.
7: Ako nga na karon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala pang magagamit sa Vitron.
0: Pila edad sa imong bata?
7: Wala pa mo 4 anos, 3 kapin pa. Kaya na may baligya din ako, dahil nangumpre na siya kaya, doon na rin na baligya din ako sa pagon.
0: Mm-hmm.
7: Yami, nagpalit.
0: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
7: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayaw ang kaon gani. Pag-upay naman ang kaon, kanuha na mo kaon. Hindi ka sa panigto, nangayon sa kaon.
0: Salamat kayo sa Vitron syrup, ha?
7: Busa, nagpasalamat ko sa inyo, ang Kuya Charles nga, doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
0: Ingon na kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto nga Vitron syrup mga pinalangan tigpaminaw. Vitron tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet, yun ang atong gamiton, mga pinalangan, tigpami, epektibo ni Vitron tablet, istingi ka ni. Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
8: Salty daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
7: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kuan po ko ba kay Murag Pimente, mang okay ganas pagkaon, may tao niya, luya kong lawas.
0: Mm-hmm.
7: So ako gisuwayan, pinimpilaro ko, pusway-suway ko ba sinda yung mulian.
0: Mm-hmm.
7: Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, kaya itong tumar, taga-buntag.
8: Kada-buntag lang ka makatake aning Vitron tablet. Oh, okay. Dayon.
7: Migaan na magungkaon. Karon kani mo sakto ni kaon. Kay makaron ta kay ko isa ka chupa gani isa ka kananan ako. Sabra, so, di gani matunga. Pero karon kalas na kay bugas noon.
8: Kalas nagbugas.
7: Okay. Mga salamat yung kaning fan makatabang yung tinood.
8: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
7: Randy ni taga-Soklima ni Ipil Sibugay.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, pa-shout out Mansira family sa Ladingan, Pikit, North Cotabato. Great lang ko Salvador family, paki-request ko kanta nga Waiting for Your Love. Great lang ko sa mga patindol, akong mama nga si Mama Lining, akong gimahal nga si John Darrell. Alagad mo og sayang mama nga si Auntie Garrett from Lynn Patindol, Munching nga CI, Sambuanga, Sibugay. Salamat Kuya Cards and God bless you always. Great day ko sa akong Papa Lumi, Mama Saturnina, akong Banas Nunoy, o akong duha ka anak si Mark at si Mary. Salamat kayo ni mo Kuya Cards. Thank you so much. Pwedeng mag-request o kanta ka ng Bigay ng May Kapal. Ako na si Bloy from Antipolo, Tumaga, Sambuanga City. Ikaw ang bigay ng may kapal. Ito na pagkitaon. Pagkitaan na rin pumaagi, ma-play ni usanin ng mga adlawa, no? Katong mga heblaron. Stilan. Ay mo kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor ba na nga sakit. Na. Otro na lang na. May lagi untag ma. Otro lang imong linakwan. Ang kuya o kanang parentahan juga no delikado mangunang high blood kay daghan magung na kuan na nabalhin ang kanang birthday dito sa kuan kini ni ang November 2 no mo nang amping ta maginom tag Wonder Cardio Care gid sinyo na mo na pagpa-lower sa imong blood pressure kanang atong Wonder Cardio Care no pila na tong exercise unya magamping tas pagkaon oh kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon mo po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay po ko sa kong kagalingon kapag edad na kong 40. Nanagyo ko yung mga, kwan ba? Nanagyo ko yung mga gipang bati-bati sa imong lawas kay murarago ni atong lawas o murag sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pakaay mo function ang carburetor, injection pump. May patanan ba? Mga clutch, uguban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka-problema ka kay, wana, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan. Mau po na itong lawas, no? Magka-idaranta. Daghan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay. Oh, kay, takarap po ka din sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay, ang ato ang mga pagkaon, magkakadili healthy ba? Oh, sahay po, oh, kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no, gin po na sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili man pud sala gud pud kung nangandoy gud pud ka nga healthy ka, no? Mao na kana nga tong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maayo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Mangi pud mo tug-an nang almoranas gud pud, no? Kay wow, puna nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tug-an, pero sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. Oh, almoranas, colon problem, no. I-try ninyo na nga itong Wonder Hemoid. Katabang na ninyo. Kanya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila raman kabuk tao di ka kape. Gamay raman kaina, katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit. Pareharo na, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon labi na sa Bukidnon, no, sa uban pang mga lugar. Sa una po ako kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa nang Wonder Herbal Coffee mo man ginagamit ko sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor gipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik, pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Mga nang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya nga naman, dili ka magpalpitate, dili po mutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, niya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal siya, dili siya lang ito. Mga na advantage niya. No? Katubitang mga naminaw na ito karoon ng mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Oh, kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayaw sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo no every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gyud ba? Pwedan kanang trabaho sa kanang vulcanizing, no? Kana di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income man ang adlaw, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya di kay og hilantan ka, basta mo justify lang swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. O kay naa man kay walo ka adlaw nga kanang sick leave, na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave o sa RSV na sa uban kay tag ano man na 5 days man na o sa duli mo nag 5 days man siguro, no? Oh, ano na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya para na mag drive ka og motor. Ang imo biyang income na kana biyang imo pag drive habal-habal. Pag dili ka ka drive wala ka income. Mo nang dili ka pwede nga magsakit, no? So ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mo gasto mo kana. Mainom kag Wonder C+ kay vitamin C mo na para di ka subawan, nilanta ni ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ani unya possible na imong adlaw magsakit ka unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bito ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede ra jud ka magvitamins. Ang tao magud kinanglan mo kag vitamins god. Kanang Wonder C+ na i-capsule ana. O para sa mga adults na napoy sirap ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit imong anak nga nag-eskwela dili magbalatian kanang Juander C Plus ay mo kalimot sa ngalan Juander C Plus inyo nang gamiton ang atong Juander C Plus mga pinalanggang digpaminaw Kuya Carl sa aslang ko dagpilang Juander Bomira juice na to pila ka buhok inumon sa kaadlaw. Salamat kuya si Rico ni from Lamitan City, Basilan. Bomera, tag 45 bermana. Na itong Bomera, tag 45 pesos. Kuan, kanang pwede lang ka isa ka doon. Depende ni Mugod, no? Si Juby Khalid, taga Puro 4, Barangay Ugalinan, Carmen, North Cotabato. Pirmi, nagapaminaw sa imuang programa. Tudling sa Magaray. Pagaray ka Bana, Umar, Daguluan, Khalid. Cyrus Khalid, salamat sa pagbasa. Garay ko na naminaw des Bagakay Usamis, nagpagaray Tata Bilia Flores. Ramusamis City, Kuya Mangutana, unsay tambal sa bugas-bugas. Uy! Bugas, naam tayo mga sabon. Pwede mo makapangutana sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga parmasya at butika, natin mga sabon. Ay niacinamide, na ay herbal soap. Dipindi ni mong ahadapita ang mauyunan ni mo, ana. Narita oh, sa kuan, kanini ang entry nga pinada ni Calixto Canoy Rodillas. Sitio Walog, Katalunan, Piquino, Davao City. Ang titles siyang balak, naguluhan pag-antos. Nabilanggo ako sa kangit-ngit sa kagulanan. Ilukop sa kasakit ang akong kahimtang. Minghilom ang damgo sa dakong kalisdanan. Ang itag kahayag, ang gikapuing kasing-kasing. Ang luha na himong saksi sa akong pag-antos. Ang paglaom na himong kusog sa matag pagtindog. Bisan ang dalan puno sa dagkong pagsuway, nagpadayon gihapon ang akong paglahutay. Usay nangutan na ako sa kahilom sa kagabion. Kanong dugay mo abot ang gipaabot nga tubag. Panang Dios wa gayud mo biya sa iyang saad. Kay matinumanon siya, sa tanang kapanahonan. Ang kalisod dili bilangguan nga way ganghaan. Kun dili dalan paingon sa tinuod nga kalingon. Ang kasakit mo'y hulmahan sa maayong kinaiya. Na nagandam sa kaugmaong puno sa kadaugan. Nahulog ba nako sa ilabihan nga kapakyasan? Itindog yapon ko sa kamot sa kaluwasan. Kaya pagkapukan dili katapusan sa kalaglagan, kundi sinugdanan sa bagong paglaom. Sa taliwala sa unos ug kusog nga hangin, nagbarog yapon ang pagtuo nga malibon. Kaya ang Ginoo mao ang dalangpanan sa kinabuhi, di gayod mapildi sa bisan unsang pagsulay. Ang kadina sa kasakit, mabugto ra unya. Ang kangit-ngit mapulihan sa kahayag nga putli. Matag pag-antos dunay takdang katapusan. Ang paglao magmadaugon sa katapusan. Busa dili ako magpabiling bihag sa kalisdanan. Kaya ang pagtuo mo iyawi sa kagawasan. Ang Ginoo magamando sa akong matag lakang. Hangtod maabot ko ang gisaad niyang kadaugan. Bisag nabilanggo ako sa kalisod garon. Na akong espiritu dili gayon mapildi. Pinaagi sa grasya sa labing makagagahong. Pagantos mahimong awit sa dayong kadaugan. Morning entry ni Calixto Canoy Rodillas, Sitio Walog, Katalunan, Piquino, Davao City. Pagantos sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanino yung tanang ha?
1: Mga pinalanggang tigpaminaw.
0: Ato na koy? Ricardo Villarunti mo ingon ng Diyos atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
2: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio, magbating,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: BBC Daklit Daklit Balita.
6: Mayong hapon mga kabagting ug kabarkada sa nenang Daklit Balita Las Dos. Ms. Almot, ang Department of Migrant Workers Regional Office 9 sa PhilHealth Yakap and Overseas Filipino Forum nga gipahigayon kagahapon Agosto 25, 2020 sa Pagadian City. Gitambungan kini sa mga OFWs, ilang pamilya o mga lisensyadong manpower agencies aron hisgutan ang mga update bahan sa PhilHealth membership, contribution o healthcare benefits alang sa mga overseas Filipino workers. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos. Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay sa Balafem o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Now, welcome to the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Today is Wednesday, August 26, 2026. Saan mang panig kayo ng bansa nanonood, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtutok sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channel sa Facebook at sa YouTube. Ugaliing manood para lagi kayong updated sa Lotto News. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating programa, let us first congratulate ang nag-iisang Ultra Lotto 658 second prize winner kagabi na nanalo ng 1.5 million pesos. Ang lucky ticket ay nabili sa Cadiz City, Negros Occidental. Muli, congratulations po! Mga kaloto, paalala pa rin po, maglaro lamang ng naaayon sa inyong kakayanan at laging tatandaan na ang lahat ng PCSO games ay strictly for players aged 18 years old and above only. Play smart, play safe, and play responsibly. Now, let's keep the good vibes rolling. To start this afternoon's game time, join us in welcoming our Lotto Draw panel judges from the gaming public. Welcome to the PCSO Lottery Draw. Also, here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po! Assisting us in the conduct of our draw today is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Upang panatiliing pantay-pantay ang chance ang manalo para sa ating manlalaro, isinasagawa tuwing umaga ang pre-draw activity. Let's take a moment to look at the highlights of this morning's activity.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
4: Digit game players, start managing.

0: Rádio Bim Bim.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta ng trabaho.
3: Abulay edad mo ron ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
8: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Set Living Testimonies.
4: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
10: Unti ang mani sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
10: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
9: Living Testimonies.
4: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija.
0: Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
0: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre ako dyan ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayon to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape dyan ko nga. Paradis bila-bila. Please, hiram pausos. Kuan ako, 5-7.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og nakisahawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
6: Radio. Radio.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: BBC.lit.lit. Balita.
2: Mayong hapon mga kabagtingog gibalkada sa Nenang Daklit Balita Las Tres. Gi-validate kagahapon sa Department of Tourism ubos sa pagpanguna ni Assistant Secretary Ferdinand Jose Q. Bagcal og DOT 9 Regional Director Darami Catalunya uban sa mga Philippine tour operators ang mga potensyal nga destinasyon, kultura ug lokal nga atraksyon sa Kumalarang. Tumong niini nga ma-assess sa mga lugar nga mahimong ma-promote ug maapil sa tourism map sa Pilipinas nga gilauman makahatag og dugang oportunidad sa turismo, panginabuhian ug lokal nga ekonomiya sa lungsod. Ayon nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres, ako si Bagting 27 Daryang Ikat Ayakay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: BBC Daklit Balita.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang ko.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Radio Bagbag King.

0: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
1: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
2: Living testimonies.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
10: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3. Media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni Juti Jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radio.

0: Fly, may hinambam ka pa ba? Ngadtong sa lamita nga, wala patay anak?
1: Yes, Dudong. Nga na ikaw, Dung, na hinamdamanin mo ang atong timsong?
0: Oo.
1: Maunay.

0: kapatid.
1: Tanong ko ako.
0: Ano ang tanong mo?
1: Nasusulat po ba ang kagandahan ng kantang ito?
0: Ah, meron. Meron nakasulat.
1: Ano po yun?
0: Alien! Nge!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.

0: Rádio Bagbatim.
1: Sad Living Testimonies.
2: Taas ang sugar, maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sad Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sad Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
2: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ko sa delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ning Paragis lagi. Talo sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.
3: Panalo. O ano?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Today is Win-Win Wednesday, August 26, 2026. Magandang hapon mga kaloto! Welcome sa ating 5pm edition ng PCSO Lottery Draw. Panibagong araw na naman para subukan ang ating swerte mga kalaro. Handa na ba ang inyong mga lotto tickets? Baka ngayong araw na ang pagkakataon ninyong manalo. Kaya tutok lang mga kaloto at sabay-sabay nating abangan ang mga numerong mapipili ngayong araw. Before we start, let's congratulate our solo second prize winner for our Ultra Lotto 658 kagabi. May uuwi niya ang 1.5 million pesos. At ang maswerteng ticket ay nabili sa outlet sa Cadiz City, Negros Occidental. Muli, congratulations po! Let's get ready na! Simulan na natin ating mga kalaro at alamin kung ano-ano ang mga numerong mapipili ngayong hapon. Good luck mga kalaro at sana kayo na ang susunod na maswerteng mananalo. Laging tandaan na ang paglalaro ay dapat may kasamang disiplina at responsibilidad. Maglaro lamang kung may nakalaang extra budget at huwag gagamitin ang pera para sa mahalagang pangangailangan. At huwag na pong iuto sa mga bata ang pagbili ng lotto tickets. Maglaro ng responsable, may limitasyon at ayon sa inyong kakayahan. At para siguradong updated sa ating mga draw results, tumutok lamang sa IBC 13 DATV at sa ating official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Good luck everyone! And now, let's get started with this afternoon's draw. Kasama natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public, as well as our representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draw, makakasama natin ang ating PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, sinisiguro natin na fair at transparent ang bawat Lotto Draw. Kaya bago tayo magsimula, isinasagawa ang pre-draw procedures bilang bahagi ng ating checking process. Now, let's take a look at the highlights of this activity.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players, handa na ba mga tickets ninyo? Sisimulan na natin ang karambola ng mga numero. Tara, let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala sa lahat, only 18 years old and above can play in any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 11. And the second number is 16. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw is 11 and 16 in exact order. Baka yung mga numero na nasa ticket mo na pala rin sa next draw natin. Kaya naman stay tuned, game time na ulit tayo sa aming pagbabalik.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information.

0: og karon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruja. You're my fantasy.
1: Oh, kumusta siya?
2: Ang akong driver ba ang gusto nimong ipasabot?
1: Nagkasiguro ko nga wa kay problema niya.
2: Kanungingon ana ang imong reaksyon? Usa lang ang din ako ganahan niya. Toy kay hilabtanon siya.
1: Unsa? Ngano? Unsa yung gibuhat? Ha? Rina?
2: Basta kay hilabtanon siya.
1: Sultihi ko.
2: Nakita niya ako sigarilyo sa sakinan. Og, sayang ipakita ang reaksyon. Mura ba siya og si Kinsa?
1: Unsa?
2: Gipadlong ko niya. Mura ba og wagyo ko'y buot sa iyang gisulti? Og sayang reaksyon. Mura kay kong nagkahimo ba og unsa naging kadako nga sa... Gamay na lang ako nga moingon siya nako nga giluod siya nako tungod lang sa sigarilyo nga iya nakita. Nganong ingon anang imo reaksyon?
1: Sakto ba ya siya?
2: Unsa?
1: Kun ako'y patanaon, luod nga tanaon ang usa ka babae nga maghit-hit og sigarilyo. Dili maayo. Oo, siya'y kalainan sa iyang hitsura sa babae nga bayaran.
2: Mami!
1: Gusto siya. O ako'y nakitang sayop sa iyang gibuhat. Lalaki siya, pero nakadayag ko niya.
2: Unsa?
1: Iya lang ipakita nga bisan ingon siya ni Ana. Nga imo lang siyang driver, pero mas taas ang iyang moral kay kanimo. Muna na lang ko. Kado na pa ko'y sa iyong meeting at tambungan. Diya ka na.
2: Siya pa mo ay gilapanan? Makalakot!
3: Hearing objection! The motion is approved!
2: Ang utrong wala ay mahimo ay silagpak himantay nako duol na sad.
3: Sakto yan! Tinuot siya! O guyon sa ko sa sulti sa imong mami!
2: Unsa?
3: Luod kayo tinuod ay nga tanahon nga ang babae magyop-yop at nagsigarilya? Wala agi ko makakita agnindo at anong klase yas buhat!
2: Naminaw na sad ka?
3: A little bit.
2: Sabi ay, animal ko.
3: Saan naman ka? Nga wala pa man na yung maurong ang pagkaon nga nasa yung plato.
2: Iya po na.
3: Hala no. Ay, dahil yung kape. Wala pa saan niyong makuha eh.
2: Ihilamos na.
3: Ihilamos ah. Ay, kamaldita naman lang yan. Ay. Masa mo tira pagkikagwapa kung maglagot?

0: Uy, si ma'am, nanaog niya sa bahay. Huwag, mitanaw siya na ako. Oh, niya siya paingon sa akong naimutangan. Good morning, ma'am.
1: Good morning. Thank you.
0: Ah, ha? Thank you. Saan sa ba, ma'am?
1: Sa imong gibuhat nga pagbadlong ni Rina.
0: Ha?
1: Misumbong siya na ako nga imo siyang gibadlong nga may nakita kang si Garlio sa sakyanan. Nakauyon ko sa imong gibuhat.
0: Ha? Kuan ka nang, ma'am?
1: Huwag manghinaot ko nga doon na kapailang makita nga dili maayo nga imo siyang mapadlong. Padayon ang imong gibuhat. Muna na lang ko.
0: Oh. Ni sulti di siya si mami.

isang kaysa sa ganyan. Oh, pasipil at sira ko pinagsa. Lagi kayo nang itingang minsan ako. Hindi ako kapatan na ako niya. Magbanta ng gusto ko sa front drive. Kaya, basin ang nagkuha tingin siya na masipiat ko.

0: So, kalusag lain ang adlaw na to, Anis.
1: So, buang nun. Sa, nanasag ka gilok, Dodo? Ang doon ka?
2: Ay, kaway lami. Sugo na sa lain adlaw nga lain na to, nang kinabuhi, ah, porbida. Wala na sumutong nga diya siyang pisto, pe!
1: Klaro, ana. Ang taan na po yung kanakuha, bamutong nga.
2: So, sa'yo, mag-sapo, di kumailam. Hangat, hangat.
1: Sayad! Gukas ko mong buwang nga karun. Kasamot mong kasapot ako kan? Bisag nung kakita na gina siya nga wa de asin, mutaan na po. Klaro na eh.
2: Samot ka kasapot. Umingol ko, kabatay ka na.
1: Kapuol na ba ni mo eh. Ngayon, namsad ka? Sa may mong kitanaw sa at banga taas may mong liog. Kinsa na?
2: Oh, naansad siya eh.
1: Unsa? Kasi naansad siya? Kisa di ay na?

0: Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Kinsa lagi na yung gilantaw sa bango, Junggo?
2: Katuban na ito ang suking na siyin. Yaham na siya na ni parking tungod sa pisto na siyin. Oh. Tawa!
1: Uy, labing siguro, mpalit na sad na...
2: Siyang nga, uy.
1: Siyang nga.
2: Bida, nagkaroon na nagpinalitan, siyang nga.
1: Bahala na ng siyang nga. Timahin mo, anak. Bibi, pawala na, be.
2: Oh, asap ka.
1: Mo samot ang mingaw sa kong halinda. Kung maduol ka na ako din sa kong pwesto.
2: Mangihika ko yung
1: sabay! Wala ka, nalab! Pawa din, ba?
2: Halagay!

pila na rin kay gayon. Ngawa siya di asyang pwesto. Asam kasi yan, no? Sukad. Karamba ko makamatikod nga nipalta siya siyang pagpaninda. Haing ka siya. Wala ka siya maninda. Udo na lahilaing rason kung nga nungwa siya diha. Ay, nga naman ka ha? May kakulian ka siya. Huwag kinsamsay ako mapangutana. Aro mahibaw ko kung unsay nahitabo niya.

0: unsa naman sa kanila kong gibati. Murag na wag tangan ako o gana nga mabalik sa kong pwesto. Gibati ko nga walay lamig nga mabalik dito.
1: Dunay bakke sa may sapa.
0: Siya na sa tunya.
1: Malipayon siya. Siya. Gamay tiil na kumbata. Kusok.
2: Niyaday ka?
3: Dito siya?
2: Ha? Ano siya dito siya?
3: Ay, naibaw ko eh. Nangita siya ni mo. Og malagmit, nahibong siya. Nga nung waka niya makita, nga to sa imong pwesto sa pila kakahigayon.
2: Kinsa imong ipasabot?
3: Katong bayot! Dito nasab siya ganina.
2: Ha? Si Apple ang buot mong ipasabot?
3: Oh, siya. Og natinga na to siya kung anong waka na niya makita dito. Naibaw ko nga doon na sa tuyo ni mo.
2: Naibaw ko? Ako siyang Suki. Doon na siya paborito nga kanunay niyang palituan.
3: Labaw pa na ang iyang tuyo ni mo ning higayuna.
2: Unsa? Unsa labaw pa na? Kaya nga no, unsa pa man di ay? Og nga nung ingon ana ang imong tinanaway na ako, ha?
3: Murag doyog sa panahon kining imong kibating kalaay karon.
2: Unsa?
3: Murag hapit na ang higayon nga akong di paabot.
2: Unsa? Ako kasabot.
3: Nainumdum ka pa ba sa akong gipangutana kani mo kani ato?
2: Ang unsa ba? Bahin sa unsa, bruha?

Oh. Ups. Ay. Gikapoy, gikos kong gibuhat. Gapagtuyok-tuyo kong pangita niya. Posible ka ha? Nga nibalhin siya ang pwesto. Pero, dugay man siya ditong dapita. Posible ka ha? Nga nibalhin siya ang laing lugar. Oh. Kung dinit ako siya makita og balik, sayang. Sayang, yun kaayo. Ay, ani na lang. Magtangutan ako. Malagnit. May nahibawagin kung asa siya mubalhin og pwesto. Oh, kinahanglan nga. Ako yun siya makita. Hilabihan ka, sayang, kung dinit na ako siya makuha. Pangit. Taon gid na ko siya.

0: kinuha ko masayop. Murkatulog yun siya nagbalik-balik sa pwesto ni Shane. Kuya, wagod ato niya. Para ka na lang, magbalik-balik yun siya. Di man kumutuo ba nga si Shane ang doon ay baligya ang asama ato? May mong tingali siya nga makapalit sa lain? Muragdili kasagara niya ang gibuhat. Karoon pa ko nakamatikod ani.
1: Kono sa'yo mong yun na ba? Posible nga prihata ko na.
0: Mala dyan mo eh.
2: Mala.
0: Nade ka diha?
1: Sakto ko na.
0: Unsa?
1: Hindi na rin tanaw ni mo. Lantaw ko sa pistong di siya. Nya, doon ang kagunahon na. Kibot-kibot yung ba-ba. Murugwa ka kakaon. Kanang imunahon na ba? Posible nga mausanay akong ginaw na.
0: Balay. Unsa mo kono be?
1: Nga nag-abot na dito sa loyo sa CR din Delgado. Diba?
0: Huh? Masa?
1: Kita nagduha sa Osaka Quarto CR, diba? May ginaon na ni mo.
0: Toko! Toko! Toko!
1: Bebe, usap na eh. Toko! Kapo nang ako ang ginaw na, nunso?
0: Kala ba yung mabinuang ba? Pirme mang ginaw mabutang sa was lugar, oy? Samaan gusto kang tinudo natin ka, ha?
1: Yes,
0: ha?
1: Ikaw, nunso. Eh, murong ka kipapart sa'yo.
0: Pupot!
1: Salim ka nga, sulit kay kaglubot, nunso.
0: Baday! Ay,
1: pa inaanagod?
0: Hilom ba?
1: Upay, watay halim! Inaanagod ka, nunso. Baday,
0: kalagot kay kay. Nahibaw man dayan tak ka. Na magsurang-surang sad ka na ako, be.
1: Ate, ang ako ba, para mo light ang moments ba, di ba?
0: Light ang moments.
1: Dili kayo bring-ring ang atuang kahintang ronin, di ba?
0: Hello, my yes. Para sa kong umtan-aw ni mo, eh. Bawa, di ba? Busit ko katuhan na ka na.
1: Ay.
0: Bawa!

0: Ay, dali-dali po sa kayo sa kanan. Abi ba na akong manlakaw na may pero... Sige, masyag tabihan ng iyong cellphone. Kinsa mo na yung kasulti. Ay, hindi na siya eh. Musakay na.
1: Larga na.
0: Ah, oo ma'am.
1: Dilita mo dilit sa sabay ha. Manatuan pa ko.
0: Ah, saan man ma'am?

0: paabot lang ko din yung sasakyanan.
1: Kung huwa ko masayop, bar man eh, nanan. Mag-unsa man ka din eh, ma'am.
2: Zed Health Report. Health Report.
3: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brog fermenting, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
4: Ang kay Pictibo, og Camilagroso. Sa Sed Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sed Marketing Incorporated.

0: Mga higana sundang upan pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
3: Nakoy, sis, diri sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
2: Basta bukol-bukol, isaid tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa SED Marketing Incorporated.
4: Radio Magbating.
5: Oras, alas 5:30.
4: Radio Magbating.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
8: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Pati City, Laba Oriental.
9: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
8: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha agad akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha agad ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
9: Sa may ibati mo, sakit mong hawak ka na?
8: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
9: ka pa murag magpangita na ka?
8: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
9: So karon giminti na lang niyo?
8: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
7: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
4: Radio Magbating.

0: Rádio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital gid at nagugos ko ginhawa ngan pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod sa Tungaw.
1: Living Testimonies.
0: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
6: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang na

0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mga palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroroon. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Muli, 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Nanay, ano nga pong pangalan po ninyo?
1: Nanay Nelly ng Toledo,
0: Nanay Nelly, Cebu. Okay. Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Okay po. Nanay Nelly, kumusta po?
1: Okay lang po. Manangalit tayo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Tapos na po, Nanay. Nanay, kumusta? Meron na po ng 25-in-1?
1: Wala pa rin, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Wala pa rin.
0: Wala pa rin 25-in-1 sa Toledo, Cebu. Okay po. Ay, sige. Sige po, at ipapalo po natin.
1: Kaya nga tumawag sa'yo kasi nga wala. Nagpunta ako kanina.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa rin silang tinda na rice coffee mix. Opo. 14-in-1 plus 1.
0: Opo. Sa lahat po yan, ang butika dyan sa Toledo?
1: Opo, wala talaga.
0: Ah, okay po.
1: Mm-hmm.
0: Sige po, Nanay. Sige po. At sasabihin po natin sa ating po namang ipapalo up natin.
1: Na ako nakainom, Kuya Boy. Ano na, apat na araw na akong nakainom ng,
0: Opo.
1: 25-in-1 na lang ang iniinom ko.
0: Opo. Ano natin, kumbaga, pa-follow up po natin. Pa-follow up po natin. Opo. Sige po. Sige po, Nanay.
1: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Sige po.
1: Sa Sorbo.
0: Yes po, no problem po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At,
1: sige, kasi nga, sa akin sila nagtatanong. Sabi ko, sige, hayaan nyo, itawag ko Kuya Boy.

0: Tama. Bulletin ko talaga yun.
1: Tama po, tama po. Tama po. Sige po nanay, hayaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga delivery. Sasabihin natin na hanggang ngayon, wala pa rin.
0: Pati rin sa pinag-almusala namin tuwing umaga, nag-high kami. Opo. Wala rin kasi wala daw delivery.
1: Opo, opo, opo. Sige po nanay.
0: Binibinta rin nila sa almusala namin, Kuya Boy, yung rice coffee mix mo.
1: Yes, opo. Opo, opo. Sige po nanay. At hayaan po ninyo.
0: Maraming salamat po, Boy. Get
1: yes, God bless po nanay. Ingat po kayo nanay. God bless po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye nanay. Thank you very much po.
0: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero.

0: Sige po, ang tawag po kayo, mga kaibigan, muli 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawag at sa ating po namang paladudunan. At syempre, mga kaibigan, muli ano po sa Negros Island, Antique, and sa iba pa pong mga butika, mga kaibigan, sa iba pang mga lugar. Kung meron pong Grace Pharmacy, ano po, available na po dyan yung ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po si Chubala, yung Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji,
1: kayo po. Ay, Kuya Boy, hindi ko pa po natitikman yung 25 in gram.
0: 25 in 1, Nanay?
1: Opo, 25 in 1. Wala po akong makita dito sa ano eh.
0: Opo, opo. I see. Okay po, Nanay. Sige po.
1: Wala pa po yung natitikman.
0: Wala pa po dyan sa inyo, sa Tagkawayan, yung ating 25 in 1?
1: Wala po, Kuya Boy. Ako po ay nag-ano na din po sa Kalawag. Wala din po akong makuha.
0: Naglibot na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, dyan sa Era Pharmacies, sa TGP, sa Carlos. Wala po akong makuha ng 25 in 1 eh.
0: Sige po, Nanay. Sasabihin po natin ito sa atin po namang mga deliveries para...
1: Gusto ko po, Kuya Boy, matikman yun.
0: Yes po, Nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries. Babanggitin po natin, ipa-follow up po natin. Actually, Nanay, nasabi ko na po yan sa ating po naman mga deliveries. Kaya lang, siguro po, dahil po sa dami po naman ng pinupuntahan, baka po sa mga panahong ito.
1: Sana po, Kuya Boy. Sana po, mamix kita kahit isang beses lang sa personal po dyan sa Kalawag, Quezon.
0: Sana po, Nanay. Sana po, may pagkakataon din po ako makapunta ng Kalawag. Sana po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy, nagtanong lang po ako.
0: Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Salamat din po. Salamat po.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Itawag nyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa. At syempre po mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, dyan po naman sa may Masbate, maraming salamat po. Ano po, may mga ano kasi, may mga text message po sa atin, dyan po sa Masbate, na hindi daw po, nagtatanong sa atin kung nakakapasok daw po yung text message po nila sa atin. Meron po dito, kasi may mga nag-text dito, sabi dito, Kuya Boy, bakit hindi laging, busy? Bakit laging busy at di kami maka-connect? Out of coverage lagi ang cellphone po ninyo. Nakakarating ba ang message po namin sa inyo? Opo, nakakarating po. Baka po sa signal talaga may problema tayo, pero napakarami po na na tumatangkilik na po ng ating po namang produkto diyan po naman sa probinsya ng Masbate, sa lalawigan po naman ng Masbate. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Nais ko lang po talagang ipaabot po sa inyo sa mga taga Masbate na napakarami na po natin dyan na umiinom po ng ating rice coffee, at yung mga nauubusan po ng ating po naman produkto dahil nga po sa isla po yung lalawigan po ng Masbate. Minsan po talaga nahihirapan nasasabi naman to sa atin ng ating po naman mga deliveries. Minsan kasi nahihirapan, lalo na kapag may bagyo, nahihirapan silang pumunta ng probinsya ng Masbate dahil nga po doon sa tatawid pa po ng dagat. Pero mga kaibigan, ginagawan po ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan ng marami para yung pagbabalik po nila ay hindi na po ganoon ka kadalas. So kailangan po na hanapin lang po ninyo yung mga ating mga produkto dyan po naman sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, sa lahat ng bayan po naman sa Masbate, dahil patunay po sa atin ang ating mga deliveries po mga kaibigan ay halos lahat na po ng bayan sa Masbate ay meron na po ng ating rice coffee. Yan po yung lagi sinasabi po ng ating mga deliveries. Kaya lang kapag nga nauubusan yung ating po namang mga butika, yun nga po medyo may panahon talagang ini-schedule po yung pagpunta doon dyan po sa Masbate. Pero again, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga taga Masbate na kahit nga po isla, talagang ang dami po naman na umiinom na ng ating rice coffee dyan sa probinsya po ng Masbate. Kaya po yung pasasalamat po natin sa ating mga kababayan, although nahihirapan yung signal dahil nga po siguro, hindi ko po alam hindi ko maipaliwanag kasi may pagkakataon na nakakatawag naman sila, kaya lang napuputol po mga kaibigan yung mga taga Masbate. Dahil nga po siguro dahil po isla, kaya po ganoon. So hinahanapan po natin ang solusyon para yung ating mga kababayan po sa Masbate. Ganun din po pala dyan sa may dahil isla din po sa Catanduanes, ganun din po yung nagiging problema natin. Dahil hindi po maka go through yung mga tawag po ninyo dahil nga po siguro sa signal. Lalo na kapag meron pong bagyo. Ako? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good morning po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jonas?
1: 57 po.
0: 57. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
1: Matagal na. Siguro, naka 150 bucks na ako.
0: Wow! Ang dami na nun, Tatay. Tatay, Jonas, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Wala lang. Naririnig ko lang sa programa mo.
0: Yes. Maraming Yes po. At naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Noon po, Tatay Jonas, na narinig po ninyo yung ating rice coffee, may iniinda po ba kayong karamdaman?
1: Mayroon po.
0: Ano po yun, Tatay?
1: May lumunya ako.
0: Pneumonia. Opo. Ano po yung gamot na iniinom po ninyo para sa pneumonia po, Tatay? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yung nireresita ng doktor po, yung iniinom ko. Yes. Sinasabay ko yung rice coffee.
0: Very good. Very good po yun, Tatay. At ano naman po yung naitulong po sa inyo? Bakit po umabot na ng 150, sabi po ninyo? At patuloy pa rin kayong umiinom ng ating rice coffee. Ano po yung...
1: Kahit pa paano, nakaka-survive naman ako, na lumalakas pa ako.
0: Tama yon. Yun po yung pinaka-importante doon. Yung nakakatulong sa atin, yung produkto po natin. So, Tatay, bukod po...
1: Pwede siya isasabay sa gamot ni doktor, no?
0: Yes, Tatay. Wala pong problema. Halimbawa po may iniinom kayong gamot na maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yon. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, anyway, anytime naman of the day, kahit anong oras, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Kahit po ilan, pwede kayong uminom ng ating...
1: Minsan nga nakakaapat ako, why?
0: Okay lang yun, Tatay. Walang problema yun. Kasi nga...
1: Kaya lang pagdating dito sa may mga pharmacy sa Bataan, dalawa lang mayroon dito eh.
0: Ah, dalawa
1: sa
0: lang?
1: Sa Balanga, Bataan, sa Value Health at saka sa Mark Pharmacy lang.
0: Ah, yun lang ang meron. Yung iba po, Tatay, wala
1: ibang
0: na talaga.
1: Ibang mga pharmacy, wala eh.
0: Wala, Balanga, Bataan. Titingnan ko lang po, Tatay, ha? Kasi baka... May makilala ka pang ibang mga butika bukod po dyan sa dalawa na sabi po ninyo sa Balanga, Bataan. Value Health lang, saka Mark, ano po?
1: Mark Pharmacy lang, dalawa lang sila.
0: Dalawa lang talaga. At tama nga naman, dalawa lang talaga yung meron po.
1: Pero hindi, maraming stock yung ano, maraming stock ang Mark Pharmacy.
0: Marami. Sa Balanga po yan yung Mark Pharmacy.
1: Opo.
0: Yes, okay po. Sige po, Tatay. At least maraming stocks para hindi tayo nauubusan.
1: Minsan, mga pag wala akong pera, ano na lang, 100 pesos lang binibili ko.
0: Okay lang. Opo. Tama yun. Basta kaya import.
1: Dati kasi, 18 pesos lang. Ngayon, nagiging 19 na.
0: 190 na, kumbaga ang isang box, kung sakali.
1: Opo.
0: Baka po pagtingi lang naman. Pagtingi lang naman siguro.
1: Hindi, pagtingi talaga dati, binibili ko 18 lang, tapos nagiging 19 na ngayon.
0: Opo, more or less okay naman, basta po wag lang aabot ng 200.
1: Okay lang yun, basta at least nakakagaling sa may sakit.
0: Tama po yun. Ang importante po, maganda po sa ating kalusugan, Tatay. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee, Tatay Jonas, sa loob ng bahay po ninyo?
1: Ay, wala, ako lang.
0: Mag-isa lang.
1: Minsan may mga kapisa ang mga kasama ko sa bahay. Ayaw naman nila mag-take. Sabi ko mag-take sila kasi maganda itong rice coffee.
0: Tama.
1: Gamot sa katawan.
0: Oo. So, Tatay Jonas.
1: Pero dito sa may shop ko, marayang namimili dito. Marami siya nagkagusto ng rice coffee. Mga customer ko.
0: Very good. Very good po. At naikikwento niyo po sa kanila doon sa mga bumibili po sa inyo ng... yung kagalingan po ng ating rice coffee?
1: Hey, kasi minsan naririnig nila dito sa radyo ko ang mga paliwanag mo sa radyo.
0: Thank you.
1: Naririnig nila.
0: Salamat po, Tatay.
1: Naririnig nila ang programa mo, kaya naiinggan nyo sila bumili rin.
0: Salamat po, Tatay. At Tatay Jonas, gusto ko lang itong itanong sa inyo dahil siyempre sabi nyo po, nalaman nyo yung ating rice coffee dahil sa pagkikinig po ng ating programa. Marami doon ng mga testimonya kagaya po ng mga pumupunta diyan sa inyo na nakikinig po sa ating programa, at alam ko ang pinakikinggan po nila yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee. Tatay Jonas, kayo po nung narinig po ninyo yung ating po namang programa, pati po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, Naniwala po ba kayo agad na tama yung mga sinasabi po nila, o kailangan pa ninyo?
1: Kasi ako marami akong iniinom ng mga kape, mga herbal lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na-try ko yung inyo, masarap.
0: Mm-hmm.
1: Masarap ka, pati yung 25-in-1 na take ko na rin, masarap din.
0: Yes, tama po yun. Very good po yun, Tatay. So, naniwala kayo agad dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo, okay lang po. Basta nakakagaling siya, mas maganda, gumaling ako.
0: Tama po yan. Tatay Jonas, maraming salamat. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga taga-Bataan, at yung lahat ng mga taga-Bataan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas? Go ahead po.
1: Eh, kayo, mga ano, yung hindi pa nagkapag-take ng rice coffee, i-take nyo na kasi maganda siya sa katawan. Nakakalakas siya, nakakagaling siya.
0: Tama po.
1: Tati, kasi herbal siya eh.
0: Tama.
1: Kaya kayo, pag hindi pa nakakabili ng mga rice coffee, i-try nyo para malalaman nyo kung ano ang effective sa katawan.
0: Tama po. Tatay Jonas, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Jonas. Thank you very much po. Lagi po kayong mag-iingat, tatay, at lagi lang masaya para, di ba? Thank you very much, tatay.
1: Okay. Salamat. Thank you din. Salamat.
0: Salamat po, tatay. God bless. Thank you.
1: God bless din. Thank you.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Hello po naman sa mga kababayan po natin sa Balanga, Bataan. Ayun po, mga kaibigan. Ang bisa at galing po ng ating rice coffee, sabi ni Tatay Jonas, 150 plus na karton ng ating po namang rice coffee. At kapag walang-wala po talaga siyang pera, tingi-tingi, pwede naman yun, di ba? Hindi naman kailangan na yung isang box ng ating rice coffee. Kasi nga, ang importante sa atin ay meron tayong iniinom sa araw-araw. Eh kung meron lang din tayo na pwede rin lang kumbaga magtingi ng ating rice coffee, gawin po natin. Kasi dapat nga po tuloy-tuloy. Dapat nga po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kung meron lang naman na pang isang box, bakit hindi pang isang box na karton ng ating po namang rice coffee? At kapag walang-wala po talaga siyang pera, tingi-tingi, pwede naman yun, di ba? Hindi naman kailangan na yung isang box ng ating rice coffee. Kasi nga, ang importante sa atin ay meron tayong iniinom sa araw-araw. Eh kung meron lang din tayo na pwede rin lang kumbaga magtingi ng ating rice coffee, gawin po natin. Kasi dapat nga po tuloy-tuloy. Dapat nga po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kung meron lang naman na pang isang box, bakit hindi pang isang box? Diba? Oy, Grace Pharmacy po, mga kaibigan. Available na po dyan yung ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, lalo pong lumalawak yung ating po namang programa. Sa katunayan po, mga kaibigan, marami pa pong mga radio station sa buong Pilipinas kung saan po tayo mapapakinggan. Ginagawa po ito ng ating po namang management. Actually, tigda dalawa lang na ano, dalawa sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao na mga radio station. Kaya lang ginagawa po talaga, alam nyo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na every meeting po namin na mag-meet po kami ng management, ito po yung lagi nilang sinasabi kung paano po naman maipaparating sa inyong lahat yung kagalingan po ng ating rice coffee. Lagi pong ang pinag-uusapan po namin, especially the management, ang lagi po nilang iniisip ay yung kapakanan po ninyo kung paano po makakarating yung mga impormasyon sa inyo po namang mga lugar. Kaya po hanggang sa ngayon pilit po na kumbaga patuloy yung pagdami po naman ng mga istasyon ng radyo na kung saan po tayo napapakinggan. Kasi gusto po natin na palawakin po naman yung impormasyon, yung impormasyon patungkol po naman sa kalusugan, na maging maingat po tayo sa atin po namang kalusugan. Yaman po natin yan, mga kaibigan. At yan po ay isang layunin ng atin po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po. Good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Gilbert Amador po.
0: Gilbert. Okay, taga saan po si Tatay Gilbert?
2: Dito po ako naka-stay ngayon sa Ligas, Malolos City.
0: Malolos, Bulacan.
2: Barangay Ligas. Opo, opo. Okay. Pero malapit kasi kami Giginto, so dito ako naghahanap sa Giginto, Santa Rita.
0: Opo, ilang taon na po kayo, Tatay Gilbert?
2: 61 na po.
0: Okay po. Ano po maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
2: Yes, sir. Lagi ko po napapakinggan yung sa rice coffee.
0: Mm-hmm.
2: Opo, eh ngayon gusto ko matesting sana. Sa edad ko na to, siyempre marami naman din nararamdaman na sakit.
0: Mm-hmm.
2: Kaya baka sakaling makatulong yung rice coffee.
0: Yes,
2: natin.
0: Actually tatay, malaki po yung maitutulong po nito sa ating kalusugan. At yan po mga karamdaman natin yan na mga kirot-kirot, mga sakit-sakit, mga warning signs po sa atin yan ng ating po namang katawan na ibig sabihin, may paparating na mas malalang problema sa kalusugan kung hindi natin maagapan, hindi natin tutugunan. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi na dapat nakapagpatingin na. Lagi kong tinatanong, napatingin na po ba yan sa doktor? At kung hindi pa, habang nag-aantay po, dapat magsimula tayo na uminom na ng ating rice coffee.
2: Yun nga po sir, kaya nga po gusto kong malaman kung saan ako makakabili dito, malapit lang sa amin.
0: Tama po, ang nandito lang po sa akin na listahan, Bulacan, Marilao. Teka lang po, saan nga po kayo, tatay?
2: Santa Rita, Giginto po, Bulacan.
0: Santa Rita, Giginto, Bulacan. Wait lang po, atin po namang titingnan dito. Giginto po, tatay?
2: Yes po, opo.
0: Wait lang. Titingnan po natin dito sa atin po namang sa atin po namang listahan. Giginto, kung saan natin pwede pong makita, mabili. Ano pong spelling ng Giginto?
2: Giginto, Giginto.
0: Pareho GUI?
2: GUINTO.
0: Giginto, Bulacan. Ito po tatay. Diyan po sa Giginto, Bulacan, makabibili po tayo ng ating rice coffee, Drug Save Pharmacy.
2: Drug ano po sir?
0: Drug Save.
2: Drug Save.
0: Save po, save.
2: Drug Save.
0: Apo.
2: Saan po kaya sa Giginto, sir? Medyo malaki din kasi ang Giginto.
0: Nandito lang po kasi sa akin, tatay. Giginto lang. Giginto, Bulacan. Tapos sa MHM Pharmacy.
2: Sige po. Siguro pag nandito po sa Waysham, baka makita.
0: Siguro. Ka. Siguro po, tatay. I-waste po ninyo. MHM. Yes, MHM Pharmacy and then Drug Save Pharmacy. Lahat po yan sa Giginto, Bulacan. Tapos tatay, ang tanong ko lang po sa inyo kung nakabili na po, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa po, pero yung nadibinig ko po yung kinakwento nyo, yung sinasabi yung kulay gold siya.
0: Tama yon. Yung kulay gintong dilaw na karton, yes. RISE po ang spelling. Yes, okay po. O, tandaan nyo po yung tatay para hindi kayo magkamali. Salamat po sa inyo. At balitaan nyo na lang po ako, tatay. Balitaan nyo na lang po ako, tatay Gilbert, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Bye-bye.
2: Okay po. Maraming salamat.
0: Thank you very much. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po. Thank you.
0: Aking bigay. Lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: 106.2 FM.
4: Ang high blood pressure, posibleng natungod sa stress o pag-abuso sa lawas, atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Health Report.
7: Health Report.
3: Sed Liniment Oil. Minutos lang, wag tang ang balatian.
6: Every time nga magpamanicure ko, rigid manikayan na masamad. Sige, nabubuan na po na ko siya. Sed, automatic mo, ugagi dahil siya, di siya maubag. And then, ang pinaka-grabbing experience na ko, nadigyas ko ba while nang laba. Ang akong kukuha, sinalangkat yun siya, parting sakita, dahil sinda kurug-kurug ko. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga, parting hubaga. Dahil, pagkaugma sir, as in, believe it or not, nawala na ang kasakit. Ningkupos na siya, dahil ang katong kuko nga, naghawid pa nga, digid maibot kay sakit kayo, natanggal na na ko siya.
3: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma, o gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
7: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
8: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
9: Anong ganaan man kay ka sa kape?
8: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
9: Kung di kakainom, murag luya na ka?
8: Murag luya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
7: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
10: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-iisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng plema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening. Maayong gabi, isa na lang ito kumbaga sukitig mami na. Ilipinas na lang ito kumbaga always nga nag-tuning in sa itong programa. Baga higala na kakaisalamat. Good evening to all of you right there. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi right here on a holiday. Uy, naman ang holiday. Kaganina pa. Karon gabi ina. Ugmating klase na po. Today is a Muslim holiday. Alas sa ito mga naminaw din karon nga mga Muslim. Ayun, sa ito ang mga brothers and sisters out there. Thank you so much for listening. You're listening to 106.3 Bell FM. And we are simulcast with our EM band, DXBZ Radio Bagting. Daga kayo, salamat sa kanin yung danaan mga higala. And of course, ato ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Happy listening to all of you! And sa ito ang mga naminaw, sabi na all the way from Lanao del Sur and Lanao del Norte. And lakip na ito ang mga sugay, di ba minaw din na sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. Happy listening to all of you! And of course, ato ang mga naminaw din na karon. And nagita og barato abandi kalidad og 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV, printer og daghan pang mga accessories. Ayaw nagkabalaka. Tuod kay available na kana sa EB Gadget Pagadian. Ayon! Good news! Tungod kay EB Gadget Pagadian, mga higala, nag-offer og pautang ng mga cellphone og daghan pang mga accessories. Magdala lang ito valid ID og down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. And of course, sila nagtaniyag usab og 5% discount alaw sa mga mag-cash. So, unsa pa inyong gihuwat o unsa pa inyong gipaabot, adto na ta sa EB Gadget Pagadian sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, sari at manglamang sa paprenta. And of course, alas doon ang mga kasayuran, doon lamang ilang mga magagwapag, mahigalaon ng mga staff. Maghaba sila ma-message usap sa ilang FB account ang EB Gadget Pagadian. And alas duga nga mga kasayuran, yes, of course, ang EB Gadget Pagadian na doon sa mga brand, sangag buhatan ng mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Boog, Diplahan, Ibilda, Liloy, Tudela, o sa may Tigbaw, Zamboanga del Sur. EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. 41 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening po mga kaibigan. So, nagkakaisalamas na nito ng mga naminaw din na karon. Especially sa mga always nga nag-tuning in sa itong programa. Sa always nga naminaw karunay sa itong programa o tulungan. Especially on the program TLC, True Love Conversation. Yes, on our text messages, alas ato ang pagbasa. Anyway, ato ang official text line number 0998-997-8890. That's 0998-997-8890. Yes, hi Martin D. Kung nga guwapo. Uy, mawawang po Daniel eh. Good evening, magpa true love conversation lang ko. Unang-una ni mo, Martin D. Og sa best friend ako, like Day March Dramatica to Julianne Kapanay. And also to Lonely Girl, to Micah Andales, Aljun Namukatkat, Ben Awa, Lover Boy, ang nagpa true love conversation. It's me, Marian Rabanuel. From Cagayan de Oro. Ganun, layo ako eh. Yes, request ang kong song, Martin, di ang tanging sa'yo. Anyway, dagang kay salamat sa dana natong mga naminaw din na karon. And well, as always, as always mga kaibigan, maraming maraming salamat po. Labi na sa tanan ito ka mga always nga nag-tuning in sa ito nga programa, ha? Matagabiing nga tanan. Basta kay Martin D. And so, thank you guys. Tanan ito nga mga nagtukaw. Gimo nila og background. Ito ang programa. Ay, ay! Yes, and it's now 43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Here we go po mga kaibigan. Right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
2: Ako menstruation dili normal, din nag-date ko atong hanggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako menstruation, tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit ito sa adlaw. Naginuman pod ko atong kapinga paragis. Gamit pod ko bila-bila, hearing and oil. Ako nga lang, nagdagan man mga katul-katul sa plus na ko atos, nag-ugagod siya sir. Si Miraflor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa kataklog sa long neck o 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.
6: Eh, para dili, oh ma'am, niangay dito ma'am kay ang celebrity soap mang bili siya hanto sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or half dose, ana. Pero ka na siya ma'am, natural lang siya ma'am. Bisa kikis-kis pa rin mo sa nabakara man akong gamit. Di wala dito siya reaction sa panit.
5: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: 1 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Ni atong magkinagutan na kung napaunsa silang makasend out silang mga greetings, ilang mga shoutouts, you can send that one to 09989978890. Oh, grabe. Hinanagin na kayo na ako kaya makuha mag-gets ganyan sa ito ang mga suking tigpaminaw. 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po. Alright, so thank you so much for logging in right here. Especially sa toang nga mga naminaw din na karoon sa may Ulutanga. Hi, the lonely girl. And likewise also sa toang mga naminaw din na karoon Lanao del Sur, Lanao del Norte, especially din na sa may Baroy, din na sa may kining usayngan anyway. Kining Maranding. And likewise also dinas may Baroy, nagagay salamat. And dinas may Kapatagan, hi there, good evening. Dinas may Kulambugan, kumusta ato mga taga Kulambugan din karon, kumusta inyo kagabion? And sa ato ang mga naminaw sab din karon sa may Iligan City. Dinas may Mantika, Naaway, dinas may Lugae, Ogo Sam, dinas may Misamis Oriental, ha? Dinas may Alubihe. Capital listening to all of you. We have caller on the line. Ito nga taga na magdaga na itong caller on the line. Hello, good evening.
1: Hi.
0: Wow! Yes to you. How are you, madam?
1: Yes, so fine and magandang-maganda pa rin.
0: Oh, kana. Kana mo inindot kay paminaw and maagay, may gali kay nakatawag ka niya, nakadungog po siguro ka sa greetings. Uy!
1: Wala, lagi kayo nag-greet na ako, kuya.
0: Ah, listen po, dili may makahinumdum sa imong kaaniya.
1: Sabay, sa kadatang sa panahon niya ng labay, karon pa dito ka pati nga imong gigreet.
0: Dili po siguro ka naminaw, no? O, nandi ka nakadungo.
1: Wala ba ka?
0: Ha?
1: Ngunit wala kayong jote. Ako na ba ron? Naminaw ba jod ko?
0: Oh, minaw jod.
1: Mabarangan dito na ako ba?
0: Nah. Kuya, dad.
1: Gusto ka barangon ka na ako?
0: Asa dapit ko din mo barangon?
1: Kung ako patindogon, ako lagi siyang pakamang-kamangon.
0: Amuran ako, anigi arthritis.
1: Ikaw, kadaghan na diyo ko naminaw ni mo kuya, pero karoon pa diyo ko ni mo gigri.
0: Listen po, di mo yung kamawa sa ko ang programa. Ako ang magyong kay igrit lonely girl diya sa Sibugay.
1: Makinig mong pagkaan ako, kuya.
0: Kagilot! Kagilot. Hala, oi.
1: Karoon pa diyo ko bitaw kapatid niya, git niya na ako.
0: Sige naman ko. Karoon lang ka na kapatid.
1: Sabi ko nyo, may magbasa kang text para dili yung tugikan sa imo hagid. Karoon, kay imo yung tugikan. Namay, kuya. Namay, ipakapin nga especially to Ulutanga kay Miss Lola.
0: Bantay na iniganahan ako gulutang gag di ko kakaon og love asking isda, ha?
1: Gagag yun, may love ask nga isda. Mga unang tang duha man si Mitas, kuya.
0: Yeah, sure.
1: Kung unang di, kuya.
0: Ha?
1: Kutog na gina mo lang di, may magpakuan ako, magpakonversasyon.
0: Okay. Sige, go ahead sa imong conversation. Kusap ulan ninyo di, ha? Karon? Nag-ulan mo di, ha?
1: Secret girl. Okay, Mike Andalis. Maura na, kuya.
0: Okay, okay.
1: Pag-greet po. A request si Ike.
0: Ang sama ni may request?
1: Kuan na lang. Kanang for love for the love time.
0: Love for the love time?
1: Oh, ang isa, doon good na ako, oy. Special good ko ni Moron.
0: Yeah, sure.
1: Welcome to my life.
0: Welcome to my life.
1: Na i-welcome ka na ako sa kong life.
0: Wow. Welcome to my life, a simple plan. Okay, no problem. Okay. Maura ni. Okay, thank you so much. Nagkakaing salamat, madam. Si mo pagtawag.
1: Long live you from Tanga sa mga Sibugay. Bye-bye.
0: Bye-bye. Thank you, Gayo. It is now 9 minutes.

It's past the hour of 8 o'clock in the evening. By 10 minutes na diyan. Hello, all the way from Ulutanga, Zamboanga, Cebu, guys. Saan naman ito nanawag kaganina na walkman, eh? Saan naman ito itong nagpa-hipi na walkman? Gano ka? Why, oh, why? Alright, 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Amo na ha, sa so, mga magandaminaw din na karoon, gusto nga mag-greet sa ilang mga loved ones and somebody else right there, 0998-997-8890. Wala itong cellphone number, alam sa itong mga naminaw din na karoon, all throughout Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na, pirmi kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: a las 8:30.
1: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
2: Tin kanyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Kung sa awik lang ko magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Muna ang magpangita jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
1: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung saan ang mungod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kahani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyo ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agyata gitatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: O, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto Draws.
1: Wednesday nights are definitely more exciting dahil bukod sa exciting digit pa premyo, mega at engranding jackpot ang ipamimigay natin.
2: At eto na nga mga kalaro, it's now time to play and manifest the win. Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
3: Alarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili!
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka!
3: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni kanan?
6: Paidigo! No. Bada!
3: Bati asa ni mong naumuhilak. May uy! Masakang sa tadino!
6: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka ron! Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silang ko!
4: Imo na ko, Checo. Pero, bakas ni Ona ko. Gato na good ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
4: Bunsa!
3: Doon na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko.

0: bot o pipingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanangili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapuhol, gani, kaya magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamit, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawa.

0: So, sir, napagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, mga ikala, kumusta? Mayo nga lang ka natunta na. Mayong buntag, mayong oto, mayong hapon, mayong gabiyog. Mayo pa yung kadlaon. Yan na sa inyo, higalas, kangina, Ray Arellano. Uban ni Lloyd Gabiana. Agam mo ginagawa po ang sensasyon di YXP. Okay, mga ikala, it's shoutout time. Uy, nakain naman nagasaya mo ang paragis?
1: Ano, nahuntan ko sa paragis. Bila-bila class, herbal capsule, palit lang niya ako.
0: Pangagselo yan. Ang ako tao, herbal kopi. Di, huwag ko katimpla. Hoy, king, timpla sa kuking, be. Hoy daw, mga igala. Shoutout na ito, no? Shoutout nga to sa Bugho, San Fernando, si Amay Sibial. Si Pedro Sibial, Mario Morera, si Kusay Morera, Manuel Morera, gikan ni Pedro Pungasi. Unya like shout out sa ngadto ni Joel Abadiano, San Pedro Uno, Basak Pardo, Cebu City, Lucia Buloy, Jose Briones, di sa Sitio de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay mga igala. Bueno, padayo ta ato sa hinumduman ang nangagi, no? Atong hinumduman, ngagi panagsultihan sa atong bida nga si Jigo o ni Raina Tara ang mga options o posible nga mahitabo aron kapungan ang civil war. Una samtang sa laing bahin, malipayong kayo si Don Arturo nga nakahigayon sa pagtanday ni Maria Pica. Una sa laing bahin, usab, nangihi, mangihiun ta ato si Gian. Uban ni Takla, apan dito sila mahipunta sa nahimutangan nila ni Jigo o Raina Tara. Nabati nila ang giparagsultihan nila ni Jigo o uyun usap sila. O niya, misunod sab sila, misunod nila si Lala Tugbugat. Bueno mga igalan, niya ang naitabo. Ingunay nila naitabo atong sumpayan na yun mga igalan, niya ang naisupan niya itong sugilano ang bodbodog bibingka.

0: Unsa ka na?
1: Dili ba nga mga gamhanan mamu mga diwindi? Unsa may daganan na mo mga sama na mo mga tao lamang?
2: Bitaw!
3: Bitaw na!
1: Labing siguro. Kamatayon lang among dangatan ini. Mahal nga Reyna Tara.
2: Nanay!
0: Husto ka, Diego. Mga gamhanan kaming mga duwindi. Apain mas kusog ang gihuptang gahom sa mga opisyal o kadagkuan ning kingharian.
4: Nabuapos imong gahom, mahal nga Reyna Tara?
0: Mas labaw ang akong gahom kaysa uban.
2: Maayoy noon.
0: Pero mas labaw ang gahom nga gihuptan ni Haring PBT. Kay kanamong tanang mga duwendes ning king harian.
2: Eh, nanay.
5: Ilo brakot po, Gart?
6: Wag ka ni Adlok Chiyan. Sukot Chiyan, mga bad.
0: Pero kung magkiusa ang kinapag ang mga duwendes, malupig yun ang gahom ni Haring PBT sa kinapag ang duwendes ka nagkiusa.
7: Pero dayag nga huwag mo magkiusa, Reyna Tara.
0: Gusto ka, Taka. Ang uban, kutob lang sa pagyaw-yaw o pagreklamo. Gusto kaayo o kausapan, pero way konkretong aksyon. Ang uban, nang hadlok, nga tingali o lisod-lisoron sila, o kaha, dunay dautang mahitabo nila, o sa ilang pamilya.
2: Unsa?
0: Ang uban, mibuhat sad og malinawong aksyon nga mao ang pagwelga sa kadalanan aron mahunong ang korupsyon aron malinawong manaog sa iyang katungdanan si Haring PBT nga dayag na kayong nangurakot uban sa iyang mga kaalyado ug tigamitan pagyod sa ilegal nga drogas nga mao ang pulbos nga itom. Pero doon na sa'y mga binayrang grupo nga magwelka, nga igo lang sa pagsamok. Doon na sa'y ubang walhong grupo nga nagwelka, nga inay ang namunuan karong hari ang dayag nga nangurakot. Ako naman hinuoy ilang pakanaukon sa akong pwesto.
1: Nganong mao man ay ilang gibuhat, Reyna Tara?
0: Kaygikan pa sa akong amahan, nga kanihari ning among gingharian nga karon nabilanggo sa dahog. Iyan ang gipatukan ang mga walong grupo nga way laing tumong og mithi mao ang destabilisasyon ning gingharian. Huwag nasayod sila nga kon ako ang maghari ning gingharian, ipadayon ko gyud ang nasugtan sa akong amahan.
1: Kaumog angay lamang, mahal nga Reyna Tara.
0: Husto ka, Diego. Maugit ka na ang akong buhaton kung itugot ni Bathala nga ako ang maghari ning kingharian.
1: Pero unsaon man kana mo pagtabang, mahal nga Reyna Tara? Nga wa man migahom.
3: Bitaw. Husto, Diego, mahal nga Reyna Tara. Mas mayo siguro, ano na lang, katagan lang ko ninyo, ganti nga bulawag brilliantis, paulin lang ko sa amo.
5: Ako si Bogart Uli.
3: Ay, kami rin duha ni Lalap.
2: Mga naong yung Diyos Panas.
6: Ang sa taan ng Diyos Panas, boy, parehas na sa Diyos yung tapos.
1: Tumpak.
5: Kilam ay. Kukumutol ko rin ang bakbat ni mo, abnormal ka.
7: Ayaw yung taon o Miss Lalat. Maluoy kas bata.
3: Sige na, mahal nga Reyna Tara. Aron sige, magkabatsin namin din eh. Balik namin sa among kalibutan. Ya, ato na, nabing! Ato na!
6: Bitaw!

0: 我是不是来你是管住你了你打了
1: 我是不是来是管住你了你不该动来了
0: 哦滚毛啊什么个是冷淡了

0: kinin. Wala mo gilmi, katabang yun. Bantay ko na. Abas mayo siguro nga. At tagal namin ninyo. Tagya iming lalat, taga imi.
1: Ang tinuot na. Tinuot na.
2: Abalay, tinuot na. May mo ba mga ikatabang ni mo, mahal nga Reyna Tara?
1: Ito na, Checo.
2: Unsa ka na?
1: Kinahanglang at tuon ninyo ang balaang bukid sa inayawan.
3: Unsa?
4: Unsay sunod nga mahitabo.
5: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantosiya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga sawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
7: aning baba
6: baba na gikan mong kudiha
7: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir?
9: Tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud og kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
5: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dahil na dayon batiyon ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule. katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Pragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
7: Ikapila man mo sa imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na, wala pa ka nagtumag sa ito ang Pragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuadpan sa kong, sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema.
7: Haplas nagagamit ka haplas sa nay
3: haplas niya haplas sa Pragis nagamit ko susi madagsaan
7: taga asa
3: takan upper lima tok
7: unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
3: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Pragis kay ako na ulian jud ko
5: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Pragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Pragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Pragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Bukit sa inayawan? Huh? Yun na, wa may bukit sa inayawan. Barangay naman na, sakop sa Cebu City. Teka dito, mga ni Carol. Nasa dili. Niya, labi na itong writer-director. O G-Rex.
2: Yabang kabugat, patakal naman ang kagyawit niya.
11: Mag-unsa man mi sa balaang bukit sa inayawan. Mahal nga rin na Tara.
0: Bukit?
2: Unsa may imong ipabuhat na mo?
11: May buhaton mo dito. Og do na mo'y kuhaon.
0: Kuhaon? May kuhaon mo'y bulawan?
11: Oga, brilliantes o diamante? Dili!
0: Ah? Oon sa mo di ay?
11: Nakasiguro ko nga, importante kayo na. Ingat diyan, power! Husto ka diyan.
2: Gahom!
11: Naa dito gitaguan ang kusog nga gahom.
2: Kusog nga gahom?
11: Husto ka mo. Huwag ang mga tao lang asama ninyo ang makagamit sa maong kusog nga gahom. Sa magic wand.
2: Magic wand? Unsa ka na mahal nga prinsesa Tara?
11: Sama ining gahom nga among gihuptan. Nia, tanawa.
12: Stick ka gamay ka ng imong gigunitan, mahal nga Reyna Tara.
11: Husto ka, Noy.
0: Ana, yabag na, yabag na. Ha? Usaw mo na nimo. Ay, tuslok sa mata sa kaway.
11: Dili. Ipangko naman na ako sa taas na kong buhok.
0: Oh, yun. Baya, no? Ano yabag yun? Yabag yun?
11: Kini ang angay ni mo, Pogart. Igusom! Ta!
13: Halang!
11: Halang! Naimong bakis, Pogart! Ikaw sad! Igusong! Ala!
12: Ala!
2: Nahay mong bakis bugat uglarat?
13: Kukik! Kukik!

0: Ikaw, halamak, ining minalitang bulawan, igagaw kong kongresmanos Tintin.
1: Ikaw ko nagari, muso mas taghan ng imong bahin. Mas taghang malita ang imong mga mahal nga haring BBT mo.
0: Nalimot ka ba? Na ikaw ang pinakasood na kong igagaw. Huwag sumusunod sa kong trono. Isip hari ng gingari ang Kongresmanos Tintin.
1: Haring BBT!
0: Kung unsay ako, mausap ang gimo, Kongresmanos, Kongresmanos Tintin. Bosa, ating kapatid kita, magtunga gigtira sa atong makurakot.
1: Haring BBT!
0: Ang ganitas bisyo, tunga sabta sa minalitang bulawan.
1: Salamat, ikakaw kong haling BBT!
0: Ikan ka na, sa akong karwahe, ang minalitang bulawan.
1: Matuma!

0: Hallo, Raymond, Fredrik, kaya po kay Kaksimus lalat.
1: Kukik! Mauna yung angay nila.
2: Mauna.
3: Kukik! Kukik!
0: Mga naman ko na sila, Chismanas. Good!
3: Kukik!
4: Kaluoy nila, uy.
5: Nakita ninyo kung unsay mahimo?
3: Kukik!
5: Ining magic wand.
1: Mahalagay na Tara!
3: Kukik!
5: Okay. Karon, ibalik ko na sila sa pagkatao. Iguzong! Ta!
6: Nanay!
7: Nanay, manatan ka pagbalik po ko.
6: Ayaw na, Miyog. Tirahan ang magic mo na. Mahal niya, Reynard. Kaya wag ko dahil, anak. May muna baki.
5: Nahimong baki ang maiko ining among kaong. O gingon ini sad ang makuha ninyong kahom sa balaang bukid sa inayawan.
8: Nakita nyo na ko. Ay, baya, baya. Nakita nyo na mo ang tanan, mahal ka rin na, Tara.
9: Nakita nyo na mo. Ay, nahimong baki ang malditong bugat o ang igat kalalat.
8: Maong yun.
1: Niasan mo dadi aturo, Mami Maria Picat?
8: Nangita magudmi ninyo, Iho Jigo.
9: Pero wa man mo sinyong mga kwarto.
5: Kinahanglang mo biyahe ka mo, paingon sa balaang bukid sa inayawan. Harun makuha ninyo ang mga magic wand. Huwag may gahom na unya ka mo, nga ikasukol nila ni Haring Pipiti.
1: Matuman, mahal na Raina Tara!
10: Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
11: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na paggawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas, nakasinati og constipation og natabangan sa Paragis Bilabila.
4: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako among kong gipamati kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas nya, sukad nga giopiran ko sa kong anak nang bilabila, naghinay-hinay na, na balik na sa normal. Nya lain man kung dili ko kabawas, kailangan mo akong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Nanay Sonia, nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na og nawad ang naggana sa kinabuhi.
6: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa akin gamot.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Rag, rag, radio, magbating.

0: Pananong sa Pagtingan. Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Pagtingan.
1: 106.7 Rock Radio Pagtingan.

tog ra kay wari sulod sa akong headphone. Now, good morning kinatong tanan. Welcome din sa itong pagbanaguban si Bian sa Rancho Bagting o Lanog sa Bagtingan sa 106.3 Bell FM. Kamusta may buntag na nalagsik sa iyo kaayo o nagulan-ulan pero ambot lang ka sa inyong mga lugar. How are you today? Hinaot nga na sa Kapiskay, Panlawas. Balik na sa tas mga gibuhaton o trabaho o nining adlaw mga kabagting o kabalkadas. Good morning, kutob sumabot sa Sibya, sa Radyo Bagtingog, Bella FM. Sa mga sayo, kaayo nga naglatas na sa kadalanan, naghimo na sila mga gimbuhaton sa mga nagbantay sa kahapsayag kalinaw kay shifting na sad. Hala, good morning everyone. Hinaot nga na sa maing pagkabutang. Mapasalamaton kaya puntos kita saan. Lain usap nga hugnaw, adlaw tamang uban sa paghatod sa mga balitang impormasyon na dunay kalabdanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan o mga kanait nga mga rehiyon. Ini sa itong pagpanaguban, ang Lanog sa Bagtingan. Mabati mi ninyo sa itong Facebook page gihapon. Pwede ninyo mong makita diha o madungog sa itong Facebook Live sa Radyo Bagtingan News o ingin man BBC's Entertainment. Og pwede sad niyo i-download yas tong app sa Radyo Bagting app basta do na lang moy data o di ba kaha internet connected mo mga kabagting og kabalkada saron nga bisan pag-asa mo moabot makapaminaw ra gid gihapon. Ah sige dito maglangay itong sayran na ang mga uluhans balita dinhi sa tong pagparaguban Lanog sa Bagtingan. BBC Headlines. Sa mga kasayuran ang sayran garong buntaga o gato ang unahon kining mga balita gikan sa mga sikbit pang mga dapit. Amahan sa shooter sa Adso, tumaga sa Buanga shooting incident, gipasakaan na og kaso.

0: leptospirosis man nga na bari baha dito o nay baha ba nang di pare sa abang na sinatian nga mga lugar. Oh, dito explanation day. Ay localized na day ang pagtala sa mga ingon ini nga mga kahimtang. Lagbi pa sa mga pasyente nga naas Luzon or namakas Manila. Okay, alas 5:17 na mga kabagting ng Kabalkadas. Dinis ng pagpanaguman. Update ka to sa lakat sa panahon. Ugadiin pa na yun tayo sa pagtunol pa sa mga balita nga doon na tayo, doon ay kalabtanan. Oh, ang mga katauhan niya sa lungsod sa inibitawang lungsod sa kumalarang mo ni. Okay, mo ni ato ang balita nga taga ng pagtagan mga kabagting ng Kabalkadas. Ang report ni Bagting 28. Okay, matod palagi, adunay mga association, Tuloka Weaver Association, o sa Kumalarang, may appeal sa natural dye straining. Kanabitang kuan pag tina. Nan ang detalye sa balita ni ini, ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. BBC
1: Live Report. Gipahigayon sa DOST Philippine Textile Research Institute uban sa DOST Zamboanga del Sur ang duha ka adlaw nga training sa natural dyes extraction and application alas sa tulo ka lokal nga weaver association sa Kumalarang Zamboanga del Sur Baguhay lang. Mitambong sa training ang mga miyembro sa Kumala Cultural Weavers Association, Buyugan West Women's Weavers Association ug Tugop Women's Weavers Association na diin gitudloan ang mga nasangpit sa saktong pagguha ug paggamit sa natural dyes alas sa textile production. Tumong sa maugalihukan nga mapalambo ang technical nga kahibalo sa mga weaver sa paghimo og sustainable, culturally inspired og innovative textile products samtang mapreserbar ang traditional nga weaving practices og makamugna og dugang pang panginabuhian. Kabahin kini sa frontier, fostering the revitalization of nascent textile innovation ecosystem in the region, establishment of a knot dyes hub project nga nagtumong sa paghatag og kahibalo og praktikal nga kahanas sa mga weaver og mag-uuma kabahin sa natural dye extraction og textile application. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM og Radio Bagting
0: 106.2 Dugang pang mga kasayuran, mga kabagting at kabalkadas. Dinita sa mga natala, update ni siya. Ang taon na itong amahan na gumikan ka iyang anak na lambigit nito sa pagpamusil. Kagabantayan mga kabagting at kabalkadas, amahan sa shooter sa Adso Tumaga Zamboanga shooting incident. Ipasakaan na kaso o saka security guard usab nalakip nga gikasuhan. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot ni Razan. 106.2 BBC
2: Live Report. Gipasakaan na sa Philippine National Police kon PNP o kaso ang amahan. Lakip na ang usaka security guard may kalabutan sa shooting incident nga nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Tumaga Campus. Sa impormasyon na siren nga nadawat sa Office of the City Prosecutor niya tung Lunes sa hapon Agosto 24, 2025, ang kaso nga gisubmiter sa PNP may kalabutan sa maong insidente. Na siren nga gikasuhan ang amahan sa grade 8 student nga gingong shooter sa maong tulunghaan ug lakip ang usas ka security guard nga naka-assign sa junior high school campus tungod sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Padayon ang legal nga proseso ug imbestigasyon sa mga awtoridad aron matino ang mga responsibilidad ug mga kahimtang nga may kalabutan sa maong kaso. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: Anay nagkapait mga kabagting ug kabalkada sa pagkakaroon na gumikan kay nagap naapas kaguulaanan, nagawaspas mga suliran. Kaya nadungagan pagyugin na mga responsibilidad nga ngay gyud natong panubagan. So muna nga itong auhag na itong mga naghupot o mga armas diha. Eh secure yun na, gasa na pita na ibutang. Ayaw pagpasaya-saya. Kay lisod nga kayo ang panahon sa pagkakaroon. O dapat yun na kanunayon ninyo nga doon na mo'y kanabitong mga safety, nga butanganan. Ay usahay yun na kining ito ang mga sakop nga doon nagi pagka-curious. Huwag ang uban usab kay kabalo kay maniid o kaha ibutang ang mga kahimanan. mo maginay ga mga ngayon atong likayan labi pa kung adunay gihuptan nga mga armas mga kabagting ug kabalkadas. Adi pa ta mag commercial break ato sang pasudlon kini nga balita og kasayuran gikan ni bagting 28 Kimberly na muwag kay SUV na igo og tulo ka pinusilan nakaangkon siguro ni SUV nakaangkon og tulo ka pinusilan. Dito sa Kinapawan City, Cotabato, gituho ang Cebu, napalgan dool sa lugar. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
1: Nagurat ang mga residente sa Labastida Street Poblasyon, Kinapawan City, Cotabato, human makadungog og sunod-sunod nga mga buto sa armas tungang gabi sa Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Gikataho nga usa ka SUV ang naigo sa tulo ka bala sa windshield nga bahin duol sa driver seat ug nakita usab sa lugar ang mga baso sa bala. Mato ni kaning barangay kagawad Ruel Anima, nakamata sila tungod sa kusog nga pinusilay ug dihang migawa sila ilang nakita ang maong sakyanan nga giingong gipanagiyahan sa iyang bayaw. Gisaysay usab ni Anima nga sa wala pa ang pinusilay, nakadungog siya og daghang motorsiklo nga nagukdanay sa usa ka eskinita. Hinungdan nga gituohan nila nga posibleng adunay kalambigitan kini sa maong insidente. Dugang pa sa imbestigasyon, nakarecover usab ang mga awtoridad o gituuhang Cebu duol sa SUV. Sa pagkakaroon, wala pa'y kumpirmasyon gikan sa mga awtoridad nga konektado ang gituuhang Cebu sa pagpamusil. Wala pa usab nasuta ang motibo sa insidente lakip ang mga suspek. Hinoon wala'y namatay o nasamdan sa maong pinusilay o nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan na aron mailhan ang mga responsable ni ini. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.6 L. Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:23 na.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
5: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iing nang kong upirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inang ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
1: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana
10: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doro, wala eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pagkong hayahari ang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbanga tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
15: 106.6
16: Nagpaminaw kamo sa langong sa bantingan.
0: Alas 5:30 na mga kabagting o kabalkadas. Dili paghapon sa tumpag, panaguban, lanog sa bagtingan. Siyempre sa mga nagpadayon sila mga gimbuhat o diha o trabahoon, padayon lang. Kaya kaling maminaw to sa radyo mga kabagting o kabalkadas. Dili man yung magkakuha o kinibitang oras nga mag-iampungad. Hindi naman na ni mong iuna diha. Di magpadayon kasi mong trabahoon o gimbuhat o mga kabagting o kabalkadas, di ba? So aron nga dili bitaw mapurlatang imo mga gimbuhaton, hala sige padayon na. Pan sa dili pa kining ato ang tulumanon ang gipaloyuhan kini sa maayong kabubuton mga nag-abag. Ining atong pagpanaguban mo ang sad liniment, depektibo kining ihaplan sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, kubag-ubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakan sa lamok o mga insekto o pwede sa kinihimuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di na makadool. Nagilabi paro nga sig ulan-ulan. Ang sad liniment na pamatudaan nga epektibo sulod na sa taas nga panahon. Nagkang sad liniment minutos lang huwag tang tanang balatian. Ang sad liniment ginamakini sa sad pharma. Mona mga kabagting og kabalkada sa dugang pang nagpaloyong naghatag ginabuhi nining atong tulamanon sa inyo hang mga mag-uuma diha. Kaninyo mga mag-uuma nagpahimangnos kanunay ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula nga kun aduna moy mga sugyot, reklamo, bahin sa irrigasyon o dakong tabang na sa ilang pagserbisyo ang inyuhang mga ipadangat unya nga mga kinibitang concern, ipadangat na nayo dito sa NIA, National Irrigation Administration nga na mahimutang sa may Regional Government Center Balintawak Paganian City. Sabay niyo buhaton ni padala na dito sa ilahang ipadangat ang mensahe dito sa Facebook page sa NIA Zamboanga Peninsula, di ba ka email sa r9@nia.gov.ph. Pwede sad nga ipaagi ninyo og tawag sa cellphone 0985-824-4566 o di ba ka telephone number nga 062 area code na 947-4014 mga kabagting og kabalkadas kay malipay sila na nga mohatag aksyon nga within 5 steps ilang nang mahatagan og pagtagad ang inyuhang reklamo. Gawas lang kung moagi pigyog construction. Lahi na po ito mga kabagting ang kabalkadas. Pero hatagan gina nilag aksyon. Para na sa kayuhan sa mga mag-uuma. Alas 5:33 dito maglangay kabagting ang kabalkadas. Kaya na ito si kanuhang bahin sa pagtunol sa mga balitang impormasyon. Manaw na ito ang mga natalagikan sa Zamboanga del Sur. Bikan kaya base sa headlines na diin na dunay sakyanan nga dunay kargang ore minerals na dakpan sa Dumingag. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
11: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa mga awtoridad ang usa ka sakyanan nga dunay gikarga nga 500 kasako sa mineral ore at sa gipahigayon nga intelligence driven operation na alas sa 11:30 ang takna sa gabi sa Maya National Highway sa Barangay Caridad Dumingag Zamboanga del Sur. Hinagipangunahan sa mga personahe sa 902nd Regional Mobile Force Battalion o gabag-usab ang Dumingag Municipal Police Station. Ulakip na usab ang Mines and Geosciences Bureau 9 na sa Iran nga nakuha or nikabat ang doon ay gibukaton rather ang nasangpit ng ore minerals sa 25,000 kilograms o gado ni market value nga 750,000 pesos. Ang nasangpit nga sakyanan o lakip na usab ang mineral ore ang kasamtangang gikustudiya sa Dumingag Municipal Police Station samtang palayon usab kining nagpahigayon o dugang pang investigasyon. Papas nga balita karon lamang usab nga gipadangat sa tuang kapulisan sa Zamboanga del Sur gumikan kay dunay nadakpan usab nga 30 anyos nga indibidwal nga residente sa Hulusulo gumikan sa kaso nga pagpangawat sa Ramon Magsaysay Street Barangay Makugihon Mulabi Zamboanga del Sur. Ang insidente gikataho ngadto sa Mulawi Municipal Police Station gikan sa nagpakabanang lumulupyo hinungdan nga nagpahigayon gilayon kini og hatpas operasyon din ang dinakpan nakuha kaniya ang 2,000 pesos nga cash og lakip na usab nini ang usa ka Samsung Android phone nga kini ang ipanagiyahan sa usa ka 65 anyos nga ginang nga owner og sari-sari store giingong gikuha matutpas ang sangpit nga kawatan samtang natulog ang nasangpit nga ginang. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Mulabi Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo Bagting. Mga natala gikan sa Zamboanga del Sur mga kabagting og kabalkadas. Tugang pa mga balita gikan sa Zamboanga del Sur. Kini may kalabdanan usab sa follow-up na kini sa disgrasya na itong kagapos kadlaon ino. Wing van nga nasangit sa linya sa kuryente Stigbaw mo po din nakahimong Inungdan nga, nawad-anin taon sila kanang temporaryong paggawa sa sugang dagitab. Driver temporaryong kay Custodias Kapulisan. Italias balita ni Bagting 27 Daryl Ayay.
12: BBC Live Report.
17: Usa ka linya sa kuryente natangtang humanggingon sangit sa wing van truck ang wire tungod sa mga kargamento ni ini. Alaw na 45 sa kadlaw ni atong Agosto 26, 2026 sa National Highway sa Barangay Tigbaw, Tigbaw, Sambuanga del Sur. Dalingin na responde ang mga personnel sa Tigbaw Municipal Police Station. Humana kadawat og report og ilang nakita ng truck na himutang sa tuong alin sa highway. Tungod sa insidente, ang linya sa kuryente miyon-yon tabok sa dalan hinungdan nga nakabalda sa dagan sa trapiko. Base sa inisyal nga imbestigasyon, gikan ang truck sa Cagayan de Oro City o paingon sa Sambuanga City, di nga panula na kamatikod ang driver nga nasangit na di ay ang electrical wire sa iyang gimanihong sakyanan gumikan sa mga duga nga mga kargamento nga gibutang sa ibabaw sa sakyanan. Tungod sa insidente, hapit maluda ng poste sa kuryente una daw to sabang pipila kaduol ng mga istruktura nga konektado ni ini. Samtang maayo na lamang tungod kay walay gikatahong nasamdan sa maong panghitabo. Ang driver o gamaong sakyanan, temporaryong anana sa kustodiya sa Tigbaw Municipal Police Station, alang sa duga nga imbestigasyon. Bagting 27, Darilikat, Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.0 Radyo Bagting. Bita mga kabagting o kabalkadas, bantayanan, yung bitaw kaining linya, niya tag-as kayo, habog kayo ang mga muaging mga sakinan. Although, ipatasan naman gina mga poste sa linya sa kuryente, pero di gid na ito maligayan, yung habog yung gayo ang mga truck nga ni Agi. Bantayanan yun gayo, na kinahanglan yun nga dubling himuon nga mga lakang, labi pag mga Agi, lalo sa linya sa kuryente, mga kabagting o kabalkadas. Kaya aron nga dili pod mabalda ang inyong pagmaneho at the same time is dili pod ta makabalda sa supply sa sugang dagitab kadto sa mga areas nga inyong gipangagian. Pinangagubay magdalag kuhit o mga kabagting kabalkadas, pero careful pod ana mga kuhit-kuhit ha. Kay kabalo mo linya sa kuryente parting kusugang bulutahe niya makakos na o dili maayong epekto. Labi ko masipiat sa pag kinibitong kuhit-kuhit basin masangit na gininoon. Mo na mga kabagting ang kabalkada, so mga nagmaniho di og dagkong truck kabalo mo kung naagid mo'y mga pamaagi ang sauna ninyo, pero mas much better kung extra pagyud nga pag-amping at the same time dili gyud magpasagad kwintahon gyud pag-ayo ayha mo labang para dili ta mga sangit. Kay sometimes kung anad na kay ka ba kabalo na ko ani mo agi na ko wa na'y pag wala na nasipyat na pag kasipyat disgrasya. Alas 5.39, dinis itong pagpanaguban samtang sa pikas bahin tabuktang at sa mga kasayuran nga nahipos usab. Ining report ni Bagting 28 Kimberly Namuwang, ex-CTG supporter, may surrender sa sindangan, improvise nga shotgun, gi-turn over. Ania ang kompletong detalye.
12: BBC Live Report.
1: Voluntaryong mitahan ang ganhi supporter sa dismantled Western Mindanao Regional Party Committee ug mi-turnover sa usa ka improvised shotgun na ato sa Minor Internal Security Operation sa Barangay Titik, Sindangan, Zamboanga del Norte, alas 2:30 sa hapon niadtong Agosto 25 tuig 2026. Ang mi-surrender giilang si Elias J, 35 anyos, residente sa Barangay Titik, nga kaniadto nalambigit sa pagguha og pagkaon, medical supplies ug uban pang materyales para sa mga kombatant sa kabukiran sa sindangan. Isip immediate assistance, giyatagan siya og 1,500 nga pinansyal nga tabang og 25 kakilos nga bugas. Samtang usa ka improvised shotgun nga walay bala, nga giingong walay lisensya, giturn over nga sa operating personnel og ganaana sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong turnover og dokumentasyon. Gibayag usab sa kanhi supporter nga iyang voluntaryong giturn over ang armas og wala na siya intensyon nga bawion kini sa umaabot. Human sa hustong dokumentasyon, gibuhian siya sa maong lugar. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.0 Radyo Bagting. Nagkasalamat sa mong mga kasayuran sa dugang pang mga balita o tabuktang ato sa ganban. Siyempre kay eleksyon man na ganban mga kabagting o kabalkadas. O diin dito sa silingan at mga rehiyon din base sa headlines sa mga balita ni Bagting 29 Cirilo Nutlirazan nga 43 ka mga insidente sa pagpamusil natala sa BARM sukad nga gipatuman ang election gun ban. O gid kay maghilak ang adlaw walay mga natala nga pagpamusil mga kabagting ug kabulkadas. Then ang kompletong detalye ani atong sayran.
18: BBC Live Report.
2: Mitala og 43 ka shooting incidents ang Police Regional Office Bang Samoro Autonomous Region kon Probar sukad sa pagpatuman sa election gun ban niadtong Hulyo 16 hangtod niadtong Martes sa Agosto 25, 2025. Pinakadaghan sa mga kaso ang natala sa Maguindanao del Sur nga adunay 15, gisundan sa Maguindanao del Norte nga adunay 13, pito ka kaso ang gikan sa Lanao del Sur, upat sa Basilan ug usa sa Cotabato City. Niadtong Agosto 25, nadugang ang tulo ka shooting incidents nga nahitabo sa Sultan Kudarat ang Maguindanao del Norte, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur ug Cotabato City. Base sa report sa Probar, lakip sa mga gingong motibo sa mga insidente ang personal nga panagbangi, away sa pamilya, panimalos, pangabugho ug mga insidente may kalabutan sa droga. Apan, sa uban pang mga kaso, wala pa matino sa kapulisan ang motibo. Sa kinatibuk ang 43 ka shooting incidents, 20 ang nagpabiling under investigation. 11 ang nasolbad na og siyam ang case cleared. Sumala kini sa Probar. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan sa Balotam o Radio Bagting.
0: 106.6 Una mga kabagting og kabalkada sa mga natala gikan sa silingan nga mga rehiyon samtang sa Pigas bahin. Sa managlahi nga pamahayag gipaniguro sa mga gobernador sa lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao nga suportaran nila ang mga lakang sa Commission on Elections kun COMELEC aron masiguro ang luwas og kasaligan nga piniliay sa parliamentary elections sa September 14. Sa ilahang lalawigan nga dunay mga lugar nga gikonsiderar nga election hotspots sa gipahigayong halapad nga interagency ug multi-sectoral conference ni adtong Miyerkules Agosto 26. Diin ang lima ka mga gobernador sa BARM nga sila si Tukaw o Mastura sa Maguindanao del Norte, Ali o Midtimbang sa Maguindanao del Sur o Mamintal A. Adyong Jr. sa Lanao del Sur, Ismael I. Ali sa Tawi-Tawi o Mujib Hataman sa Basilan. Mga diin kinibitong mga elders na usab ng mga miyembro sa BARM Regional Peace and Order Council ang ipangunahan sa konseho ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Diin gitambungan ang mga nasangpit sa mga representante sa nagkadiya mga partidong pampolitika sa rehiyon ug ang mahalapad nga dialogo mahitungod sa seguridad nga gipahigayon sa buhatan ni Police Regional Office BARM sa Camp Eskipindaton parang Maguindanao del Norte. Gipangunahan ang manong maong tigom nila ni Commission on Elections sa Chairman George Erwin Garcia, Armed Forces Chief of Staff Lieutenant General Antonio G. Naparete, Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. o Local Government Secretary nga ni si Juanito Victor Rimulya. Engi paniguro sa tanang gobernador sa mong lalawigan, lakip na usab ni Makakuha nga siya'y nominal nga pangulo sa 80 katuig Bangsamoro Parliament o nagdumala usab sa tanan ng mga ministeryo o support agencies sa kagamhanan sa BARM. Kaantukang Garcia nga suportaran nila ang tumong sa COMELEC na himuong kasaligan o limpyo o hapsay ang labing unang parliamentary election sa BARM. Gibot siya gusap sa opisyal o sa kapulisan sa militar nga nitambong sa komperensya. Kalakip sila si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Donald Gumiran o sa Western Mindanao Command at Chief Army Major General Jose Vladimir Cagara sa mga kinibitong security meeting sa Camp Eskipindaton. Nga din andam ang ilahang mga puwersa alang sa piniliay sa September 14. Kini ang labing unang regional parliamentary elections gikan pang mapahiluna ang BARM nitong 2019. Oras, alas 5:46 na.
16: Nang paminaw kamo sa lano sa bantingan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow!
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
21: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Are you planning to build your dream home?
23: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
24: MC1 Hardware.
25: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
25: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
26: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
27: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
28: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
29: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang Takuyong ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisagong sa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, og nanambok na gani po, karong naghay na tinga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
28: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: 106.2 FM.
5: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5:52 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban nga diin naghihatagan usab kini og pagtagad. Og ipaluyohan sa kini bitong Petron Gasol Station. Kini ang ipanagihan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde na ito magpatubil mo palit ang liquefied petroleum gas at doon sa Petron Gasol ang main na namahimutan sa Santiago de Bim ikaduhang branch na namahimutan sa Duterte Street Gatas at bang nasa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang mga branch na himutang sa SMC College at doon na ilang mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa Tukuran. Nag-standby na ang market report ni Bagting 20 Shate Dari. Ang iyang ihatag o kining presyo sa mga karne. Sige, karne sa tagog. Unsang part sa karne ang inyong gusto. Hala, sige, plaster ka ihatag na nato. Na yung mga karneng manok, doon ay baka, doon pa'y baboy o karneng kanding magkaha. O gauban pa nga pwede na itong mapahatag ninyong update na ini. Na naka-standby na? Bagting 20 Shate Daryl Ayay. Good morning yago. Kumustang merkado na ining buntaga?
5: BBC Market Report.
6: Yes, mayong buntag. Bagting this is us. Ilabi na sa itong mga kabagting o kabalkada. Live kita direta ron sa may merkado publiko, particular mismo sa may med section nga bahin. Yung mga orasa, ito ituno lang sa taong presyo sa mga karne. Manok, whole chicken, 190 ang kilo. Paa, 210. Pako, 210. Breast, 210. Ulo, 60. TL, 120. Liog, 130. Atay, 220. Batikolon, 200. Tinaing na luto, 150. O gandili luto, 120 ang kilo. Sa baka, lumo, 500 ang kilo. Paa, baga, 450. Tapa, 350. Gusok, 320. Bulalo, putsero, 320. Baklay, 200. Atay, 220. Sa balbakwa, maskara, 250 ang kilo. Ikog, 250. TL, 250. Ugandila, 300 ang kilo. Sa baboy, ulo, 180 ang kilo. Rush cutting, 300. Boneless, 340. Pork chop, 190. Hilly, 330. TL, 280. Maskara, 300. Atay, 200. Sari, 150. Ugantinae, 130 usab ang kilo. Sa kanding, unod, 480 ang kilo, papae, 350, o ang ulo o TL, 350 usab ang kilo. Mga katokas ang tangang presyo sa mga karne din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Dat, aya ay sa Balapep o Radio Bagting.
0: Ayan na, nagin mo'y kapilian mga kabagting at kabalkada sa katong unsay inyohang kanabitong ganahan o parte gusto tinguha nga lutuon na ni buntaga, just go ahead. Ito, ato lang mo sa midsection, adyan sa may agora ning pagadian. Good kay anadya ang mga karne na kadesplay. Ya, alas 5:55 na mga kabagting ang kabalkada sa mga balita gikan sa BBC News Center kay lima ka adlaw nga post evaluation survey ug impact assessment gipahigayon sa NIA Region 9. Ang detalye sa mong balita ni Bagting 29 Cirilo Nyot ni Razan.
5: BBC Live Report.
2: Gipahigayon sa National Irrigation Administration Kunia Regional Office 9 ang lima kaadlaw nga post-evaluation ng impact assessment gikan Agosto 24 hangtod karong by PO Solusnil by Defensa uban sa NIA Central Office Institutional Development Division Operations Department. Sumala sa NIA ang kalihukan nagtumong sa pag-review o pagsusi sa epekto sa nag-line-line livelihood programs na gipatuman alang sa mga irrigators associations o mga kooperatiba sa rehiyon. Kabahin sa assessment ang pagkuha o feedback, pinagi sa survey questionnaires sa gikan sa pinili mga beneficiaryo sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte o Zamboanga Sibugay nga naglangkob sa 20% sa mga beneficiaryo sa matag programa. Lakip sa gisusi ang Farming Support Services Program, DSWD Program Convergence Budgeting Sustainable Livelihood Program o DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Susiyon usab sa assessment ang implementasyon, mga resulta, mga hagit o kontribusyon sa mga programa sa socio-economic condition, employment opportunities, income generation o livelihood capacity sa mga beneficiaryo. Bagting 29, Cheryl Unyut Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
0: Nagagsing salamat sa mga balita. Gikan ay Bagting 27, Bagting 29, Cheryl Unyut Lirazan, mga kabagting o kabulkadas. Balita ganito din sa tuang pagpanag-uban nga gipaluyon o sabkinin sa mga kabubuton sa mga kabataan diha nga pa naka-vitamins katong mga nanay o tatay nga medyo luya perminting lawas eh, with iron man ni morning Vitron Vitamins Plus Iron vitamin na makaganas pagkaon makapaligon sa immune system makapalantip sa labutan ng mga vitamin na mabatukan ang pagkamalintanon sa mga bata o mga edad na o makapaayo sa ginislang pagkatulog. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, bitaminang pampamilya kay para sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakili sa RSV Life Care Marketing Incorporated o FDA approved o mapalit sa nagkadayang butika o pharmacy sa inyong mga napit. Alas dugang ka sa yunan kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-179-7351. Kabagting o kabalkada si Amping Yapon sa mga scam nga inyong kana mga scam messages nga inyong madawat ha? Mga malisyosong nga links ayaw na pagsigig like o ayaw na i-click o pataka-taka diha ha? I-verify una ang source anya kung doon ay mga problema ayaw dyan paghatag sa mga OTP o guban pa ang mga informasyon sa inyong pagkatao. Kaya nagkatag na ron ang mga scammers. I-report na nga ito sa inyong mga service provider, di ba ka sa NTC Region 9. Aron nga kini ang gilayon nga ma-actionan. Ngayon ang mga higala, ang itong resulta, nining buntaga, ang resulta. Okay, ihatag ang resulta ron, di mo malimtan diha kay 075. 075 ang resulta. Samtang may buntag, usab sa ito ang mga kugihan kaya nagpadangat sila mga mensahe nining buntaga. Ubay-ubay din yung mga nakapanin, nakasunod din yung buntaga ha. Maig buntag ganin yung tanan. Good morning ni Aimee Vasaylahi. Ayan, maig buntag ni Aimee Vasaylahi, Juanita, Ma'am Juanita Sasal Calderon Tilaon, de Escolo Mulave, Thursday Las Cunha, maig buntag Lordina Son. Oga, shout out ni Wilfredo Valdez Jr. Always gina nominaw sa Radyo Bagting sa Don Big. Salamat, Don Don Tormes. Sa Barangay Kamalig Dumalinaw, Giselle Lacquiao, maing buntag de Eslabason, ngayon man, ni Papa Gise o Mama Lili. O galakip na ni Alali Jailani at Ivan, salam alaikum. Pero medyo nagsugod sa, nagsunod sa programa, adlaw o gabi, grabe na gini. Barangay Binuatan din sa Mga Del Sur, sa tanan ng taga Binuatan, labi na ilang kapitan din, naglanog-lanog na salamat kaayo, Jailani. O ingon man, yan ang lola o lolo. Nya Tercy Las Cunha, Roberto Junon, Scarlett Mangilin Lera, Glenn Carcalias Lirazan, ay si Glenn mo na yun. Action sa taga-Balagan, New Zealand mo na inigikan. Vanix Butcha, Zaira Lee, Palaran, og Aiza Maghanoy, Nori Amorprahes, og Tristan Wyatt, og Merle Templado, Calves, Aris Gado, mga kabagting ang kabalkada. So, na may igong oras sa panahon o pagpadayon, ay mga kabagting ang kabalkada sa pulong nga itong ipadangat nga na kaninyo. Inistong tulong mo na, deceit is the heart of those, deceit is in the heart of those who devise evil. But those who plan peace have joy. And as a Proverbs 12:20, mga kabagting o kabulkada, sa kasbagting 16, Vanessa Gagas tumakmol, may bunta. Oras, alas 6. 106.7 Radio Magbating.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
7: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
7: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
25: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
25: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alasay 7 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 106.6 FM Radio Magbang.
1: Alas ay sa 9 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada sa kaninyong tanan sa Kamayang Buntag at Law Garon ng 9 sa Pizza 27 na sa buwan sa Agosto 2026. Lima kaadlaw na lamang, beer months na, makasdungog na tag kanta ni Jose Marichan. Dali na kayong mga adlaw, Kabagdig Kabalkada, paspas kaayong mga adlaw, munang kaninyong tanan. Paspasi usab na ang inyong mga lihok sa kanunay. Ayaw mo pagsigig langay-langay, Kabagdig Kabalkadas, karon dali mahumana ang inyong tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton matag adlaw. Anyway, kaninyong tanan nga nagpaminaw, mayong buntag sa mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, mga ato ang drivers karong buntaga, amping sa pagmaniho, ilabi na ang gasigulan-ulan, danlog ang kadalanan, amping gayod aron luwas mo nga makaabot ngadto sa inyohang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Og ingon man Kabagdig Kabalkadas, no, sa tuang mga tinun-an og mga magtutudlo, good morning sa tanan. Laing adlaw na usab sa tuang pagpanag-uban sa programang Bagtingan sa Katawhan, Kabagdig Kabalkadas, ang inyong mabati ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM, ingon man sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting Kabagdig Kabalkadas, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako si Bagting 17, Florence Sofima, maguban ta hangtod alas 7 ang taknas buntag. Halaga ninyong tanan sa mga nag-birthday day karon, mayong pagsaulog sa inyong adlaw na tawhan. Kung galing nagsaulog po sa inyong mga anibersaryo, mayong pagsaulog. Ingon man, mayong pagpangapi sa mga nangapi, mayong pagpamahaw sa mga namahaw. O sa man yung ipangbuhat karong mga orasa, hala sige, enjoy lang mo dihang napita. Samtang ka mo nag-monitor dito sa Radyo Bagting o ingon man sa Bell FM. Alas 6:11 na itong oras sa 0938-2077-614 ang atong text line Kabagdig Kabalkadas. Alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan. Atong usbon ha, 0938-2077-614. Mao na ito ang text line number. Kung galing, ano na mo yung mga pangutana o pagpaklaro, hala sige, padangat lamang ka na. At ang topic ko karong buntaga, Kabagdig Kabalkadas, alang sa kasayuran sa inyo, ha, no? Alang sa inyo mga kasayuran, ang ito ang mga topic ko karong buntaga, mahitungod Kabagdig Kabalkadas sa kagahapong adlawa, no? Hingpit na gayon.

gibansay sila aron nga dali nga maka maresponde ang mandali ma-diffuse or luwas, no, safe nga ma-diffuse ang bomba kabagtig balkadas kung galing doon naman, bomb threats man, mga bomb man, no, bomb experts, kumbaga. So muna, kagahapon, ug atoy pabati sa inyo ha ang pamahayag, no, interviews ni Police Colonel Bonifacio Arañas Jr., ang Provincial Director sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, no, kaya nahinabi man ni kagahapon sa media, o galakip na usab kabagtig kabalkadas, lain pantapiko to hang tukyon karon, mahitungod na niining giingon sa IPHO Zamboanga del Sur, no, nga jutay lamang ang mga kabataan matud pa, no, diri sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas, ang matawag tang bakunado or fully immunized ba, no, sa samagi ni kanan nga nagpaminaw karon, kinahanglan nga masayod mo kung unsa inyuhang mga responsibilidad anang inyuhang mga kaanakan. Muna ito ang tapiko karon o guban pang hilisgutanan, diri sa ito ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan, kabagting o kabalkadas. Apa sa dali pa natusugdan at tapiko karbuntaga, ato sa pasalamatan ang Camp Health Multi-Specialty. Then kini nahimutang sa may CNS ubay-ubay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolino, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, saka pediatrics. Alas dagang kasayuran, pwedeng mutawag or mutek. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Radio Magbating. Alas 6:15 na tong oras, kabagdig kabalkadas, palihog niya kong plaster po diha ni, katubitong na ako'y picture gisent sa G. Kwanik. Niki, doon na ako'y picture gisent ha, nasa Kwan, kining kanang RB Pagadian nga account. Ako'y gisent na nga picture, palihog ko later. Unaho na ito, kabagdig kabalkadas, no? Ang hilisgutanan, kabahin na sa pag-graduar sa tuang 24 ka mga kapulisan, human kining agipahigayon sa U.S. Embassy kabagtig kabalkadas, no? Ilalom sa ATA, no? O ingon man, ang maong kalihukan kagahapon, kini ang nindot nga kalihukan tungod kina to ang mga kapulisan, matabangan kabagtig kabalkadas or matudluan, no? Sa mga angayan nga buhaton, alang sa seguridad sa tuang tibok probinsya sa Zamboanga del Sur o ingon man sa kasikbit ng mga lalawigan nga nahimong kabahin ni ini, no? Kaya sa tibok Zamboanga Peninsula, giingon nga ang Zamboanga del Sur una ang napahigayunan ining pagbansay, no? Sa U.S. Embassy kabagtig kabalkadas kining advance sa post-blast investigation course, no? Usa ka anti-terrorism hub nga kini ang gipunduhan sa Estados Unidos. Ang nigraduar nga kapulisan, no, unang batch, kini sila giisip nga elite Philippine scientific bomb investigators, no? Duha ka adlaw ni sila, duha ka semana rather ang ilahang kining training kabagting o kabalkadas. Unsa kisa ba ang ning salmot nini, no? Ang maong kalihukan nga nagkagahapon gitakupan, gisalmutan sa bomb investigator, forensic specialist, og lakip na usab sa crime scene personnel kabagtig kabalkadas, no? So gitudluan ni sila sa mga nagkadaya nga mga teknik, mga pamaagi, no, sa pagdumala sa lugar kun diin nahitabo ang pagbusikat sa bomba kun ugaling duna, og ingon man pagpreserbar sa mga ebidensya pagkuha nila. Og ingon man kabagtig kabalkadas pag ila, no, sa mga responsable sa insidente kung sa kinsa ang nagpaluyo

0: ini, no, sumaune ang kining ilahang naagian kabagtig kabalkadas sulod sa duha ka semana. Gani ang ilahang course instructor nga si Rodney Resendrine ang ningdayig sa mga partisipante tungod kabagtig kabalkadas kay natudluan kinaron nga mahimong hanas, no? Mahitungod sa pagproseso sa post-blast investigation. So, nunot ni Kabagtig Kabalkadas, no? Dako ang kalipay sa tuang provincial director sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office nga natudluan ang atuang mga kapulisan, no? Natudluan ang atuang mga kapulisan sa Zamboanga del Sur kung paunsa matawag ta Kabagtig Kabalkadas nga magpahigayon og dinalian nga pagresponde kuno galing adunay mga dili matag-an nga mga panghitabo, di ba? Kisayod man ta nga ang utok sa tao di ginato mabasa ba og unsa iyang mga plano. Mao na nga mientras sayo pa sakto pod nga mangandam na daan ang ato mga kapulisan Kabagtig Kabalkadas o ato matigpatunhay sa kapsag kalinaw, di ba? Tungod kay mandato man nila nga ipabiling hapsay ug malinawon ang usa ka komunidad Kabagtig Kabalkadas. O kabahin sa maong pagtakop kagahapong adlaw, aniya ang pamahayag sa tuang provincial director sa police kun sa Zamboanga del Sur, Police Provincial Office si Police Colonel Bonifacio Arañas Jr.
1: Mudaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Training training offered by US no anti-terrorism assistance sa daghan silang training courses. Actually dili lang sa Region 9 nga PNP na taga Region 10, ay Region 13, Region 12. So mostly on ang training karon kini ang first of the training. And next lagi daw is by October, then November and then next year na siya for the whole year. And they also made mention na naa daw sila katong ang among request gyud, ang request pud ni GOB sa kanang cybercrime related training. Kaya sa pagkakaroon man gud sa PNP sa ato agi diri sa local, wala tay trained personnel in terms of cyber investigation. Nami antay cyber crime unit na sa Zamboanga City, but diri sa ato wala. So mao yang mong request and responsive man pud sila. So hopefully by early next year maka-open direct training para naa na gud tay mga trained personnel diri sa Zamboanga del Sur.
3: Diri sa Zamboanga del Sur, pila ka magpartisipant sa ato ang mga PNP personnel?
2: Sa ato ang PNP personnel diri sir, no, kay mostly maguni sila kaning sa PIA, sa kining karon nga training, post-base investigation, is naa tay mga investigator og sa EOD K9 o kining sa crime lab. Kay kanaman sila may mga first responders in case kung naay mga explosion incident. So dito lang nag-focus.
3: Kung saan na mga department ang next mo undergo training?
2: Na-mention nila earlier, no, na sila ay counter-terrorism course. So sa counter-terrorism course, ang atong ipadala diya sa atong mga mobile forces. Kaya ang ingon nila is tanan provided nila ang bala, equipment, and of course, kung unsay kulang sa ato ang mga unit and willing po sila nga mag-donate og mga equipment pohon. So ang makinabang gid ani is entire ang ato agyong priority is of course personnel from Zamboanga del Sur since kita ang host diri nga province. So ang ato pod i-priority nga sa participants is personnel from Zamboanga del Sur. Pero katong tuwa lang ilang robot extreme machine donated na to sir, naa na ta to. Natay duha diri sa Region 9 na robots. I-utilize nila properly ang ilang knowledge and skills nga nakuha kini nga training and they will continue to train. Usually magod kini pod sila kay ana pod ilang mga pangalan anin sa US sa ata. So pag may mga other trainings nga related bitaw to improve part of their capacity building, usually sila po na ang ginapadala. Naamang good sila, kani karon basic. Sa sunod, og na advanced training, sila na po na. So, maintain na ang ilang relationship din. Since majority sila is assigned sa crime laboratory, assigned sa EOD K9, so ma-practice good nila. So, very advantage sa sato. So, gingon ganyan ako nung ang US anti-terrorism assistance, kini sila is assigned sa training, gabilin ganyan sila mga equipment. Kay usually, magod ilang training, then equipment, then dili nila magamit, dili ma-practice. So, kita natay na sila i-donate sa tuwang EUDK na diri sa Region 9 nga duha ka robot og naapo na sila ikatong other equipment including kining mga bomb suit. So magamit gina sa tuwang mga
1: Radyo Magbating.
0: Alas sa 6:22 na tugura sa Kabagdig Balkada sa motoy pamahayag ni Police Colonel Bonifacio Arañas Jr. na mahitungod kagahapong adlaw sa pagtakop sa duha ka semana ng advanced post blast training course Kabagdig Balkada sa nga kini ang gisalmuta sa mga nagkadayang kapulisan, no? So mao ni Kabagdig Balkada nga manghinauton ang mga opisyal nga sa mga musunod nga mga trainings gamikan kay tuloy-tuloy na matod pa kini dunay mas mahitabo sa sunod nga mga bulan hangtod sa sunod pang katuigan Kabagdig Balkada din dunay gayoy pundo nga gigahin ang US, no, ang Estados Unidos alang sa pagtabang sa tuwang mga kapulisan aron kini ma-preparar kun ugaling Kabagdig Balkada aduna may mga insidente nga di na tumatag-an, di ba? So ang cybercrime, no, doon na matodpay laraw ilahang ipanghingusgan Kabagdig Balkada nga ilahang kining maapil, no, sa sunod kundi man karong sunod bulan maskin man lang og sa sunod tuig Kabagdig Balkada, no, kay lagi matodpay ni Police Colonel Arañas mga Kabagdig mga Balkada nga no na matodpay matawag ta og cyber investigator din sa tua pero pagkaho man na cyber investigation rather pero wala tay unsa man kining nabansay ba unlike matud pa sa Zamboanga City nga aduna, no, sumo na nga ilahang gihingusgan nga mapailalom usab sa pagbansay sa cybercrime related training ang pipila sa iyang maginsakpan karon nga dali na unya mahatagan og solusyon kuno galing aduna may nagkinahanglan sa ilahang sa maong nga kining unit sa ilang services Kabagdig Balkada, no, plus ang ilahang giingon nga aduna pay mga nagadaya nga trainings nga lauman nga mapailalo mga tuang mga kapulisan diri sa Zamboanga del Sur, no, sumunay na kanindot Kabagdig Balkada nga adunay ubang nasod nga mutabang mahitungod sa galastuhan sa pagbansay sa tuma kapulisan, no? Kay lagi kung yung buto na hunaon kung kagamitan lang sa tuang mga law enforcement o katuwa ito ang mga tinugyanan sa balaod, oh, behind kita sa ubang mga nasod. Kagahapon bitaw personal akong nakita Kabagdig Balkada doon ay robot, may robot sa kining ilahang training nga diin kini ang ning tabang, no, sa pag pahigayon o dokumentasyon. O gingon man Kabagdig Balkada, ilaha bitaw nga kining pagpahigayon sa post blast Kabagdig Balkada, ang robot mo ay usa sa mga nakatabang. So inana ka high tech ang ubang mga nasod. Kung may nalang gani kay matud pa kagahapon sa kining interview sa media, gingon Kabagdig Balkada, ang katong robot nga gigamit, no, gibilin matud pa kadto sa diri sa to sa probinsya sa Zamboanga del Sur, no, so magamit ra punto nato kuno galing adunay mga kining dili matag-an nga mga panghitabo, no, sama nang bomba gutak kabalo ba nga mga tao Kabagdig Balkada hinuon matudpas ang kapulisan wala may problema diri sa tuang probinsya, no, kay safe man ta, di ba, wala tay mga kining hulga sa mga kuan ba hulga sa mga walhong pundok. O di ba kaha, mga unsa man nga dinagkong hulga Kabagdig Balkada sa itong seguridad. Pero mas maayo lagi na nga mangandam sa kanunay, noon ka nga iha pa mangandam kundi na doon na yung mga panghitabo Kabagdig Balkada, no? So, congratulations itong mga kapulisan. Labi na itong graduar kagahapon. O itong mga upakagraduar, wala pa na pailalom sa training. O sunod bulan, doon na matod pa ipahigayo na sa pagbalik, hangtod pa nga ito sa 2027. Okay? So, buenas, ito pagbalik, Kabagdig Balkada. Laing hilisgutan na ito ang hisgutan. Kabahin sa ni ining ang Zamboanga del Sur. Gingong ubos lamang ang datos sa mga kabataan nga fully immunized, no? So, maginikanan, paminaw mo sa itong pagbalik. Di paghapon sa itong manon ang bagtingan sa katawan na alasayas 27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
4: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Maraming po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buo. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
13: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: 106.2
14: Radio Magbating mo laban sa katauhan, mo dapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katauhan.
0: Alas 6:32 na, balik na tayo sa papanauman, kabagdag kabalkadas, bagtingan sa katauhan, isabihan paghihapon sa radyo, bagting sa simulcast. Sa 106.3 Bell FM, matuntunan naman sa kanunay na baga ng subs, Eliana Bibio College, the builder of future leaders. Nga nahimuta sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong kita niya, kasama sa BS in Criminology, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o BALS. Ang Eliana Bibio College, sa kapribadong tulunghaan, na panubos kayong tuition fee, o labaw sa talan kabagdag kabalkadas, pwede ka makapili sa klase, buntagon, hapon or panggabi nga klase. Wala ni rason, naroon din ka makatungha, pinagi sa Eliana Bayview College. Petron Gasol, may abag usaw sa programang Bagtingan sa Katawhan, nga nahimutang ilahang main sa May Santiago, doon sa Dibim, ikaduhang branch nahimutang sa 30th Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main nahimutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate, ubos sa Best Emporium. Lahat pa mga outlet nahimutang sa Lungsod, Dumalinaw, Tukuran, Aurora o Lungsod sa Dumingag. Mawag ka na ang Petron Gasol, nagipanagiyahan ni former City Councilor, Jesus Idol Jun Bahamonde, o siyang anak nga si Clarissa Iza Bahamonde. Dahil pang niabag sa tuwang tulumanon kabagdag kabalkadas, ang National Irrigation Administration Cunia, Zamboanga Peninsula. Sa mga mag-uumang, adunay mga pangutana, mahitungod sa programa sa NIA o di baka mga reklamo, bisitahan lamang o kontaka ang cellphone number nga 0985-456-6588. Muna at iyahang cellphone number o gingon man na bisitahan mismo silang buhatan diha sa May Regional Center, Balintawak, Pagadian City. Okay? Ingon man, kabagdag kabalkadas, ang National Telecommunications Commission, NTC, padayon nagpahimangno sa publiko nga magamping batok sa mga mangingilad o dili gilayon ihatag inyong mga personal data kung galing mangayog OTP o ribakaha kininyuhang mga personal data. Kaya usa ka ni kamatan sa pagpangilad, ilabi na kabagdag kabalkadas na may madawat ng text messages nga nagingon nga nakadaog mo o raffle o niya haman wak mo ning apel o raffle kabagdag kabalkadas ayaw magkumpiyansa kaya usa ka na kamatan sa pagpangilad. Muna, ang pasidaan sa National Telecommunications Commission kon NTC. Alas 6:35 na itong oras sa dugang pang itong nasigutana na pasdilipay tinbayas na itong buntag di ay sila si Tristan Gulay, Juanita Calderon, good morning sa puro ka Malinawon, Bragi Kulumulave, Dundun Termis, may buntag usaba sa Kamalig Dumalinaw, Vanex Abamunga, good morning, o si Impilmado Tetski, may buntag. May buntag po sa 5 RGS Tour di sa May Bulatok, Pagadian City. Tanan nga mga tindahan, no? Nga mga nagpaminaw karon sa establishmento, mga tanan nga hutong sa katilingban, nga di na ko matimbaya, hala sige, good morning sa inyuhang tanan. Alas 6:35 itong oras, kabagdag kabalkada, sa dugang itong lisgutanan karong buntag, no? Mahitungo, danini kabagdag kabalkada, kining mahitungo sa lisgutanan na sa immunization, oh. Mga pagbakuna sa inyuhang mga anak. Diba? Kung yung kahinomduman, nga ang ato ang Department of Health, og lakip na usab, ang ato ang Integrated, no, Provincial Health Office, kung IPHO kabagdag kabalkadas, kanunay nga nag-auhang sa mga ginikanan nga pabakunahan ang inyong mga anak aron kini makalikay sa unsamang mga balatian. Diba? Aron nga dili mataptan og dalig sakit kabagdag kabalkadas. No? Pero, di na ito ikalimod nga daghan pag yung mga ginikanan ang magduha-duha sa pagpabakuna sa ilahang mga anak kabagtig kabalkadas tungod kay mahadlok, kay basin unya o ang ilahang anak, no? Unsay dangatan kung ugaling adunay side effect o dunay dili mayong epekto ang tambal o ang bakuna. Hinamdumi mga ginikanan, no? Nga ang bakuna, luwas kini tungod kay gipagi na kini sa kining trial, di ba? Aduna na isaktong pagtuon. Ang sayop lang kabagdig kabalkadas manggod, kay dunay maginikanan nga dili mo tug-an og tarong kung kumusta ang panlawas sa ilahang mga anak, di ba? Dili man diha-diha dayon taruka na og kining dago mang inyong anak or di ba ka unsa ipainom ni anak. Before na siya paimnon or injikan, pangutanon sa ginadaan ng ginikanan, ikumusta imong anak? Wala ba ni gihilantan? Wala ba ni gipamati sa lawas? Diba? Sulod sa pila kaadlaw, okay ra ba? Wala ba nag, dili ba, basa ang hugaw, di ba? Inana ang kining pamaagi sa pagpangutana sa mga ato ang nurses, or di ba kahas, kinsa man ang natahasan kabagtig kabalkadas, alang sa pagpahigayo na niining gitawag tag pag-immunize, di ba? So, mo nang uban kabagtig kabalkadas, kaya di ba mutugan kung kumusta ang kahimtang silang mga anak, siyempre, kung mapainom o kining ma-immunize ang ilang mga anak o ma-injikan, doon na yung ipikto, no? Sa ilahang panlawas, murara ko nagdagko o kabagtig kabalkadas, nga kung ugaling di ka mutugan o sakto sa imong gipati sa lawas, injikan ka o di mao, doon na yung side effects, di ba? So, mao bitaw na giingong gabalik-balik sa tuang mga kining mga medical teams, no, mga doktor, mga nurses, ngayon tawon mga ginakanan, tugan mo og tarong kung unsa, kumusta ang panlawas ang inyong mga anak. Karon nga, kung ugaling nga ma-immunize, no, ma-injikan baka ha, walay pamation ang inyong mga anak, di ba? So sa ilahang nga pagtuon kabagtig kabalkadas, sa ilahang nga kining nakuha nga survey, sa ilang nakuha nga datos, nakulikta, giingon kabagtig kabalkadas nga laan na lamang sa 14.42%, no? Ang mga kabataan nga giingong fully immunized kabagtig kabalkadas diri sa Zamboanga del Sur. But pasabot, pagkang mubua, naliman ka ning 14.42%, oo? No? Mone ang natala sa Zamboanga del Sur Provincial Integrated Health Office. Fully immunized, no? Ilalom sa National Immunization Program sa gobyerno. Pagkagyong mubua kabagtig kabalkadas, layo pa kayo ang target sa gobyerno, 95%. Di ba? 95% sa mga kabataan makakumpleto sa gikinahanglang bakuna. Take note mga ginikanan, no? Nga kung ugaling din nyo napabakunahan ang inyong mga anak, dili gyud iglayo nga prone kini sa mga sakit, di ba? Katong polio, unsa pa ba tong mga sakit nga pwedeng makuha kabagtig kabalkadas, di ba? Tipdas, measles, no? O guban pa nga mga sakit nga dunay posibilidad nga mutakboy diya sa panlawas inyong mga bata, di ba? So matud pa ni Sir Jason Ryan Nayal, no, ang Provincial Information Immunization Coordinator kabagtig kabalkadas, nga daghan ang hinungdan, daghang factor kung nganong ubos ang ihap sa mga kabataan nga nakakumpleto sa ilahang mga bakuna. Gawas sa kulang sa supply sa bakuna, no? Giingon kabagtig kabalkadas nga daghan gayong maginikanan lagi ang nagduha-duha sa pagpabakuna sa ilang mga kaanakan, di ba? Tungod kay kung buot pang unahunaon, no, nga nung inanipod kamubo ang nakabot bitaw nga na fully vaccinated diri sa Zamboanga del Sur, gumikan man gud kay kini nga program sa gobyerno, national ba, nationwide, di ba? So, kung nasa dapito nga dunay mga taas nga kaso, mo gito i-prioridad sa tuang kining gobyerno sa Department of Health, no? Kung makitaan. So, usap po ni kabagtig kabalkadas. Matod pa nga, bisan pa matod nga ubos ra ang rate, kung na diin, gipaningkamutan paghihapon, no? Or gipasabot paghihapon din yung kamahinungdanon gyud sa pagpa-immunize sa mga kabataan o pagkumpleto sa ilahang mga bakuna aron mapanalipdan na sila sa sakit, mga kabagtig kabalkadas, no? Sa tunang ikaingon, nga importante kayong bakuna, no? Kay kung ugaling magpadiliki-diki o magpadilig yun na pabukunahan ang inyong mga anak, kamura gid po'y magmahay. Di ba? Kung si bako ang inyong anak mataptan o gunsaman nga sakit, tungod kay huwaan nyo nagi ipa-immunize, huwaan nyo nagi pabakunahan. Oh. Munang, kitang maginikanan, di na kita, di mo ko ginikanan pa. Oh, kamang maginikanan, di ba? Kamo maginikanan, kabagtig kabalkadas, dapat masayod mo sa inyong mga responsibilidad. Nganha sa inyong mga anak, no? Responsibilidad ninyo mga kabagtig, mga kabalkadas, nga hatagan sila og sakto nga pagkaon, di ba? Sustansyadong pagkaon og magpabiling himsog ang ilang panlawas. Kay kuno galing mapasagdan man gud ni, di ba? Kuno galing di mo magpakabana, in kaso nga matapta nag sakit, laing problema na sab, di ba? Imbes ang mao nga sakit kayang mabatukan sa tambal, no, sa bata pa, tungod kay wala gi gipabakunahan, ang mahitabo kabagtig kabalkadas, pagdako niini, uban masakiton, di ba? Kubantay mo, samtang nagdako ang bata, masakiton. Tungod kay dunay uban lagi, walay bakusaktong bakuna, no? Dunay uban saktong bakuna pero masakiton pod kana aduna gi mga inana kabagtig kabalkadas, no? May tawag na to ba nga depende pod, no, sa panlawas sa bata. Oo. Dunay bata nga walay bakuna himsog, duna poy bata nga bakunado pero masakiton. Oh. So mas maayo gito kabagtig kabalkadas nga bakunadong tanan, no? Kay ang mga bata karon unsa? Ay atong panahon karon paunsa dali ra ba kay magpausap-usab. Init ulan, init ulan. Nya dili na kompleto, dili na saktong bakuna inyong anak. Dili himsog ang immune system. So dali kay mataptan og sakit ang inyong mga anak, di ba? Unya ang galastuhan karon mga panahon pagkang mahala. Di ba? Mo gina ang hunahunaon sa kanunay sa maginikanan. Ang galastuhan pagkagyong lisura mangitag sa lapi. Mabito na sa itag ingon, mas maayo pa nga unsaman. Mas maayo pa nga kining dili ta daghag kwarta, di ta abundag kwarta, basta himsog lang. Noon ka nga daghan to kag kwarta, pero masakiton ang imong pamilya, ang mahitabo, kulangon ragihapon ang imong kwarta kabagtig kabalkadas, di ba? Kulangon ragihapon sa galasbayad sa ospital. Radio Magbating. So, manghinauton ang ato mga personahe sa IPHO, ingon mas itong Department of Health, nga musanong ang mga ginikanan, mahitungod sa pag-immunize sa inyuhang mga anak, no? Kini alang lamang sa ilang kaluwasan. Dili ni ingon nga immunize aron nga kini nga ibutang sa peligro ang panlawas sa inyong mga bata. Basta kay tug-an lang yun mo og tarong, no? Inigpangutana sa mga kininga doctors, sa mga nurses, kumusta, wala ba gipamati sa kalawasan ng imong anak? Wala ba kay nabantayan nga kining unsay nanurok sa iyahang panit or di ba kaha? Wala ba kay nabantayan nga lahi, no? So mo na ingon maayos mayo nga mutug-an og sakto. Kay lain ra ba ning Pinoy? Dili mo tugag sakto. Di pagkahuman, kasi syempre, wala man tugag sakto. Yung, oh, himsog raman. Oh, wala raman gikuan. Wala raman gipamati akong anak. Di, bakunahan, immunize. O kung galing doon na naipikto sa bata, hala, basulon dayon tong, usaman, doctor or nurse. Di ba? Tungod gina ninyo, gimana mo tumaw na? Daghan kigyawit. Wasla kabanta, wasla nakaremember. Nga sa panahon nga gipangutana, wala nang tug-an og tarong kabagtig kabalkadas. Mugnay sakit sa Pinoy sa klaro nga pagkasulti. Anyway, kabagtig kabalkadas, alas 6:46 na itong oras. Dari paghihapon sa tuwang panag-uban, sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ingon man, atong pasalamatan kabagtig kabalkadas, doon na pabatay nalimtan una sa tuwang kining at ming abags tulumanon. Ito saan nga kining tanawon ha, kaya siguro tayo nakalimtan. Makasukan ta kabagtig kabalkadas, may ubos unya ang pikas ngabil sa tuang mga gitawag ta og mga sponsors. Ah, okay, wala na ako nalimtan. Anyway, no? Laing nga hilis gutanan kabagtig kabalkadas. Oo. Sa panapos nato nga hilis gutanan karong buntaga, may gahaba kagahapon balikan taning Facebook. Katong kagahapon kay naghisgot matag Facebook kabagtig kabalkadas nga igingong bukas ang Malacañang atong presidente nga iban ang Facebook, no? Iban ang Facebook diri sa Pilipinas. Sigun pan DICT Secretary Henry Aguda, nga himuon sa gobyerno ang tanang pamaagi aron matutpa nga agnihon ang mga platform nga musunod sa mga hangyo nga nagtumong sa pagprotektar sa mga Pilipinong nigamit, ilabi na matutpa sa mga kabataan. Oo. Gingon, gipaklaro sa Department of Information and Communications sa Technology kung DICT nga ulahing nga option lamang, no? Ang pagdili sa Facebook at ubang sa kabalaka nga dunay kalabutan kini sa magsunod nga unsaman panghitabo sa mga tagtulungan o diba ka online abuse. Muni ang giingon ni DICT Aguda, no? Matod pa, yung blocking po, trabaho ko po na siguraduhin na dapat last report yan. Gagawin at gagawin namin ang pwede namin gawin para mag-comply ang meta. Talaga ba? Oh? Giingon nga, sure yung hane? Daghan bitog mga problema ang DICT, huwag po natubag. Di ba? Kini pagkahang matawag tagkuan, kining meta, nga murgahi mag-ulo, no? Then, punting usab ni Aguda, nga nahimong epektibo ang ihamatutpang pakikigkutay, nga to TikTok gani, no? Hinungdan nga nakabaton matutpa o gada, wala matutpa nakabaton o dakong problema ang maunga platform. So, muna yung manghinauton sa Aguda, nga kununsa ang iyahang gi-implementar nga palisiyas TikTok, sundon po sa meta. Kana akong musunod. Di ba? Matod pa nga duha sa nagunang isyo ang nakita sa DICT sa meta. Una, ang identity verification nga gikinhanglan aron matabangan ng mga otoridad nga maila ang mga nigamit sa fake o troll accounts nga nag-abusar sa online. O ang paspas nga pagtangtang sa harmful content, ilabi na ang mga maka-alarma nga live stream sa sama sa shooting incidents. Kanyang kanong naman manggod, katumitong kuan, si Meta, oo, murag mingkaba at niabot pag 2 weeks, ay hagitangtang ni Meta kabag di kabalkadas katumitong shooting incident kinahitabo dito sa Sambuanga, ay pahingpit nga natangtang ang mga videos. Oo, muna nga kining daghan ang nasuko, no? Kay pinagi manggod ni adto kabag di kabalkadas matawag ta nga basin niya daghan ng makakuan ba mga kabataan nga musunod o gabuhat sa ingon ato, di ba? So muna nga gipatawag to si Mita. Kuan nga nung wadugay gitangtang. Dayon pagkaduha kining fake or troll accounts, di ba? Daghan kay ni karon. Layo pa gani kayong eleksyon kasi ginagpandaot. Wala gid ni nahatagan o kasulbaran ng meta. Di ba? Wag gid niya gi-take down kabag di kabalkadas. Ikaduha, basin pa manggudog bata. Karon manggud sa si meta, mag-create kag Facebook. Bisan pa o kining bata, makabuhat. Ilisan lang nimo ang kuan. Kinibitaw, mamutbut ka kung kanusa ka na tao. Diba? Madali ra kayo kabag di kabalkadas makabuhat og account. Kay kung ugaling pareho pa lang si Meta sa uban nga mga social media ka kining strikto, kung moingon tag magkinahanglan og identification card. Gawas na mas mayo siguro nga pangitaan gayud og mas bug-at baga credentials ang usa ka kining account user. Aron nga mapamatud-an kung kinsa gina siya, din dili musugot nga ilis-ilisan ang dili ito musugot ba nga ang kuan ang pangalan kay dili mao. Mas maayo pangitaan no. Kapani Meta mas aron nga masunod bitaw ning ani nga guidelines. Pangitaan og birth certificate oy. Di ba? Ayaw pag dili ta musalig sa ID. ID nya pagkahuman kay wa man, no? Dito ta mag-base sa certificate kabag birth certificate. Aron dito makita kung unsa gyoy pila gyoy edad o ingon man unsa kisa gyoy pangalan nimo, no? Kay karon ang nahitabo manggod mao makabuhat og troll account kabag di kabalkadas unang-una. Gitugutan ni Meta nga maka-change kasi imong pangalan, di ba? Unang-una gitugutan ni Meta nga maka-create ka og Facebook nga dili imong pangalan. Oh, muna gigamit sa mga trolls. Kay kung ugaling kabag di kabalkadas, hugot pa lang ang palisiya ni Mita. Murag ang kining mga troll sa sigig pagpadaot politiko, murag nailhan na dayon kung kinsa ni. Di ba? Kining mga trolls pod kay isog kaayo sa social media. Niyo man nagtakuban sa dili nila pangalan. Ipakita ang inyong kaisog, oy, ipakuha na, ibalandra na yung pangalan kung tinood yun mong isog. Di ba? Kisigi mo pagpandaot, kapag nagbalkada sa kisay dauton, yung nagtakuban mo sa account nga dili yung pangalan. Oh. No? So, muna nga, matod pa ni Aguda, huling opsyon. So, dunay pabor lagi, no? Dunay pabor, dunay dili. So, ang decide na ini, morag yun nga ito ang mga magbabalaod o lakip na nga ito ang presidente. Diba? Kung galing kabagdig balkadas, unsay mahimong dagan na ining giingong iban ang Facebook diri sa Pilipinas. Diba? Sa kung nagkikaingong kagahapon, dili lang Pilipinas ang magban kabagdig balkadas. Gaya doon na mga ubang mga nasod nga unang nagban sa Facebook. Tungod lagi sa urban pang mga social media accounts, human nga nakita nila, no, nga sa mga social media platforms accessible kaayo ang mga malaway, ang unsaman nga mga krimen, no, daghag mga palis guidelines sa maong mga lagkalain-laing nasod nga wa gisunod ni Meta, no. So mao po ni ang nahitabo diri sa tua. So manginaot hoping tanga dili, di ba, hoping tanga dili maban kuno galing musunod lang sa balaod si Meta. Diba? Pero kung ugaling wala mangga, wala himuon si Meta ng mga lakang, doon naging posibilidad, no? Nga may ngunini kabag di kibalkadas nga maban sila sa Pilipinas. Diba? Kini negosyo mangod ni. Negosyo ni Meta, muna ang kinahanglan gayod nga ilang tunan o gayo, no? Siyempre, ang mga tatawo, lulong kayo sa Facebook. Diba? Muna nga usay pod si Meta, dako gyud sapi si Meta na pilayang masapi pagkakuan. Pagka tawag niini, kini bitaw nga daghag mga subscribers. Oo. Aw kana kabagtig kabalkadas kay pagkang kuan na paldo si Meta. No? So unsa ni siya? Nganong nataw nga kugihan mangdaot social media, sir? Mahal ba yun, anak? Okay, mo apply ta. Nabaw lang. Pilay bayad na lang sigpang daot ng Facebook. Oh. Huwag ikot kasayuran. Pangitaon na ito ni, kinsa ni sila. Okay, basin di ay og kuan. Basin di ay og nakaperol. Ha? Basin nakaperol ni mga kusog mandaot ba? Og dili ka mandaot sa imo sa imuhang sa inyong kontra kay dili ka bayaran, dili tang tangon kas perol. Sa muka kayo eh. Bitaw, sa iyo pa kayo manigingon nga time na siguro ni Meta nga pahugtan gayod, no? Kabag di gabalkadas ang identification, pag-identify sa katawo, no? Kaya aron kabag di gabalkadas nga wa nay magamit og troll kun isog, hala sige ipakita, ibalandra na imong pangalan. Di kay magsiktakuban anang account nga dili imong pangalan. Anyway, nagiging oras. Salamat sa pagpakiguban. Kanao, kabag di kabalkada. Sangtod na lamang umapuhon sa programang Bagtingan sa Katauhan. Alasay si Quintay sa Isabuntag.
14: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katauhan.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
16: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
18: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
19: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
18: Thank you very much.
19: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama, ganyan. Tama.
19: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
20: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
21: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ang balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabukada maayong buntag ganinyong tanan, adlaw kita karon nga Webes Pizza 27 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, US mibansay og 24 ka mga Filipino bomb experts sa anti-terror hub sa Zamboanga del Sur.
3: Validation Tour 2026, malampusong gipahigayon pinagi sa Department of Tourism 9.
1: Tulo ka batan-ong mag-uuma sa Pagadian City Provincial Awardee sa YFC 2026.
3: Sa uluan sa balitang regional, tigpamiligya og dili lisensyadong pusil sa Libuna Bukidnon, arestado.
1: 24 ka estudyante gipagawas na sa ospital samtang 5 padayong nagpaalim sa Balay Tambalanan gumikan sa food poisoning dito sa Davao del Norte.
3: Sa uluan sa balitang nasyonal, 107 ka mga government executives sa gobyerno ipailalom sa lifestyle check sa Office of the Ombudsman.
1: Pagban sa Facebook, last option lamang.
3: Sa uluan sa balita international, Syria gitangtang na sa US isip state sponsors of terrorism.
1: Canada nagpahamtang og 50% counter tariff nga gikan sa US.
3: Sa uluan sa balitang negosyo, LPG stocks ipagawas sa gobyerno.
1: Sa uluhan sa balita sports, batang chess prodigy sa Dipolog City nakakuha og 12 ka medalya gikan sa ASEAN kon ASEAN Plus Chess Championship.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nag-awhag sa mga ginikanan nga protektaran ang ilahang mga kabataan batok sa tuberculosis.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, Nasayod Kaba nga sumad karong adlawa tuig 1994, namugna ang Advisory Judicial Council sa Pilipinas nga karon mao ang Judicial and Bar Council kon JBC.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Pops Fernandez mag-concert atol sa ika-60 birthday celebration o ika-40 katuig sa showbiz.
1: Ako ka itong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Darilikat Ayaay.
1: Ako sa si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: Pagkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC

0: Hingpit ng nigradwar, kagahapong adlaw Agosto 26, ang unang batch sa kapulisan nga giila isip elite Philippine Scientific Bomb Investigators man makumpleto ang duha ka semanang Advanced Post Blast Investigation course sa ka-anti-terrorism hub nga gipunduhan sa Estados Unidos. Nasairan nga nikabot sa 24 ka mga law enforcers ang misalmot sa maong pagbansay nga gilangkuban sa mga bomb investigator, forensic specialist, crime scene personnel. Gituduan ang mga partisipante sa mga nagkadayang technique o pamagi sa pagdumala sa mga lugar nga nahitabuan o pagbuto, pagpreserbar sa mga ebidensya o pag-ila sa mga responsable sa insidente. Alayon ni gidayig ni course instructor Rodney Brisendin, ang mga digraduar tungod sa ilang pagkahanas sa komplikadong proseso sa post-blast investigation. Matod pa sa opisyal, ang mga partisipante nakahimo og dakong lakang gikan sa pagka-first responder nga to sa pagka-elite scientific investigators nga doon ay importanteng papel sa pagkuniktara sa usa ka gubot nga crime scene nga doon sa korte. Ipaklaro sa ni Brisendin nga ang ilang bagong nakuhang kahibalo sa blast pattern analysis og forensic evidence collection makatabang sa pagluwas o kinabuhi o pagpaligon sa nasunong siguridad. Samtang gipahinumduman ni Jonathan Lodi na Senior Regional Security Officer sa U.S. Embassy Manila ang mga nasangpit kabahin sa mga peligro nga ilang atubangon sa ilang trabaho. Manghinauton sa kini nga ang maong pagbansay makatabang sa mga law enforcers sa ilang umaabot nga mga misyon labi na sa pagpahigayon og hugot nga investigasyon sa mga insidente adunay kalabutan sa mga pagpamumba og terorismo. Ang nasangpit nga programa nagpunting sa pagpalambo sa kapasidad sa mga kapulisan ilabi na sa mga investigador aron mas tukma nga matuki ang mga ebidensya gikan sa explosion sites og mapaligo ng proseso sa pagdala sa mga responsable ngadto sa hustisya. Nunot nini manghinauton si Provincial Director Police Colonel Bonifacio Aranias Jr. nga sa mga musunod nga pagbansay mapailalom sa cybercrime related training ang pipila sa iyang maginsakpan tungod kaya wala matod pa trained personnel ang ilahang buhatan na mahitungod sa cyber investigation.
1: Cybercrime related training kay sa pagkakaroon mangod sa PNP sa ato agi diri sa local wala tay trained personnel in terms of cyber investigation. Nami antay cyber crime unit na sa Zamboanga City but diri sa ato wala. So mao yang mong gi-request and responsive man pud sila. So hopefully by early next year maka-open direct training para naa na gid tay mga trained personnel diri sa Zamboanga dili.
2: Samtang sa Pikas Bahin, nagmabulukon ang gipahigayon sa Department of Tourism Regional Office 9 na tulukadlaw nga validation tour alas sa Zampen Norte Sur Circuit, Zamboanga del Sur, Lake Subanen and Kumala Living Heritage Communities. Nga gisugdan ni atong Agosto 24 og natapos gahapong adlawa, Agosto 26, 2026. Kabayan sa maong kalihukan ng mga pagbisita sa mga napiling cultural og tourism sites sa Pagadian City, Kumalarang og Lakewood, aron ma-validate ang mga proposed tourism routes, masusi ang accessibility sa mga lugar og makuha og mga congestion sa komunidad alas sa pagpalambo sa usa ka market ready o community responsive tourist circuit. Gipasiog daw sa validation tour ang kultura, tradisyon, living heritage o mga lokal nga komunidad sa Zamboanga del Sur isip kabayan sa pagpaningkamot nga mapaligon ang domestic tourism sa tibuok Zamboanga Peninsula.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, tulo ka batan-ong mag-uuma gikan sa Pagadian City ang napili isip provincial awardee sa Young Farmers Challenge kon YFC 2026 Startup Category alang sa Zamboanga Peninsula. Ang mga awardee mao sila si Julian Tabat pinagi sa iyang proyekto nga Guava Go, Benji Bagaw pinagi sa Agaw Thor Egg Laying Production og Genesis Ondalok pinagi sa Mr. U Integrated Farm. Ipasiugda sa mga kalampusan ng ilang pagkamamugnaon, pagpaningkamot o bagong mga ideya sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Ipasalamatan usab ang DA AMAD, Young Farmers Zamboanga Peninsula Team, o ang City Government of Pagadian pinagi sa mga opisyal o personnel nga mitabang o may suporta sa mga batanong mag-uuma sa ilang pag-appeal sa programa. Naglaom ang mga supporters usab nga magpadayon ng tulo ka-awardee sa ilang mga inisyatiba o magmalampuson sa sunod nga level sa kompetisyon.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balitang Regional.
2: Arestado ang 41 anyos nga lalaki human kining mapalitan og dili lisensyadong pusil atol sa gipahigayong joint bypass entrapment operation sa zone 2B Barangay Kalilog, Libuna, Bukidnon ni atong Agosto 5, 2026. Gilan suspect nga si Rodel Minyo, residente sa Maong Dapit. Narecover gikan sa suspect ang usa ka unit nga kalibre 45 ug usa ka steel magazine sa kalibre 45. Ning kasamtangan ang suspect lakip ang armas nga nakakustudiya sa Libuna MPS alang sa dugang imbestigasyon o pagpasaka o kaso.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional,

0: sangpit nga buhi sa umabot nga Setyembre 8 alang sa mga produkto sama sa Puthaw Furniture ug mga RTWs aron protektaran ang mga trabahante ug negosyo sa ilang nasod. Nagsugod ang walay pagsinabtanay human napakyas ang negosasyon sa negosyo sa duha ka nasod kundi nagbinayloay ug mga pasangil ang duha ka grupo kalabot sa mga dili makatarunganong mga hangyo. Miuyon ang gobyerno sa Canada sa paghatag og alokasyon sa $7.5 billion nga tabang para sa mga domestic industries aron malikayan ang dako nga pagkawala sa trabaho samtang padayon ang tension sa negosyo.
1: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, magpagawas sa nahibiling supply sa liquefied petroleum gas kon LPG ang gobyerno, ngadto sa mga lokal nga retailers nga posibleng ibaligya sa 60 pesos kada kilo. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ang mga stocks nga giprocure sa Philippine National Oil Company, ipagawas aron dili madugay sa storage o mudugang panggasto sa pagtipig. Sigon pa mga 21,000 metric tons ng LPG gikan sa United States ang nadawat sa gobyerno ni atong Mayo. Natong Hulyo, nagsugod na ang pinok sa pagpagawa sa LPG inventory sa presyo nga 68.72 kada litro kon kada kilo. Matod sa DOA, wala pa'y plano nga mag-order og dugang supply tungod kay igo ang kasamtangang inventaryo. Gilauman nga pinagi sa dugang pagpagawa sa government stocks, makakatabang kini sa pagpaligon sa supply o pagpugong sa pagsaka sa presyo sa LPG sa merkado.
0: Ang balitang negosyo at kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka magbarato pa ni kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pag mga accessories ayaw na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian dunay mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margos sa Tubig, lakip na sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Sure, doon na pa ay laing mga branches sa probinsya sa Misamis Occidental o sa Zamboanga, Sibugay. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
0: Dakong garbo sa Dipolog City ang batang chess player nga si Elisa Abanilla Romarate human nakakuha og 12 ka medalya sa 24th ASEAN Plus Age Group Chess Championship 2026 nga gipahigayon sa Singapore niadtong Agosto 7 hangtod 17. Nakakuha si Romarate og 8 ka gold, 3 ka silver og 1 ka bronze medal sa nagkalain-laing team og individual events. Din siya ang nagrepresentar sa Estaca Central School kung asa siya nag-eskwela. Niyatong Agosto 25, may bisita si Romarate ng Anthony Dipolog City Mayor Roberto Oy. Ano ni pakita niyang mga medalya o ipaambit ang iyang dakong kalampusan. Kauban niya iyang coach sa National kon nga si National Master Instructor Jeronimo Romarate o mga miyembro sa Dipolog City Chess Association. Ang iyang kalampusan naghatag og dakong dungog sa iyang tulunghaan og sa tibok Dipolog City o nagpakita sa dakong potensyal sa mga batanong chess player sa syudad.
1: Samtang sa detalye sa kahimsog sa Palawas, sigon sa DOH nga maprotektahan ang mga bata batok sa tuberculosis kon TB. Pinaagi sa kon BCG vaccination sa pagkahimugso sa iyong pagkonsulta kung adunay sintomas o TB preventive treatment alang sa mga nakahalubelo o pasyente adunay TB subay sa tambag sa doktor. Gida sigusab ang breastfeeding, hustong nutrisyon o regular nga ehersisyo samtang likayan ang second hand smoke aron mapaligon ang resistensya o malikayan ang impeksyon.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawan, satod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanhimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye, o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Nasayot ka ba?
0: Alright, mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod ka ba? Of course, sa Bagting 27.
1: Mm-hmm.
0: Nasayod ka ba nga sumadi ay karong adlaw, Agosto 27, tuig 1934. Usa ka Advisory Judicial Council ang gitukod pinaagi sa usa ka executive order. Kini nga konseho gitahasan sa pag-andam sa usa ka listahan sa mga miyembro sa bar nga kwalipikado alang sa pag-appoint sa mga maghuhukom sa courts of first instance. Ingon man kwadtong kwalipikado alang sa promosyon sa ubang mga posisyon sa judicial. Ang paghimo nini nga konseho nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga lakang padulong sa pagsiguro sa katakos, integridad o kagawa wasan sa hudikatura sa Pilipinas. Ang nagunang gibuhaton sa konseho mao ang pagrekomenda sa mga gitudlo sa hudikatura base sa ilang mga kwalifikasyon o merito. Karon kini nga konseho na ilang Judicial and Bar Council kon JBC og naglihok ubos sa pagdumala sa Korte Suprema. Ang JBC gilangkoban sa Chief Justice isip ex officio chairman, ang Secretary of Justice ug mga representante gikan sa duha ka balay sa Kongreso, ang Integrated Bar of the Philippines kon IBP, usa ka propesor sa balaod, usa ka retirado nga miyembro sa Korte Suprema o usa ka representante gikan sa pribadong sektor. Ang JBC nagpadayon sa pagdumala sa importanteng papel sa pagmaintinar sa kagawasan sa hudikatura pinagi sa pagrekomendar sa mga gitudlo sa presidente base sa katakos, integridad, pagkamatarong o kagawasan. Ang presidente mopili sa sunod nga mga mahistrado: maghuhukom, ombudsman o deputy ombudsman gikan sa lista sa 13 ka nominado gikan sa JBC alang sa matag bakante nga posisyon. Ang pagkatukod sa Advisory Judicial Council niadtong 1934 nagpahimutang sa pundasyon alang sa usa ka mas transparent og merit-based nga proseso sa pagtudlo sa hudikatura nga nagpabilin nga bililhon sa sistema sa hudikatura sa Pilipinas hangtod karon. Ang tinubdan nini mao ang Archives of Philippine News Agency, Judicial and Bar Council, Wikipedia, https://n.wikipedia.org. Karon, nasayod na ka, mga kabagting o kabalkada, nga sumaday karong adlaw, ang Judicial and Bar Council natukod ni adtong 1934. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka na ito sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mawakining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mga klase buntagon, hapunan o panggabi. Busa wala na'y rason nga dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: All right.
1: Sige, dalita sa balitang showbiz Bagting 29. Gikatakda ang magpigayon ng concert si concert queen Pa Fernandez karong Nobyembre 26 sa Newport Performing Arts Theater. Isip pag-celebrar sa iyang ika-60 nga birthday o ika-40 ka tuig sa showbiz. Dugay-dugay na po dahi, no?
0: Lange, sa kay mga kantaan ninyo, no? Sulayan doon natin kami.
1: Mm-hmm.
0: mao rin iyahang mga kanta.
1: Goodbye.
0: Ano ba ang tama ba? Ah, okay. Ano ba ang tama kani daw to sulayan ato ning pa-music. Kay iyahara bang ibida ni iyahang concert kay ang iyahang mga sikat daw nga kanta.
1: Mm-hmm.
0: Sige, sulayan na natong mao ba ni. Ano ba ang tama? Siguro ang mga katiguangan atong mga
1: relate ani nga
0: sa kaluluhan,
1: makalulahan.
0: Mm-hmm. Ah. Lay-lay pa bitaw tong oraso, 7:08 pa. Mao din ni ihang kanta.
4: Ang oo, alin ba ang hindi?
1: Ah. Ano ba ang tama, Nikki?
0: Oh, ano ba ang tama?
1: Ang mahalin siya?
0: Eh, alam niyo, tudlo.
1: Alright, ibida siyang performance. Ang pipila ka mga gipa, sikat niyang mga kanta sulod sa upat kadikada sa iyang singing career. Nga, laumang makagakon maghatag og unique musical experience sa iyang mga fans.
0: Mm-hmm. Welcome to the club. Oy, ka-60 naman din niyo. Welcome to the club,
1: senior nagyoda.
0: Senior citizen. Anyway, mo to ang ako among giplay, mo to ang usa sa iyahang mga kanta. I don't think so kung usa ba puto sa ni sikat. Mo to siya si Pops Fernandez. Kano saan ni siya mag-celebrate? Awa pa na butang dre kano sa November. Awa November 26. Bukong November 1. Samtang sa Pikas Bahin mga kabagting o kabalkada ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sa break ka nato sa Petron Gasol Station. Alang nitong gusto magpatubil or kamo palit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang sila usab di ay ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon. Sa BBC's Entertainment official Facebook page, nakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page. Good morning, ni Aisa Maghanoy, Tristan Wayat Gulay, Annabel de la Serna, og Dondon Tormis. Nakip na usab si John Yanuyan diha sa Likabang Dumingag, sa Buang Adol Sur, Likabang or Salvador Baningila ha. Kay taga Dumingag ni. And of course sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756, pakip na usab sa mga naka-monitor sa Radio Bagting mobile application. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ang mayong buntag ganinyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
3: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment, no, wala gin siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imaugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa doktor, ulit. Wala na daw. sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Zed Living Testimonies.
13: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, Puriba ko, ala. Ang Kalin Panyawat Coffee, akong giniminten kay high blood ko, laban pilar, kay mababa man ang imong lipid.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
14: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
15: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
16: Pot na migmati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heram Pausos. kuan ako 5'7".
15: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
18: Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
19: Radyo Magbating.
20: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
21: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Ug kini pulsuhan sa mga katawhan. Ug karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
22: Regala, kumusta? May buntag ang inyong tanan. Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 27, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Din nilamang sa naguna nga radio station sa Dakbayan sa Pagadian. Kininyong mahigala, Elmer Pagits Maghanoy.
23: Sa subscribe sa button, mahigala, magiguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
21: Pulso sa Katawhan.
23: So, may daw, mahigala, kumusta? Adlaw ka na itong tanan. Adlaw nga Huwebes.
22: Adlaw?
23: Pizza 27. Yahaya. Mga higala, gahapon. Holiday. Unya, karon. Back to normal. Taghang ka problema kay ang sangan nung naaman na tunong muna. G-street na lang ako para long weekend. Okay. Lunes, huwag nasairan po na to. Holiday?
22: Holiday na po.
23: Holiday Lunes. Dagal, naging nag-ingon. Dagang nag-chat na to gahapon nga. Ingon lang talaga ito. Gisibog na lang unta natin ito sa Birnes. Kaysay, kay para Birnes, Sabado, Domingo, Lunes, ang kwan? Wait na
22: tamas ginawa.
23: Daghan na itong makalaag. Unta, daghan na itong kwan. Daghan itong magamit ang top box ba?
22: pero saan man nga, mamangin ang kwan sa gobyerno. Importante nga, hinapos tapos bulan, nangandam na po sila paghimos DTR o payroll.
23: Ang uban karon kay pwede pagpangandam og suroy-suroy sa kwan eh. Gahapon ato bitong gisgutan ning sa kwan. Gani bitong postponement. Pagpuman sa programa daghan king meet thanks nga ayaw po di postpone ninyo ay kay maluoy mo sa muang kaila diri dako na kay gasto
22: sa mga tinuod na mapostpone o dili pero ato balikon ha ang kumilek yun nagingon basta wa pa'y balaod nga mugawas nga nagpostpone sa barangay o iski election madayon yun na
23: amang kaila diri guys kay nang hatag nagsular.
22: Uy, pero yaya, oy.
23: Adlawan man musiga ko is.
22: Kabalo na mo basta election, daghan na yun ang gimmick, daghang mga maayong tao, ang uban gani, tingala lang kang ano ni kanilisya kamayuhon nga. Sa una, di man ay tagadinhi, ano, tagadinhi naman siya.
23: Buta naman kayo.
22: Buta naman kayo, pero normal na sa election. Ang yung tanaw niya, ang iha bitong siya sa wala pa election, diyan, unsa yun siya.
23: Napagali ko'y na kitan mga higala nga at dugay-dugay na noon to. Magpapay pag plano-plano guro to ba? Ang poste sa msurit ko, gingisihan man noon.
22: So, kung bati na bigod eh, kay sa msurit ko, naningkamot nga mahanay ang tanan nga mga problema. Di pwede mga ginama ko ano, sa eleksyon namin yung panahon nga. Ma-brown out na kay sa ni mo.
23: Gikawayan ang samsuri ko. Napay kamot lang yan samsuri ko. Matay. Ay, biya ko kalimti ha. Mahingon ka kita. Kita sa ito isgutanan mga higala kay Miss Karon. Walay mga na-traffic.
22: Oh, ay na-traffic. Karon kay nag-ayo o ipatawag sa sanguni ang palalawigan.
23: Okay. Daghan na po problema. Daghan ka post sa Facebook ba nga. Ay mag-agi diri kay Nay Kwan. Nay
22: inyong mga amigo.
23: Nay inyong amigo. Basta inyo. Basta kini ato mga amigo. Ay lang yun mo diha pasulod bitaw sa Kwan. pasulod sa pagadian. Sinto-sinto lang mo. Eh, sayo pagyugay mo na. Patawag ni noon. Sa trabaho ka sila sa inyong trabaho ba? Kay, may mandato yun sa itong mga amigo. Mga igala nga kato mga kulag lisensya, talandogong kahimtang sa mga motor.
0: Sinunan ko na. Sa una, sa wapa ay privilege speech nga nahitabo sa Kongreso, wala mga mahilabos pagadian. Kaya ilang mga nakita yun nga, ang pagadian, sa wala ay problema ba?
23: Mm-hmm.
0: O, may napakahanay. Galing lang dito kay pag-privilege speech dito sa congressman sa first district.
23: Uy?
0: Gitawag ang kuan na atensyon
23: sa imong amigo.
0: Patawag kay ngano mang di man mo manakop diha sa kadian nga naman dai mga batan-on diha nga kusog kay mo padagan na nagdisgrasya pa sus na. Na kabsan pas kinabuhi. So
23: Ernest
0: Bogma. Mo na nga daghang maamong ba ang mga batan-on nga magpatakag dagan kusog kaayo. Unya kana bitan dulhugon delikado man og kanang imuhang sakyanan wala bitaw di pareha bitaw na mga motor nga na mga engine brake mga kambyo-kambyo
23: magpareha mong padagan ni Mabel nga abtik kay mo brake
0: kato no abtik kay ito
23: take mga ito so mo na ubang mga batan-on murag nakapanagiag dalan
0: mga traffic enforcers pod mabalaw ya pud sila pamadlong kay mao man ni kanunay nga sawayon sa mga taas o edad. Ngano kusog man ako padagan, asa man yung mga traffic enforcers. Nga di mo na mabadlong, katulgo na mi.
23: Traffic enforcers, rapoy bantayan.
0: Anya, gamay rin po na sila. Amin mo, looy rin po na sila. No? Naninkamot na sila nga, maplastar na kahit napay assignment ni Mayor nga gihatag ka ng mga kolorom lagi kay ning reklamo tong naay mga franchise. So, tabang-tabang lang po mag-advise na inyong mga batan-on nga dili mo palabig na. Kaya pati namang mahal sa gasolina.
23: Tan sa bigas bahay nato sa nisgutan mga igala. Tapos naman ang matawag nato ni part 1.
0: O part 1 katong libre serbisyo alang sa masa no. Okay,
23: atong nadunggan mga igala do na sila isunod nang susama gyapon yung programa mga igala libreng serbisyo alang sa masa. Inindot mong gudin siya kay mag nakita bitaw nato nahulog nga one stop shop. Dili lang kay serbisyong medical atong nakita dito. Dili, kining programa bitaw sa PSA, kining pagpangrehistro mga higala, naapo dito. Ngayon, naapoy.
0: Naapoy mga problema, kanapitaw mga SSS, kanang PhilHealth, unyan, naapos sila yung mga abogado ko yung naimapa-advise. Kanina na ba nga, usahay sa kanang medical and dental outreach, naapoy mga problema, unyan, kanang mga check-up sa mga kabataan. Mano mga ginay,
23: akong ikabiliban dito kay kining advice sa ato mga attorney ba? Kaya usa sa problema mga higala, diha mismo sa matag lugar, labi na kining duluna yod. Sa matag yuta.
0: Magpatay mga ginay ng uban.
23: Patay ng uban mga higala niya. O, ang uban, diyo, dihado kayo niya. Di na kayo ka pangayog advice sa mga attorney kay medyo piki po ng kahimtang kay lahi, maguna naman na yung consultation fee. Naman na sila yung mga kumayad, manggugka na.
0: Hindi mo karon sa city government kanang libre serbisyo alang sa masa mo anas mga barangay o mga utana ka dito wala na mag-uy bayad nahigayo na ba
23: mani naka nindot bitaw at nindot nga pamaagi kay instead of mabayad ka matu ka sa mga pribado nga mga abogado di ba ka matu ka sa PAO mga igala kapoy na manggugugsong. Pareho ka po na sa medical.
0: Ikayo naman guna, God.
23: Pareho po na sa medical, mga higala, nga ikaw, imbes na kay gibati sa panglawas, di na lang ka mo pa-check up, kay kapoy naglugsong ba? Kapuyan, nabitaw ka?
0: Kaya ang budget ba niya? Piti pa niyo paglugsong, pag-abot dito, mapalit pagkagtambal, may pare sa city government nga, madtulas barangay, dito na ka pa-check up, kapag mga dalang tambal, yun na may mga pharmacist o doktor, God, kuyog.
23: So, mo ni mga higala, nga nindot ni, unya, doon na itong nasairan nga, doon na ni sila part 2. So at least mga higala, makita na to nga basig doon na pa mga wala na yung add to ba? Kaya usahay mga higala, ang uban. May ingon nga.
0: Kana laging uban nga istorya sa mga barangay officials. Ay mga add to dito ha. Kaya dili may kauban na nagrupo.
23: Natay.
0: May makadagtigaw gud.
23: Namay may ingon nga. Natay atong programa.
0: Natay atong programa.
23: Pero ang pangutan na, aha naman. Taman ra, basig taman ra ta sa istorya. Taman rata sa natay ato ang programa pero ang pangutana asa man karon basin unya og muguho ra nang inyuhang programa mga higala.
0: Inighapit ng eleksyon.
23: Inighapit ng eleksyon. Ay hapon mahuman mga higala nga campaign period na pod.
0: Daghan na kadayag sa gihimo karon sa city government kaning libreng serbisyo alang sa masa gani. Ningon sila nga matag naa na puy additional ana no. Apo ta na ba dia? Unsa na puy idugang nga serbisyo kay na naman toy ultimo pagpangalot sa mga buhok. Labi na mga babae dito malipay sila oy kay makulor-kuloran gani lang buhok.
23: Nindot to kay na po din si Mami Ray.
0: Oh, na libreng alot dito nya na pay taga katong city administration office nga mo apil og kulong. Oh, mga apil ang kulong-kulong sa buhok. Oh, ako gani, papakulong. Pagwa mo ko yung angay. Sa mga alaan mo kong si Kubong.
23: So, nindot kayo mga galang programa. Dagang nangutaan na gali. Napo yung mga nag-comment. Nga, mas mayo ang taog napo na diri sa mga lugar.
0: Oh, kada mga musipyo, naghando man sila na. Pero, wala may mahimo ang city government. Dili man ka makahimo dito ang city government. Kaya ang budget nga gigamit, alang mampun sa pagadian.
23: Okay. Pero maraog atong nasairan mga ikala, mga hinihinay na nasugdan sa lungsod kung malarang. Okay, naman to yung program.
0: Dili to budget sa city government.
23: Dili to. Sa iya itong pundo.
0: Sa pundo to nila dito okay. Sa malarang.
23: Depende manguna sa, kini manguingunaan ni mga ikala. Depende gud ni sa plano sa local civic executive.
0: Ora na may ubang mayor nga dili ganahan ani kay ganahan sila kanarang ato kanang himograsada kay makasapi ta ana.
23: Okay, kaning social services mangod mga higala og sapi mo imong hisgutan.
0: Di ba kakasapian agud?
23: Prangka-prangka lang ni baga istorya mga higala. Wa jud kay madeo-deo dire.
0: Unya hago pa kaayo, lasman kag kita mismo nakakuyog banta sa libreng serbisyo alas sa masa. Pwede ka po yung binag-hike-hike. Ibag doon ito mga kabalayan nga lagyo kayo.
23: Pwede pa singuta, mga gala. Pwede pa nginita, ulan pa yun.
0: Dili pa niyo kung importaan ang local government units. Kaya may masaw ka ng biddings karsada. Inani katas ang karsada. Muni ang amount niya.
23: Ako, 20% na da.
0: Ato mo, wala may 20% good.
23: Wala din, wala.
0: 50% na may nang uban, ana.
23: 50% din da.
0: 40% na, ana nang uban. Sawa pasok di hatag na ng kwarta kay ay nindot good nga programa pero ang sa city government man ta kasapi kanang libreng serbisyo alang sa masa
23: nunda ko unay mo kami kay ako
0: pero kung tanaw ni mo nindot ya positive kayo ang reaction sa mga katawhan sige mo ni Mayor Sammy ko o gani nang awang musipyo sa nindot po og na po inana sa mo ano amo musipyo
23: to paminaw sa kadali mga higala interviews media ni Pagadian City Mayor Sammy ko programa sa libreng serbisyo alang sa masa.
1: Pulso sa kagawahan!
3: Ang usap ko ron, ano yung feedback sa mga tao?
4: Ang Elsam, oo. Hindi pa rin kamutan, magod na ito. Gati rin, no? Gani din mo ko, kaapas ko mo ato sa tanang barangay. Mga ikong dispensa ninyong tanan, ha? Sa mga kabarangayan. Sa kadagang trabaho din ako, din mo kaapas mga senagal isa ka semana, katulo ko, upat eh. Isa, upat ka adlaw ko to sa lain-lain barangay na ang sao na lang yung tao na ito yung City Hall, ang sao na lang ako trabaho nung dali. O bidding pa ta mo negosyate pa ta sa tanang mga opisina na hindi mo pag-design, kaya siyempre, maagi pa sa ako tanang, siya kung gusto City Hall, daghang yung trabaho, kasi buhatan pa sa mga ang ato mga sidewalk vendors, sao na lang, daghan na kayo daw, then daghan kayo compliance, the ALG, daghan kita kinalan, i-comply, then tanan mga bayro noon, sa tiyan, kinalan, masikaso na ito, tanan. Labo sa tanan, nagpapangayog yung additional mga funding no, sa Manila, sa so, kinalan, si Cum Larga, mga ayaw dito, pakiloy, sa mga senador, mga sekretary, ana, sa Malacanang. So that, ang ELSAM, kasagaran, kung kinsa na lang ginaaw, basta halos-halos mga department head ako ging ipadala para unsay mga serbisyo from lawyers, unsay mga certification na kinanglan, padalong sa veterinarian na to, sa ilang mga kahayupan, unsay anti-tetanus, unsay pa nang ipang-inject-inject na katong mga para mabuntis yung kahayupan diha natay artificial insemination, na agriculture, mga hatag mga tanno, mga... So ang ELSAM, padalong sa health, ay karong ulay marag na operation tuli idungag na ay medical outreach niya na ay matambat o pharmacy kada ng atong mobile clinic na atong dental coaster na to nga na kumpleto sa dental equipment na ito na no
2: Instability
4: po kuya ni First Lady ilang ilang o sa ni Tyra o sa ni Lance sila kuya ma department o sa si Chikaroy sa kasi mo kuya ato ang gito na yung mga mas mga sakit ipa-identify na lang ang barangay pila ka mo kanyang sakit ang di kagawas-gawas at na mga wheelchair taga mga
5: walker
4: mga sa nang judges, mga ano, mga cane.
5: Ano po yung doktor ko yung?
4: Ano po yung mga doktor dahil ko yung? Basta, kumpleto mo lang isa ka set city nga ka nang naikalabutan sa mga programa. Ang kuhig sila tanan. Para nga, maghatag servisyo. Gusto na to makita sa ito pong mga department nga. Ang uban nga, pati sa itong katilingban, mga kinalang kikag servisyo, mga uban, dugay na rin kayo, pila na katwig, di huwag gawas-gawas balay. Kaya uban din siya wheelchair po, siya masakyan.
5: Ang hilak po, itagagugas na hilak ngayon.
4: Ang hilak po, uban.
5: Ang hilak po, sabi ko, hilak siya.
4: Maloib, ito kayo, mahatagan sila, makasuloy. Pero,
5: uso mang hilak, no? Sila, hilak po.
4: Nakakuyog, magod mo mga media, maralagyo kayong mga balay dito ba? Ang silingan, ang puso na. Manong, di ko kaapas, ako'y mukuyog kay buhurot mag-isa ka adlaw ko, makauloy na, hapo na. Maluya pa dyan, luya, hindi na katrabaho kay pati lagi mag-ilakuan sa bukit.
5: Paspas kayo sa mamilag mula kao eh.
4: Mamilag, paspas kayo. Tayra, sokol ba? Muna nga, sila na lagi mukuyog sa mga department head. Every parang kayo atong gituyok. Ako lang gusto makita sa itong mga department head pods nga. Kung sige kulang, kung sige kinanglan, no? Para sila makasabot sila o sa sitwasyon. Kaya naran ko tadi rin, sa itong mga empleyado, hindi pa kayo mag-intertain ng tarong, kagusog gamay. At ito yung talawang haluoy sila. Eh, matagaan lang kayo wheelchair, mahilak o kumayong, matagaan ang crutches, mahilak, no? Luoy kayo. So that, akong kwarta, huwag yun na ito, naghanag usik-usik, hindi kayo kumusugot na karang mag-celebrate ng senior citizen. Naman ay citizen month, mga women's month, mga unsa, di kayo ginahal nga dito, mubusog dagang kwartang kasugastuon lang. Ako gusto nga, na ako'y mahatag ng mga devices nga magamit. Mga hearing aid, di na kakadungog. Di, kaputang ang kag-hearing aid, nago si speaker ko, so makadungog na siya. Makadungog na ko, ano ba, no? O, ganyan, ibinawangan ito na kung isa kayo, sa ubutang si hearing aid, imagine siya kadungog. Inko, imo ha, no? Sige lang, ayan na lang ang hearing aid. Ato ka City Hall, kaya ito ko iandang, kung tutrumpag ako'y tao na rin na ako nagtitika kadog. Di pa dyan ka kadog, kung ano gitimay mo. So mo lang, sa Elsa, rektuyok lang sa tanang barangay. And then, kung sa'y matag-hatag, eh, pandala na po, sa servisyo, kung sa matag sa katawan. I hope nga, mahuman-human na sila, kay isa ka simana, tulo pa, na magpagkabarangay, maantuan ko. Isa ka bulan, pilara. Ang 15 na, so 54 ka barangay sa kanos amahuman. Dagan ang tulog ka bulan, 4 ka bulan. Dagan yung mga 4 ka bulan, so kamahuman. Sakripisyo yun eh. Pero, di magod mapil sa barangay nga, naka-antugit ang nakasirpisyo yung city pa.
5: House to house, good.
4: O, may lang din sa siyudad siguro, kay doon lang sa tao. Ang dito sa bukit, so malayo mo kayo sila man eh. So katong di nakagawas balay na daot unsa manay ipagbisitaan lagi gipaadto gyud kada kun identify gyud pila ka buka nang naay mga diferensyado kay mga tuon gyud
5: bisa kinsa mi away pick
4: up oh pero kita wa tay politika ha mo ato tag barangay why pili ni wa wala color coding ni bisa atuag sa pika wala serbisyo man ni di man ni kwarta man ni gobyerno para man sa tanan daghan dagan kayo ang ilak. Ikala na. Siguro. Nay uban ng ilak ato yun. Ito, Jack.
5: Yukum na, yukum.
4: At diba, ano to uban ng dawat siguro ng ilak, Jack? Wala ba siya ko kabutaran ng mayor? Dawat siguro niya, Jack. Wala ba siya ko kabutaran ng mayor? Sabi ko, gitagaan. Hindi, pwede ko sa balay, gitagaan.
5: Wala ba ilak
4: tawin? Alright, may ilak mo uban, mama. Tulok, tulok siguro. Oo. Ano yung banali pa dyan kay mag wala ka kagawas yung balay matagaan ka wheelchair so, sige ipagawas pa kiti man alili gawas din pagawas sa balay ay makagawas din ay kurang kaya naman siya wheelchair sa kaya niya ang atong kiyata nga wheelchair katong natunda ko ang ligid. Kay pala ikaw eh makaanak ka pwede ni mo mapadagan. Na mag wheelchair nga katong kag may ligid. Kinahanglan to siya tao tuklo sa likod. Nay, nakadang may mga karito bitan ni Awiran ang likod. Ang kato siya para itulog itulog to siya tao. Dali mo magsilbis bukid kay wa kay sila masuko. Oh. Okay na to katong nay Awiran anak nga kag may ligid. At mga adunahan, okay na ito inato, okay. Makasuhol mo siya, makasuhol mo siya helper or magtulot-tulot niya.
22: Nabati na ito si Mayor Samico, nangandoy mga ng uban po ng mga kalusuran god. So si Mayor Samico, igura po siya pagtubag nga nindot yun dito, pero mo lagi na nga, dili magamit ang budget nga iya sa city government.
23: Gitag sa time sa pagpapasabot sa mayor sa kini mga programahan, mga higala. Okay, kini manggod, kwarta sa pagadian, para alang sa pagadian. Kwarta sa munisipyo, alang sa munisipyo. Kwarta sa probinsya, alang sa probinsya. Kwarta sa Pilipinas, tibok Pilipinas.
22: Tibok probinsya na ang tabangan. Wala lagi nga ako, naa kay nindot ng mga plano. Kanina, kinahanglan mo ginig mga nindot ng mga plano. Kaya o kanunay na kang maghuna-huna nga makasapi ka, makakwarta ka, hindi sila ganahan. Ano eh, mawagin na nga DILG, mihatag o grado ni Mayor Samico nga, hapit ma-perfect.
23: 9/10.
22: Oh, 9/10. Kaya naamangod dito ang mga programa, kanina nga sundo ni mong programa, nindot kayo, oy, edukasyon sa health services, o guban pa.
23: Okay, kini manggong DILG mga gala, gobyerno ne.
22: Oh.
23: National government gahimo po sila rating sa mga local government unit. Kay kung wa manggo ingon ani mga gala, a depende ras mayor, mulihok sa dili, wa bitaw gabantay na to, wa bitaw award na to mga makuha, wa bitaw tay unsa nga makuha diha.
22: So, depende sa DILG.
23: Mulihok sa dili.
22: Kana sa DILG. Balanse magud na. Sato pa kung doon na kay infra, doon na po kay health services, doon na po kay about sa mga youth, tanan na sa kanang...
23: Maras siya o kwan ba? O atong...
22: Tanang servisyo na,
23: O atong kwintahon mga higala, diritas kompetisyon,
22: kuhaan
23: na ito nagbase ng singing contest.
22: Oh.
23: Diba sa singing contest mga higala, doon ay kriteria? Diction, 20%.
22: Voice quality, 40%.
23: 40%. Rhythm and timing.
22: Okay, i-balance man yun na siya.
23: Audience impact. Ano na siya?
22: Kili kay, ang uban po mabali man at uban po na audience impact ang ako. So, kinahanglan yun nga balance. Kay og, maghuna-huna po ka og nga magkasapi ka, walay nada ng programa sa DILG sundon.
23: Misod kina kay papil-papil man na.
22: Masunod yung ka na kay mahatagaglit sa mga katawahan. I-balance ni mo na kay pan-turismo, na kay pang-youth, na po kay sa mga senior citizen.
23: Na po kay pan-trabaho.
22: Pan-trabaho, kada bulan na kay job sphere para gamay po nang walay mga trabaho sa imong lugar. Pero og maghuna-huna ka makasapi ka dito lang ka sa usa ka project na lang
23: kanang itra. Okay, na mangunay atong gitawag bang ma-implement ka ng project na kay na automatic sa contractor, na automatic sa implementer og kinsay na nakuha ang pondo dito sa kahitasan.
22: Mabaya na kayo ni Mayor Samico nga katong mga regional offices nga walay pondo, nakigistorya siya dito sa sekretary. Gihangyo ni Mayor Samico nga butangin na siya og funding kay ang city government muhatag og luna libre, walay bayad. Sa ito pa, ang ilahang programahan ang kanang building ra. Mao na nga nag-budget tuod ang sekretary. Pero pagkahuman kay wa may lain siyang bubuan siyang kwarta di DPWS ta. Pag abot tapos DPWS dito, lain naman po yung muangkon.
23: Ay.
22: O ako na nga DPWS ta. Parte niya.
23: Ako yung kirtikir.
22: Nadaghan na pong dili maayo din ha.
23: Ilang mga gala, importante diya kay na-implement, matukod ang building, alang mabunistanan.
22: Ilang kay
23: regional center bitaw mga higala.
22: Madayon pa ng isa-isa regional office kinahayo man to ni Mayor Samico gani ang mga senior citizen gani. Mire sa miko, basta na mo i-budget, tagaan mo nito.
23: Daraging oras o panahon, ang todog masamantak na o sa mga istasyon. Hindi nyo igalas kanginan.
22: Hindi
23: sa mga bagis mag-anay. Hindi sa mga sa pagpaminaw o may adlaw ganatong tanan.
20: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
6: Radyo Magbating.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung